namigid sa Ginoo naton nga wala nagapabaya sa aton tanan. Alright, we will be listening to this song, and sa inyo dira, please do share ang aton nga post subong, please do like it, and sa inyo tanan who have been supporting us since day one, salamat gid. Kag-ara gid ang Ginoo. Kag-ara gid ang Ginoo nagabulig sa aton tanan. Alright, so listen to this song. Hope you're gonna like it. Kag sa tanan sa inyo, please do share this post. This song is called Panugid Na. Watch and listen to this video.

0: All right, ladies and gentlemen. Grabe, no? Without further ado, ano tani kay mga mission ni si Bishop, no? We have here Bishop Larry Celeste in the studio. Maayong aga, Bishop.
1: Maayong aga sa tanan, kag ang Diyos magpakamaayo sa nagapamati.
0: Bishop Larry, very simple question. How? Damoga pamangkot, how do we know the will of God for our lives?
1: Yes, that's a very good question. Number one, there is sa John 14, na nagambal sa 27. My peace I leave you, that the world cannot give that peace that I give it to you. Una-una, dire yung hambal sa pulong sa Ginoo, ang tawa wala sa kalinungan kung hindi matuod ang will sa Diyos sa iya.
0: Wow.
1: So ano ang purpose sa Ginoo? O ano ang kahulugan na natawa kung will sa Diyos?

0: Number one, kung may kalinungan ka mo hambal sa Bible nga ginhatag sang Ginoo, that peace nga ginhatag sa inyo, that shalom.
1: Hmm.
0: Ang shalom na ginahambal niya di sa inyo, hambal sa Paulus, that is a package deal.
1: Hmm.
0: May kalinungan.
1: Amen.
0: Ang will sang Ginoo nga ginahambal di riya, kung may peace ka mo wala sa Ginoo, brayo, that's the will of God.
1: Hallelujah.
0: Kung wala ka mo kalinungan sa Ginoo, brayo, number one, hindi ina will sang Ginoo, untatina, hindi na pagpirita.
1: Hmm.
0: Kagyan ang hambal sang Ginoo, not my will, but my will be done on earth, it is in heaven, nga muna ang matuman.
1: Wow.
0: So mini pastor subong ka mga tumuloog kag tanang yung mga katawhan niya nagapamati sila, wala sila sang kalinungan, hala maskin indi nga mahanggol nga well sang Ginoo ginapirit nyo.
1: Whoa.
0: Number one diring hambal sa Ginoo, the world cannot give that peace that I live on to you.
1: Amen.
0: I give it to you.
1: Amen.
0: That peace that
1: Amen.
0: Even the things of this world cannot give that peace. O ton,
1: wow.
0: May kwarta ka mo, may lupa ka mo, may gamo ka mo, sa inyo, tanan nyo, mga business nyo, hindi na will sang Diyos.
1: Wow.
0: Dasa ka damo, sumong na wala nila mintindihan. Deuteronomy also, this also, the Lord will give you power to get wealth, to get money, to get business, to get wisdom, to get natawag sina yang promotions.
1: Yes.
0: Bangod ang will sang Ginoo, ang will sa imo kasing-kasing.
1: Wow.
0: Uto di dila niya pagkubrahon ninyo kay hindi niya will sang Dios.
1: Mm.
0: Maski nagapanglaba ka mo nga nagakanta ka mo nga nagapamati ka mo sini nga programa amo nang will sang Ginoo kami lipayon kamo kami kalinungan kamo sa inyo kinabuhi.
1: Wow.
0: That's the will.
1: Amen.
0: That the will and the purpose of God that will rebel sa imo kabuhi.
1: Amen.
0: Amo na nang biruyo bla ano bala may kalinungan kamo sa asawa niyo?
1: Mm.
0: O pirmila kamo krambula, pirmila kamo ginaway.
1: Mm.
0: Tagaan niyo man peace. Ang isa-isa,
1: hmm.
0: Agod niya ang presensya sa Ginoo, ang iyang natawag nga promesa, I will give you that peace. Because
1: wow.
0: The world cannot give even wow. In this troubled world. Migug maari kita subong sa troubled world mo.
1: Yes.
0: Abi niyo maghambal nga may will pa sa Ginoo, wala na.
1: Hmm.
0: Bangod ang darkness, magasulod na sa kalibutan.
1: Yes.
0: Ginalaw sa Ginoo, agod ang tao, magtangla nga may Dios.
1: Yes.
0: Subong migog maya kagabi, nag-reveal ang Ginoo sa bakbak namon nga roaring, nagpakita ang Ginoo nga mga tao ga dinalagan sa mga salakyan nila bagud hanuos ang baha.
1: Wow.
0: But abol migo ba, you must be prepared.
1: Yes.
0: That's why ini nga programa taman ka importante nga dapat may preparation kamo kaangay man sa kabuhi nyo. Hindi na pagpilita.
1: Yes.
0: Kung ang business nga inaw kabugat sa inyo, that's not the will of God.
1: Wow.
0: The will of God, you have that peace because you have joy.
1: Yes.
0: Because habang sa Ginoo, you can do all things to Christ who gives me strength.
1: Amen.
0: Ang Diyos maghahatag sa imo kalinungan. Filipos wow. 4:13, hambal sa pulyong sa Ginoo, si ikaduhang Samuel 22:33, nahambal niya, it is God who arms you
1: wow.
0: With strength, with peace, with will, with joy, then your ways will become perfect.
1: Amen.
0: Can you imagine sana? Ang Ginoo gali bago pakasuklob sa aton sang kalinungan.
1: Amen.
0: Sang kusog.
1: Wow.
0: Sang paglaom.
1: Wow.
0: Sang kalipay. Agud ang dalanon nga ginaobran naton habang sang Ginoo. Perfect kag ang tanan nga dalanon nga ginaman sa aton.
1: Wow.
0: Utod, way ka mo kabalo ang dalanon sa family niyo mo. That's the number one ministry sa inyo kinabuhi.
1: Hallelujah.
0: Ang ministry ara lang nandi papabayi ang imo kabataan kag imo asawa.
1: Amen.
0: Kaya mo na ang perfect way will nga hiatag sa imo sang Ginoo.
1: Amen.
0: Ang ministry ni ni aton.
1: Yes.
0: Hambal ako ni ginharian. No, hambal sa Ginoo. You are supervisor, you are manager. That's why allow ninyo ang mga panong sa Ginoo iya na.
1: Ooh.
0: Kung gusto niya magwa sila, may will sila ginatawa. May kahilwayan sila. Hindi tapagod. Akon ina membro. Akon ina ginharian. Akon ina simbahan. Utod wala na kalinungan na simbahan mo, maginaway na. Because number one, hambal sa Ginoo, remember, hambal sa Ginoo, without me, you are nothing.
1: Hallelujah.
0: And then I will give anybody or somebody, hambal niya ang glory. The glory I did not permitted sa mga idol nyo da, sa kay Maria nyo, hambal sa Ginoo, ang idol nga natawag ninyo, looking to Jesus, the author,
1: Hallelujah.
0: The Felicis Orphan. Ang aton nga mga Diyos, ang aton nga religyoso nga mga tao, kita busy kita.
1: Wow.
0: Paro hindi kita busy sa relasyon ta kay Kristo, i-acknowledge yung ang namatay sa krus ng Kalbaryo.
1: Amen.
0: Amo na mabuday ang Biblia, ara lang tanan, ginabatihan, pakita tang Bible. Wag kita kaintindi what's the meaning of Bible. Basic instruction before leaving earth. Feed your soul, please. Pakanaan ninyo inyo kalag.
1: Amen.
0: Subong ari dire ang pulong sa Ginoo gina-release namon ang bagyo. Yes. Na-release namon ang bagyo sa pulong sa Ginoo. Na-release namon dire ang kilat. Nag-release nimo kilat sa pulong sa Ginoo. Kaya yes. Munambalya mo. Iwali ninyo sa mga katawhan, i-warning sa langit, sa kawaan, sa duta ang pulong.
1: Amen.
0: Kaya ang pulong ko espiritu.
1: Hallelujah.
0: Utod ang espiritu nga ra sa inyo may kalinungan wala.
1: Jesus.
0: My will ba lang Ginoo sa inyo? Hamba sa Ginoo, submit your will to the will of God.
1: Amen.
0: Kaya kung hindi nyo masurinder sa Ginoo, tell you, may gugman, di ka makusulba sa problema nyo. Kaya ang espiritu sang problema kabugatan, arada. That's why kita kalinungan. Utod ng biruan di diriya, ito giyan tabla sa Ginoo.
1: Hallelujah.
0: May kwarta ka mahu, ari kwarta, ubrahan nyo to, ari milyon, no, i-release ko to. Sari ko rin ka problema man. Sari kayo, problema ka mo, kwarta, di kwatro, malang ko to, yan, kwarta ko, nagka-problema, nga magsulbar sang problema.
1: Yes.
0: Pero subong yung problema sang tao, ano? Kwarta.
1: Wow.
0: Pero ang tao, wala kwarta.
1: Hmm.
0: Pero ang kwarta, maayo pa, may tao. Tanungan nyo bala. Ang kwarta may tao, wala galibog siya.
1: Wow.
0: Pero ang mga tao, subong galibog.
1: Wow.
0: Why? Because nakita nila ya ang mga butang nga hindi kabubuton sang Ginoo.
1: Wow.
0: Kwarta is a good servant because why kwarta ni tambuwi mo?
1: Mm.
0: To represent your life.
1: Mm.
0: Kung na-present mo ang Ginoo mo, mahinatagon ka, hindi kadalog, butang balon, mahinatagon ka sa kwarta.
1: Wow.
0: Extend that money, the blessings, that money, nga amuna, Lord, this is your money, this is God's money, that's your will, Ginoo, nga bless mo ako, malipayon ako.
1: Amen.
0: Ang tao yung malipayon, may kwarta, and matyag mo.
1: Mm.
0: Ang mga tao, subong migma, wala ka, kalinungan sa ila, kung wala kwarta, kung gumasakit, I tell you.
1: Mm.
0: Tara na, matyag mo. Pero kung may humble ka, nga tagi sa kalibo, nag-aayo, nag-tindog. Abo galina ang kabubuton niya sa Ginoo. Kung may mga balatian sila, hampulin ninyo sa 1,000. Gatindog. Grabe nga, hampul. Gali. That's why ang corruption, ginampulan niya lang mata sa tao.
1: Grabe.
0: Because of that money. But money is a good servant.
1: Mm.
0: So ginbahin nina sa Ginoo ginhatag sa aton.
1: Wow.
0: Hamba sa Ginoo, that money nga inaaradara, ihatag mo, Lord, this is your money, this
1: yes.
0: is money.
1: Yes.
0: Buligay ko, natugyan ko sa imo, ano paggastok sa niya? Makabulig bala ako sa mga na-hospital?
1: Mm.
0: Makabulig bala ako sa akong kabataan, sa akong panimalay?
1: Mm.
0: Because that's money, ginsaligan kaya sa Ginoo.
1: Amen.
0: Mapatay ka na yan, utok mo kwarta, utok malupa.
1: Mm.
0: Heaven and earth shall pass away, but the word of God shall remain.
1: Wow, amen.
0: And that's the will of God. May kalinungan ka ba? Bakal sa kwarta mong kalinungan?
1: Mm.
0: So, gila na mga milunaryo na, hindi ni sila tulog.
1: Mm.
0: Number one niya, galibog bagit problema nila kung anong panamo business nila.
1: Mm.
0: That's why mga tao ngayon niya ginapadali nila nga sila mapatay. Kaya ba na problemahan mo? Number one, maka-pressure sa imo kabuhi, katigulang ka, hindi ka ganit kakadlaw.
1: Mm.
0: Damo kwarta nila, hindi sila kakadlaw. Kaya nga, tanan problema. But hambal sa pulong si Gino, isugit ya Kristo ang problema mo.
1: Amen.
0: Hindi ba? May kantang siling si Jesus sa imo kabuhi, malipayon ka. Problema nag-abot, hindi pagsapaka. Because si Kristo, hindi mabakal sang kwarta. Hallelujah. Nga ara sa imo ang kalinungan sa imo kasing-kasing. Because Jesus Christ is the King of Peace.
1: Amen.
0: That's the will, that's why Jesus Christ. Father, not my will.
1: Yes.
0: But it is your will be done.
1: Amen.
0: On earth, at it is in heaven.
1: Amen.
0: In other words, it is written ang balsang Ginoo. Utot kamo, subong nagapamati kamo, kung nagaproblema kamo, kaganyan nagaantos kamo, kaganyan ang balsang Ginoo, gawa kamo sa balay niyo.
1: Mm.
0: Don't stay in your house, kaya nga, ang espiritu sa problema, pagbalik mo, aramang giyapon mo.
1: Mm.
0: Problema mo, ang imo kuskusan, ang iyo muralaban, nga ra-dra, wala niya, galin. Mm. Ang balsang Ginoo, gawa kamo sa inyo balay, kag mag-enjoy kamo para pabugnawan ito, kag mag-coffee-coffee, kag mag- Sofring-sofring, mabugnawang ang utok mo. Nakarelax ka mo.
1: Amen.
0: That's hambal sa Ginoo. Don't stay hambal sa Bible. Go!
1: Yes.
0: Nga hindi ka mo magwa sa balay niyo.
1: Hmm.
0: Ngita ka mo sa lugar na lay mo panimalay.
1: Yes.
0: Mag-enjoy-enjoy ka mo kung abinilda mo. Kwarta niyo malipayon. Lay ka, insakto lang pagdalingin. Why? Because malipayon sila.
1: Wow.
0: Kay may will silang na-complete hambal sa Ginoo.
1: Wow.
0: It is God who arms hambal yeah, that will in your life.
1: Wow.
0: God give you a strength and peace.
1: Wow.
0: Hamati mo ang promesa sa Ginoo, pamatihan niyo mo, it is written, boy, ang Espiritu ka pulong sa Ginoo. Kagamal niya, isiklob ninyo kay pasukluban ko kamo, ang pulong ko pamati, kaya muna ang inyong taming, ang kaalam ara sa inyo, ang gahong ko ara sa inyo, amen, ang kabuhi ko extend ko sa inyo, why pagod na mati kamo.
1: Wow.
0: Hindi nga programa para sa mga katauhan nga nagkapamati kami, kahiwayan sila.
1: Yes.
0: Utod pamati kamo subong, kaya muna ipag-feeding sa inyo nga kaluluwa, sa inyo kalag. Amen. Na ako may kalag pa kamo. Feeding ini sa inyong Espiritu.
1: Hallelujah.
0: Na ako may Espiritu pa kamo. That's why I release the Spirit of God. Hallelujah. Where there is the Spirit of God, there is freedom. Because Hallelujah. God give you wisdom to know what to do. That's your protection.
1: Amen.
0: Saligan nyo ang pulong sang Ginoo. Hindi kamo ma-failure. Kag may joy kamo, may kalipay kamo. Because there is an extension of your life. Because there is the humble sa Ginoo number of your days. Ang kaagot, ang kahisa. Alaw ang ustisya sa gobyerno ihatag dira sa di kaya ka problema. Kung ako may kwarta, mati kwatro lang ako kumag inuminom, malagulaga, panagaan ko sa oh, ikaw, imo kwarta, oh, amo ni kwarta, ubrahan ang napaubra ko sa imo, that's it. So, ihatag sa ila.
1: Yes.
0: Bangod may kwarta ka, paulaga ang kwarta.
1: Wow.
0: This is you need wisdom, kita mo sumong ang gobyerno, kung may kwarta sila, mahapula nila. Mayor ka ni ka magpatakbo, kung ari isa kamalita. Matabal sa gino, o wala kamong kalinungan.
1: Wow.
0: Maskin, malita-malita ang inyong kwarta. Kung mahambal ka mo sa news, corruption ka mo, abin mo ka tulog-bilog nila ng family, that's wow. not the will of God. That's wow. why kung damo kong kwarta, yung na-offer, Lord, this is money, ano ubrahon
1: wow.
0: ko sila. Because your heart, your treasure, there will be also. That's why kung ang heart ninyo may kalinungan ka mo, ang treasure ninyo, arasin mo kasing-kasing, bagod by Jesus ka mo, kakabal sa Ginoo, hindi mabakal sa kwarta ang kabuhi, Amen. Nga ginhatag sa Ginoo, nga ibalik niyo ang pagpasalamat, because the blessings comes from the Lord.
1: Amen.
0: That money, that possessions, that land, habal sa Ginoo, Psalms 24 verse 1, habal niya, heaven and earth is mine.
1: Amen.
0: Hagay to it, every gold, silver and gold is mine.
1: Amen.
0: Ezekiel 18:4, Hambalya, every living soul is mine.
1: Amen.
0: Buto mo lang ang kapanagiya ang Ginoo.
1: Hallelujah.
0: Ginpatilaw ka mo, mga katauhan nga nagpamati sa kwarta. Ginpatilaw ka mo sa lakyan kagduta. Kaya naghalin ka mo sa lupa. Ilubong mabalik ka mo sa lupa. Well, yun naintindihan nila nga ginalagas ang Ginoo ang mga inuras. Kag ang mga edad dyan, nagkatigulang nagasaka kita. Habang migog, mawala nyo, ipanundom ang iyo pamilya, kagabataan. Wow. Dala sila sa Ginoo. Kag niya ng pulong sa Ginoo. Pabisita ha, paistorya sila. Kay yes. siya na mismo magabisita sa inyo.
1: Amen.
0: Namunaway kita pagbago, kayo nasirado na kita. Namatay sa krus sa gabi, just to remind you. Only Jesus yes. makaluwas sa inyo.
1: Yes.
0: Only the word of God can change your family ka protection yes. sa ila. Wala na sang iba nga ngalan, wala kita pa isan.
1: Amen.
0: Ang Diyos magapuyo sa simbahan kita, ang templo.
1: Amen.
0: Kita ang simbahan.
1: Amen.
0: Utod hindi niya tanawan ang ginasabit na tunda ng mga Diyos.
1: Mm.
0: Kaya ang Diyos ari mapuyo sa imo kasing-kasing kung buksan mo.
1: Kaganyan
0: kung buksan mo ay na may kalinungan ka because that's the will of God. Hamal sa Revelation 3:20, nagapanuktok ako sa tagsak ang kasing-kasing. Nagapanuktok ako sa tagsak pangunahuna. Kung buksan ninyo ini ang pulong ko ngayon na batian, tipigin ninyo kag ang kalipay i-release ko nga wala nyo pa na-experiencehan.
1: Amen.
0: Kutod, amo ng isa kabutang. Kung nahatag ninyo iyo kalaglawa sa Espiritu sa Ginoo, makahatag ka mo bulik.
1: Yes.
0: Pero kung dalok ka mo sa Ginoo, mamate sa pulong sa Ginoo, dalok ng kamo maghatag sa blessings ginatag sa Diyos ang Diyos.
1: Wow.
0: Tapos ari kami din ni Pastor Val Peter nga nagawali, ay padala ka mo lang gift niyo. Hindi malain ka para sa Ginoo buluhaton.
1: Amen.
0: Kung may isa kami kumilyon, hindi na malain itagaan mo kami 100,000. Tara niyo bala may gugma. Ang simbahan abi nyo building, ang simbahan kita, nga nagawali kami millions nga nagapamati, nga makalag, makaraluwas, kanya ko gin-bless mo, kami sino i-bless, kamo i-bless.
1: Amen.
0: Kaya ambas ang Genesis 2:3-5 na, I will bless those people wow. who bless you.
1: Wow.
0: And I will curse those people who curses you.
1: Wow.
0: Di makatulog pa kamo sino, di nang will.
1: Wow.
0: Kaya ambas ang Ginoo, i-bless mo akong katawan, i-bless ko kamo.
1: Yes.
0: Kung ginasumpa ninyo siya kaginakalawan nyo, hamba sa ginasumpaon ko kamo kasi sila akong mga katawan niya nagawali. Na sa subong ini dira invite naton ang tanan nga mga pastora babae kay because the first evangelist sa Balsambay sa John 4. Babae! Makilala nila kay Kristo Jesus, may kalinungan siya. Nga bisan prostitute sa pagbato niya ginsensya, ginlibo sa bilog sa bibisan nga nakita ko sa Jesus, nasugata ko sa Jesus, ginbago ako ni Jesus. That's the first evangelista.
1: Yes.
0: Tagnan dubli pa baba nila. Tiyano mo ubranyo da mapungganyo. Ang suba mapungganyo. Hindi. That's why unang ebanghilista, tagaan nyo ang tanan ng mga babae, hindi lang lalaki.
1: Amen.
0: Hey, willing sila magwali niyo pa. Ay, kaya hindi pwede na. Kaya ang mga babae, ara lang sila masunod. Sunod sa ano? Hambal sang Ginoo, everyone may kahilwayan. Hallelujah. Everyone may will sila. May kalinungan sila. Kaya sila binili sang Ginoo. And amen, they are willing to pay that price. Amen. Ang price may gugmak. If you are obedient in the Lord, then you will be blessed.
1: Amen.
0: Obedient ka mo, ang kapamati ka mo, gintuman niyo, kamuda mga kontraktor, kamuda mga businessman, pamati lang ka mo nga pamati, release ka mo sang inyong love gift. Si Kristo pagkatao to, ang mga hari, naghatag sila sang love gift.
1: Wow.
0: Di gina-bless sila.
1: Wow.
0: Kaya muna, ang balsa Ginoo, i-bless mo akong katawahan.
1: Yes.
0: Tagaay sila 100,000, tagaay sila 1,000,000, ako lang ang akon nga buluhaton. Wow. Wow. Wala sang kasablagan.
1: Wow.
0: Tanuhan nyo bala. So, sa Manila ako, ang amigo ko may radio program. Hoy, kamukwalo wala sa sila, kinalakat niya. Sa pagbabatay, sa pagwali, terrible ang isa dito ka Chinese nga Christians. Doble kadamo akong salakyan. Yabe ka to, ay dihatag ko ang salakyan. Can you imagine sila ginatandog sa Ginoo? Ang mga manugwali, wala silang hara, dira. Bago nagpamati kami, gintandog kami sa Ginoo. Wow. Tagaan ko kamo balay sa subdivision.
1: Wow.
0: Higog maini mga katawan nga nag-response sila sa wali. Bago ginikot sa Ginoo sa ilang minatagon sila, hindi sila lalo. Ano mo lang ang manggad mo, ang kwarta mo kasobra?
1: Yes.
0: Tawag kami sa Ginoo, kung itagahan mo kami, hambal sa Ginoo, balikan ko kamo 100 wow times kapilo. Kaya kamo nag-bulhaton sa Ginoo, ginawali ninyo. Kagdamo kalag nagkaraluwas, damo mga adik ng ginchens, bangot sa pulong ari kita diri.
1: Wow.
0: Kanyo imaginary kami diri, may na-ospital galito, nag-arayo sila, gahibi sila.
1: Hallelujah.
0: Why, bango sa presensya sang Ginoo.
1: Thank you, Jesus.
0: Di na may nanawak sa amon, ang inyo bala ginaubra, ang bata ko ding adik, ginhealed sang Ginoo.
1: Hallelujah.
0: Bigog ma, because of this, i-bless sang Ginoo, ining K5, bigod pa, number one sang Ginoo sa bilog ng kalibutan. Amen. Bigod ari diri ko ginataas ang ala ni Jesus, mabayaw ang ala ni Jesus, bidisunan niya, kabisita niya, padalaan sa mga hanglis kag may protection.
1: Amen.
0: Tanan ka mong ari din, dala ka mong pagbindisyon namon.
1: Amen.
0: Because may purpose ang Ginoo, may will ka. Utot ko wala na kamukalingan, katrabaho ka mo diri, we need to stop. Because number one, this is not the will of God. Hindi na pagpirita.
1: Wow.
0: Kung wala, bala mo din, may tawag kita ko sa mga korte, bala may prescription, bala.
1: Mm.
0: Kung ang pioneering ni mo, mga kapastor ka na, mag 3 years to 4 years, we need, maghaling ka na. Because sa gobyerno natin, 2 years na naya mo. May familiarity na tawag.
1: Wow.
0: So sa ministry, pagkatapos nga rin ng membro, halin naman ikaw hatag nila, bulos ka, go!
1: Wow.
0: Amuna ang ministry, di mo pagkimunit tangkalon. Akon wow inaginharian. Hindi na mo sugun sa Ginoo in these last days.
1: Wow.
0: That's the purpose na padala ka sa Ginoo, because that's the will of God. You and your children, your family will bring sa natawag sa Ginoo nga natiganang arat ang posisyon. Wow. Kung saan ang bilwan sa atong kastagnan kita, hindi ito mabayaan. Iatag sa ila, kaging pundari na sang Diyos, hindi kita ang foundation. That's why humble niya, looking to Jesus, acknowledge Jesus Christ, the author, the finisher, sang natawag ngayon na nga ginumpisahan mo, tapuson sang Ginoo.
1: Amen.
0: That he will be God, a good works in you.
1: Hallelujah.
0: Tapuson sang Ginoo, kaya hindi niya aton. We are a clean vessels.
1: Amen.
0: Gamitin ng clean vessels din kamu dalon kung magpagamit kamu.
1: Amen.
0: Buhatan sa ginubuksan ni mga butang in order ang purpose, ang will sa ginumatuman.
1: Hallelujah.
0: Kasi amun niya sa ito, nabigyan kabuhi naton. Pagamit kita sa Ginoo, Lord, isa kami ka-blessing, sining panimalay, isa ka tumulong, isa buhata kami as your instrument.
1: Amen.
0: Himuon kita sa Ginoo. Kagyan ini nga bulaton ta di nilaglaho.
1: Amen.
0: Bulahan kita ang ari din narwagbag naton. Because the spirit and airwaves true hambal sa Ginoo to preach my word in heaven and on earth. Heaven man sa kawan, because my spirit man ako na mismo magtandog sa mga katawan. And I did not give anybody or somebody nga ini nga butang himo nila. kundi ang himaya nga akong utor kag ako ang gamhanan niya na will para sa inyo kabuhi.
2: Amen.
0: Kag amo ni mi gumakuni hatag naton isa na lang Proverbs 16:3. Hambal ya your success. Mm. Hambal sa Ginoo submit to the will
2: Hallelujah.
0: Of God and you will be success. Mm. Not sa aton mga butang.
2: Wow.
0: Because the hands of God right now is moving.
2: Yes.
0: To such hambal ya sa hambal sa Bible.
2: Yes.
0: And God answers our prayer because ginallow ti ang Ginoo ginacknowledge si Jesus. Sometimes na puno kamo sang Biblia.
2: Wow.
0: But ang author wala ninyo ginimbitar. Kag insulto ina sa Ginoo basa lang kamo sa basic instruction before leaving earth. But ang author wala ninyo ginacknowledge. Kutod maskin diin kamo sa inyo panimalay. Kung ano man ang sitwasyon ninyo, please acknowledge ang Ginoo.
2: Amen.
0: Because his promise sa Hebrews 13 versikulos 5 hasta 8, I will never ever ever leave you. Hallelujah. Nor forsake you. That's my promise. That's Amen. My word. Kuwaan ninyo ang pulong. Amen. Tipigan ninyo ang pulong.
2: Amen.
0: Kagnya ng pulong amo maghatag victorious sa inyo.
2: Hallelujah.
0: Kamu tanan niya Bible believers, ang pulong na napamatian niyo wala niyo gintindugan. Kag
2: wow.
0: Wala niyo gigin acknowledge ang author.
2: Wow.
0: Si Kristo gusto niya i-acknowledge ninyo.
2: Wow.
0: Kay ini nga butang sang pulong nga ara sa inyo nga nabatian niyo galusot lang tanan wala lang ang balya.
2: Wow.
0: Because you did not acknowledge the author, the finisher sang pagtuo naton.
2: Wow.
0: Kag siya mismo ang presensya niya come down. Kung habal, yes my daughter, yes my son.
2: Hallelujah.
0: You are my chosen one. Go because the will of God. Go for your purpose.
2: Amen.
0: Go sa natawag ng legacy nimo. You and your family will be saved. That's ang promise niya sa kay Joshua.
2: Hallelujah. Grabe. Whew. We have 5 minutes more, Bishop. Maybe we'll just close this with prayer. Grabe gid. Kuwari ka mo this studio, nag-daba-daba. Laigin mo ako mamission si Bishop, kaya lumaupod ko ba? Bishop, 5 more minutes and you could close this with a prayer, siguro, Bishop.
0: Subong igugmain, this last is nabating niyo maintindihan nga gin-choose ang Philippines nga
2: wow.
0: Kita na ma-take over sang Bulhaton sang Korea throughout the world.
2: Wow.
0: Then last night I was talking to Bishop nga friend ko sa Japan, kinahanglan nila 1,000 pastors.
2: Wow.
0: In even in America nga ang subong ang mga simbahan nag-close because wala na sang fire sila, wala na sang heart.
2: Wow.
0: Because wala na sila nag-acknowledge nga focus nga si Jesus amo ang author and finisher.
2: Wow.
0: Because sa ila lang nga strength nga kusog.
2: Wow.
0: So we are planning na pamuyo kami nga i-revive naton, ma-arrange kita sang Zoom naton dala nga 6 months lang nga pastoral nila din OJT kamo sa Japan 1 week or 2 weeks din go back kamo kin tawag kamo balik sa Pilipinas kung gintawag kamo dito.
2: Wow.
0: You go because the Lord open doors.
2: Wow.
0: May puntahan kita dito, may puntahan kamo tanan. So you pray.
2: Wow.
0: Because the Lord open for the works in this season in these
2: Amen.
0: Last days.
2: Amen.
0: That's why pray for me because ang Ginoo nagbuka sa mga medical doctor kag kwan magabalik sa Pilipinas.
2: Wow.
0: Inida ko ini nga revival dako ini. But remember warning sa Ginoo. Prepared kamo kay may dako nga baha.
2: Mm.
0: That's why ang tanan ninyo isipti ninyo ang mga butang. You need wisdom.
2: Yes.
0: Because ang kadulom kag ang pag-atake ni Satanas ara na subong.
2: Yes.
0: But where is Daniel in the city, in your church, in your family to stand in the gap as intercessory sa pagpangamuyo?
2: Amen.
0: Because your prayer that's your protection, your prayer that's
2: Amen.
0: Your healing and deliverance for your children, children and your family.
2: Amen.
0: Kamu man nga nagapamati, subong ka panoktok ang Kristo Jesus.
2: Yes.
0: Just open your heart, masiging Lord, patawad Ginong Jesus.
2: Yes.
0: Kag ikaw Jesus amon na acknowledge nga Dios kag man luluwas manawag kami sa imong ngalan.
2: Amen.
0: Kag yan Ginong Isos puyo ikaw.
2: Yes.
0: That's a very simple nga sinner's prayer.
2: Yes.
0: Kag ang anghel magasulat sa ngalan ninyo sa libro sang kabuhi.
2: Amen.
0: Mabudlay gyud bilay na ang nagapamati kamo. Lord ini nga problema indi namon problema kay yan ang problema maga problema sa amon nga indi kami because gin submit namon sang Ginoo. That's
2: Hallelujah.
0: Why the devil will flee from us.
2: Amen.
0: Submit to God whatever circumstances whatever
2: yes.
0: pain whatever the testing and trials because only Jesus can answer sang tanan answer sang prayers niyo because
2: Amen.
0: The hands of God and angels of God maga panaog kag maga protect. That's why kung magpangamuyo kamo magroar kamo ma-activate ang anghel niyo kung mag-uptick sila
2: yes.
0: kag magpadala ang Ginoo sa inyo because you are chosen man.
2: Amen.
0: You are a Bible believer.
2: Amen.
0: Ang pamangkot ini relasyon niyo sa Ginoo taman kay importante not your religion
2: yes.
0: but God interested sang inyo relasyon nga matutuod.
2: Amen.
0: Ang Dios ang balya maysan give me your heart Proverbs 23:26, my daughters, give me your heart, number one, inautod. Kung ano ang heart ninyo, the mouth speaks. Father, wow. I thank you today. Your name will be lifted up. I thank you the protection of Pastor Peter Ball, Father God, and your children and family. Bangod Ginoo, ari kami dili penetrate, nag-umpinsiba kami against the powers of darkness. And Father, I thank you, Lord. Do it, Lord, for your glory. Hindi kami mahimaya, ikaw mahimaya. Hindi kami kontra nila, kundi ikaw ang kontra nila. Exodus 14:14, the battles is not ours. The battles belongs to the Lord. And angels, I speak to you. The journey namon sa ministry ay mo padala ang anghel and to fulfill and nyan ang will nga may kalinungan kami. Ama, I thank you so much for that life ginhatag ni mo. Sealed by the blood of Jesus Christ, the power of the word of God, and the covenant of the sacred blood of Jesus Christ. Father, sealed mo ini and angels nga isganan, Gabriel, Arcanhel, yes. Nagahambal ako, asistihan mo kami sa sabot gini kag ang amon nga panimalay. Bindiso ni gino, bisan pa si Sir Andre, kag ang amon gino pinalangga, sa amon manager si Malay, kag si Sir Friends, kag ang amon si CEO Gino, Dr. Romil Oy, I thank you for your hands. Kag nyan ang favor, kag ang blessing, kag ang peace, and ang joy, I release, Father, in Jesus' name. Kag ikaw magpakamayo sa ila, ang himaya sa imo. Amen and amen.
2: God bless everybody. This has been Pedro Kaupo ni Bishop Lerio ni Tabebs, kag sa kay Sir Andre. God bless everybody. See you next week. Dili lang sa Kamustanod, Pedro. Bye.

K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Gabay sa bagong buhay. Programa nga magahatag sang giya hindi lang para sa aton kaluwasan kundi para man sa kaayuhan sang aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa aton susyudad kag komunidad. Gabay sa bagong buhay. Kaupod si Court Mediator Bishop Lerio Celeste.
3: Wala na sang rebellion, wala na sang droga, kun ang Ginoo God fearing kaghadlok sila kay mga katawan kabati na sa pulong.
2: Gabay sa bagong buhay. Mabatian kada Sabado alas 9 tugtog alas 9:30 sang aga diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Gabay sa bagong buhay.
4: Si Jesus ika baba.
5: Praise the Lord, mga nasa atong mga katuran sa Lord, balik kita sa ating programa, Gabay sa Bagong Buhay.
6: Amen.
5: Sa ining nga oras, ginaagda ka mo namon sa liwat sa pagkamatik at upitan ato ini sa pagpangamuyo. Galang doon, kag ni Kugmaon, kag halang nga Dios.
6: Amen, yes.
5: Ikaw magpakamayo, Ginoo, sa nagapamati, Ginoo.
6: Amen, yes.
5: Ikaw, hindi magpabaya, kag na-release ko ang petition.

0: family, ang Diyos magagalang sa pagpapaayos sa inyo. Patunukan ninyo, magpapakian ninyo ang gabay sa matumpa o ay ang Diyos magpapagalang sa inyo. Pag silingaga, ibalik natin ninyo sa magpunami ang sa luar ng mga linay nga din mga papapakitan sila. Okay? Iyatan ko sa inyo, sige na tulip, sister.
1: Mayong aga sa tanan, happy birthday dira kay Atina Joy Sigesa, sumungman si Ronald Soria, dira ginatamyaw manamon dira sa si Chris Anima sa Kanaway, Uyo, Sak, Geraldine, Juval Tabita, family of Barangay Mohon Aribalo, sumungman kay Maluanan, Celso Baltero, family of Gangbang Uton, kagay Rebecca Baltero, sumungman kay Ronron, Engina Peria, Big Big Inid, Eusebio Ana, Ana Anima Sanchez, Nanay Guria Anima Sanchez, Jessa Sanchez Mulyo, Andrea, Cindy Janin, Kagroda Rodriguez, subong man kay Michael, Laika, sige isa. Dira kay Joel, sige isa. Ken Ken Kids, May Kenneth and Mayra, Kay and si Kem Kem Kag si Brian. Subong man kay Talinga, Poy Galiego, sige Maras. Kay Shen Tristan Magon, Suriel Tasya, Lisa Galiego Magon. Subong man kay Lorena and Cyril, Nanay Sitas, Umaka Gachadjad, Robert John Galiego, Richard Galiego, Rio Galiego, Kagrinan Magon, Mary Lisa, Maylin Galiego, subong kay Diyos, Adrian, kay Sheila May, kay Jojo Sadeka, kag sa dira sa si Vivian Piliar ka, dira sa Pinggawan, dira sa mga pamilya Pura, Celeste, family, dira sa Pinggawan, Banwa. Subong man ginagatamoy ako na kung sa San Miguel, si Christine Centeno Sodario, Yolanda Centeno, Grayo Centeno, kag Vincent Centeno. Mayong aga sa tanan.
2: Mayong aga, kid sa aton mga taga-Palamate. Ginatamya ko kid ang mga taga-Overflow Love Global Church family. Kagay Dre Baco, Cheryl Sugidi, Salvilin Joy, Jeremy Baco, Sander J, Luvijan Baroro, Sean Loxin, Rain Sugidi, Divine and Ivy Mison. Kag sa akon mga uto, dira sa Las Piñas, kag sa Pasig, sa Aran family, dira sa Cavite, Granito family, kag sa Kuwait, Ilisaga family, kag amuman sa mga taga-barangay, Moiko, Sara, Iloilo, kinatamyaw kuman si Sharon and Bernardo family, sa Badyangan, kay Tita Tess and Bardi family sa Liganes, kay Sir Virgilio sa Bureau of Fire sa Molo, kay Reverend Gary and Sister Natalie Bear sa Canada. God bless you all.
3: Amen. Praise the Lord. Migugma ang gahom sa Ginoo sa ginahambal nila ang Diyos magpakamaayo sa tanan nga naga suporta kag nagapamati sini nga aga sa aton nga programa. Balik kita diri bigugma sa aton diri sa Salmo 90 versikulo 12 na gasiling. So teach us to number our days that we may be apply our hearts unto wisdom. Migugma number 1 sini migugmaya nga ang aton balang numero sa aton inadlaw gina ano sang Ginoo ginabutong na niya. Kadiyan dapat naton maintindihan migugma sa sining tinion nga amo na istorya naton ang limitado sang kabuhi sang tao hasta lang 70. Migugma ang kabuhi sang tao na sulat sa bersikulo dira o Jessica Onsi nga ambali ang lifestyle ang life expansion ang life span nga ginatag sang Ginoo 70. Dasa amo nang nabili naton dapat nga maintindihan naton una-una dire amo nang everyday manambal ang Ginoo nagahatag sa aton sang protection apang kita yo ay kagtangin acknowledge ang Ginoo. So number of this reminds that our time on earth is not unlimited. Migugma umalagi kita dire mo. Dasa kamo nagapamati kamo makabataan naton bala ini nga buhi pa kita. Kun ara na kita amo na nga edad naton 70 na labot naton 75 gay bonus ang Ginoo. Ang tanang yari ari anyo ini na pagbilin sa mga kabataan kapuhan ang irnaway ihatag na sa ila. I-surrender na sa ila mag-enjoy ni kita sang life naton. Uto rin yung problema sa manlutay, plasta rin sakto pagkatapos atang sa kabataan. Then you go enjoy ang life. Ang problema kapan imo yaman. That's why ang kabuhi ito, migma, tipigan ta. Tinga ako na tipigan na ito na amuna ang isa kabutang naman sa Ginoo nga ginhatag tagin surrender ta bala. Not my will but it's the will of God. Kagnya na intindihon gid naton ina nga mga butang migugma nga we cannot add a single day to our lives hindi ito madugang. Kagnyan kita ang number one, inaunaon nato ang tinion ng kadalagaan natin. Kunara, kita kay Kristo, may kalinungan kita. Kagulanin kita, handom ang handom natin ng mag-alagad na sa Ginoo. Ang handom natin mag-istorya sa Ginoo. Mag-enjoy kita sa journey sa aton nga kabuhi sa siningan na tinion. Tanuan niyo bla, ay, stita edad mo, kakuskos ka manggiapon, kasi nag-ob ka manggiapon. Ang mga apo mo, dinalagan ang kabataan mo, apong ang gasugo. Tadula naman ustisya. Tinion na ninyo sa buong balikan na ninyo ang inyo mga nanay, palanggaon kag inyo mga tatay. Kag nyan, migog maipakita ninyo, matutuod ko mga palangga nyo ang Ginoo. Hindi nyo pagpabayaan inyo panimalay. Hindi nyo pagpabayaan ang inyo mga ginikanan. Ay, subong dito nga hindi na ma, ang iyo ginikanan makairo to. Dito pa ninyo ang suguon, dito nga dalukan pa. Ikog mahambal sa Ginoo. Remember that our days hambal sa Ginoo. In this last days may katapusan. Ang kabuhi isang tao hambal naman ni Santiago 4:14 nagasiling ang pulong sa Ginoo. Ang kabuhi is like a vapor. Ha? Ang kabuhi do kaangay sang aso. Tanong nyo bla, mapatay sila na sis, wala na. Tapos na ang life. Abang dapat dipiga naton ang aton niya kabuhi. Kang magasiling kita sa Salmo 118:17 nga nagasiling kita, hindi ako mapatay. Kay may isugid ako sa akong kabataan, sa akong pamilya, nga ang Ginoo ko nag-extend sa akong nga kabuhi. Kay naintindihan ko ang pulong sa Ginoo. Amo nang basic instruction before leaving earth. Amo, tarawan nyo bala. That's why ang Ginoo aki kay mga tao walihan mo ay ambot galusot lang sa piyak nga utok nila sa iya dulungan. Hambal sa Ginoo, iwali nga ako niya pulong sa langit, sa duta, sa kawahan. Kaya nga ako na pulong magalusot sa ulo nila, lulatahan, tulaan nila, kakalaglawas, kag-espiritu nila. Kaya muna yung kaluwasan ng gahom sa pulong sa Ginoo. Ngayata ko sa mga katawan na kutsin at aran makaraluwas. At mga katawan yung naknalis nga ako yung Diyos, sumaluwas na matay sa krus ng Kalbaryo. At din si katlong adlaw na banhaw. O kasimple lang bala mo. Sino na matay sa krus ng Kalbaryo? Si Jesus. Pahirapan mo pa imo nga kabuhi, kasimple lang, Lord, ari ka na sa akong kasing-kasing. Kay siya kaupod di mo, kay siya na kaybalo sa imo kasing-kasing, siya na kabasa sa imo nga isip, isip di mo matinlo, hindi malaot. That's why, migugma, tiniuna hugpungon mo ang imo family. Family to family, hambal sa pulong sa Ginoo, dala sa Ginoo, ang pulong, a Biblia, ang basic instruction before living. Amo na ang pundasyon, nga ang pulong sa Ginoo, naghahambal may langit, kag may impirno. Ang pulong sa Ginoo, ato mga tao, hambal malaot sa imo, accountable sila. Ang kabataan, imo wala, gugma, tanawan nyo bala. Hindi ko tagaan mo lang kwarta, wala ka ng love, wala ka concern, wala ka presensya. Guha ka mo ka magkaon ka, mag-enjoy-enjoy ka mo, kag magbanding ka mo. Kabangod ang kalipay, hambal sang Ginoo sa family, nga isa na gadayaw, ang isa na gahimaya, ang isa na gabasa. Tan can you imagine sana everybody di contribute sang bulaton sa Ginoo, nagsimba na ka mo. Ang simbahan gidala na mo subong, kaya ang simbahan amo ka mo. Kagyan ang pulong pagkaon sa kalagnyo, kagyan ang gospel ang pulong sang Ginoo, amo nang kagahom sa kahilwayan sa makatawag yung lay paglaom. Ang paglaom halin sa Ginoo, kag kun wala ang Ginoo, iwa ay kita. Even and it shall pass away, but the word of God shall remain. That's why may gugma ining yung mga kwarta, inigin na patilaw lang kita, umalagay kita. Unayob lang kabuhi nyo. Tanayob lang, binagit pa ka mo, makaon ka mo, maauga ka mo, ikadamo kwarta nyo. Bakal kumisda, suba-suba ka maka-enjoy. Amo na yun sa atom na yan, kabagit, ang kadalok. Utod, hindi na pagpunggi ang lawas mo, kaya ang lawas mo, templo sang Ginoo. At hindi na inapamasad ka, pagwapo ka sa parlor, kadyan makita nila nga iba ka, enjoy, enjoy ka. Hindi nga may kwarta ka mo, taguon nyo da sa baul. Taguon nyo dito sa idalom kabakalan. Sulod nyo sa idyo ng ababoy-baboy, yung alkansilya. Kagtulok-tulokon lang. Tanaw niyo lang ni Gugma, time na nimo nga buhi ka pa, ka-enjoy ka pa. Time buhi ka pa, nga hindi ka mo hospital, kaon ka na da sa mga grapes bala, sa mga apple. Hindi ka na mo kwarta mo, para sa lawas mo, invest ka. Hindi nga kung hospital ka, bisitahan ka, dala ka saging, kapagkatapos hindi ka magkakaon, kaya na-dextrose ka. Ang nagkakaon, ang nagabantay. Sila nagatalambok. Why? Bago nang imo, Oto, di sa lab lang kabuhi. Ang health ni mo, amo na gusto sa Ginoo, dapat balanse. Spiritual healthy ka, then physical healthy ka. Hindi nga nagalakat ka, yung na-stroke ikaw, nagapiang-piang ka. Tell you, hindi niya sang Diyos. Abnormal ka na, kakiwi ba-ba mo. That's why subong hindi na magkiwi ba-ba nyo. May kwarta, kagula kwarta, hindi ka musari ka. Kiwi. Kay kalaway tanawon, tadlo nga ang ba-bah niyo. Ay, ambot nga. Papasalamat sa ginong malipayon. Kamong hindi gakiwi, kamong pinangakig. Gakiwi, ba-bah niyo ka problema. Ang problema nga espiritu malayas ina sa ngalan ni Jesus kay ikaw may Kristo, may kalinungan, may gugma ang ginuara sa imo da soy Psalm 39 verse 1 habalya, guard your mouth and guard your heart. That's why sa ginoo gubantayan mo ang imo kasing-kasing. Nga matumba ka lang bangod sa imong high blood. Tamad ka man, kaon ka lang nga kaon, pungko ka lang nga pungko, kun impatay ka. Dapat balanse. Lakat-lakat yung mugwa ka mag-enjoy, hindi lang, hala, trabaho, balik ka naman to pang kuskus, sobra naman ha. Pakita ka mo balang pagbago nyo, ay grabe, excited ka ang kabuhi mo. Hindi marautun. Sana bala, edad mo 50, tsura mo na 80 taon. Pag makita mo ang kayo sa inyo, kapagwapa ka mo, kapanghusay ka mo, excited ka mo, dali, dugay ka mo mapatay. Kaya nga number one, ginuna nyo ang inyong alawas. Pabay ang problema, magproblema sa problema nyo. Nga hindi ka mo yasari ka problema nga, malutas nyo gidaw. That's why ang balik Kristo Jesus, no, the Lord, the world cannot give that peace because that peace I give it to you, I will leave that peace into your heart. Utun mi kung makong bukas inyo kasing-kasing, i-heal ka mo sang Ginoo, na makamal ka this body belongs to the Lord. That's why every sickness and infirmities in my body, you die cancer, you die infirmities, you die high blood because I'm normal nga anak ako sang Ginoo. My mind is alert, my heart is receptive, my life will never be the same again. Then decree and declare, ay, may kabuhi ako, ang layas ang espiritu sa kamatayon, kami purpose ang Ginoo sa akon. Malabot ko, 80, 90 edad, hindi ako ulianon, hindi ako marauton. Na ibago filled with the Holy Ghost ka, puno ka sa presensya, puno ka sang Ginoo, kag ang tanan maubra mo because the wisdom comes from the Lord. That's your protection. Kuto ano ya inyo blang ang ginandom sa ning kalibutan magdamo kwarta, tapos itsura yo dumamalam ka mo, do mga tigulang ka mo kasari kinugtas. Katotoblas pa lupa masas ka bala para di magkurinot ang inyo mga guya. Ay naku man. Why? Because makita mo ang tao ko may Jesus. Makita mo ang tao ko na ano ay lasikrito. Nga ano kakatabo sila, nga katindog sila, kakadlaw man sila gyapon. May kwarta kagwala sila, kakadlaw man sila gyapon. May gugma ang problema, bla, hindi nyo nga matulugan nyo. Hindi ka mo yung kapinanungdom, hindi ka mo yung katulog. Amen! Nasaya mo na hambal sa Ginoo, hambal niya. Ang inyong inadlaw dapat maintindihan nyo. Katanan kita magatubang sa Ginoo kay ang kabuhi ka nga isang aso. Abang manaol, this must be yours wisely. Ang bilintang atin iyon, hikoton, kagaksunan, agad dayon. Amo na ako magurat, tapuson ko na dayon. Kaya nga, bisan si Moses does not simply ask God to give us more days, kundi he ask God to test us how to use these days. Ano bala, wasted of your time, amo ng kabuhi nyo? Tipon-tipon ka mo to kag magmaritis ministry mo na. Tipon-tipon ka mo to kag bag ni guma ang tao nga mapangmuyon, ang tao nga maipuson mo na nga clean vessel pangitaon sa Ginoo kag gamiton niya in this season, in this last days. Kag nyan amo na hambal sa Ginoo pagkamatarong righteousness to this unrighteousness nga season. Holiness in this unholiness world, mangin holy kita. Matarong bala. Ano yung kabutigan, nara manggiapon sa ato, nang tinikal naton. Autod, hindi niyaya sa Ginoo. Buligan kita sa Ginoo kung puno kita sa pulong niya. Then, mangin rooted and grounded kita by the Word of God. Bangod na intindihan naton, may gugma ang basic instruction before leaving earth. Bible. Ang Espiritu sa Ginoo, ara sa pulong niya. Kakundi ng pulong may Espiritu. Kagnyan ang pulong may kailwayan. Kag ang pulong niya may kahigayuna, may kasiguruduan. Kagkabuhi ng walay katapusan. Autod, ang tao yaw ay naianimo, subong yung manggada. Pumatiin nyo man tayo mang Ginoo, bala. Tagitiin nyo man ang tayo. Mga pamati ka mukha kayo sini kay nga nang ginuulamon magkabidisyon sa inyo sa nagapangita, sa nagapalapit, sa nagapamati, may reward ka mo ibalik sa Ginoo because your labor hamba sa Ginoo nga pagkabudlay nga pamati ka mo elemento sa pagpamati ninyo nga wala ninyo ginatagaan si Satanas. Yan ang reward, ang bendisyon sa bangon sa pagtuon nyo kamuot ang Diyos. Utura mo na dapat maintindihan aton migugma. You should invest our time in the things that we have eternal value. Ang inyo bala diya, mawala ng inyong investment. Ang kwarta, ang balay, pagidad mo kurawala, ibilin mo problema ni karamatay. Tapagkatapos ang kabataan, nagrenawhay kaya nga ang problema ginikanan, wala na naging plaster sa kabataan. Mga po, wala na rin natawag na sambalya. Ang maayong mga ginikanan, mayara ibilin sa ilang mga kapuhan kagabataan. Kaang mga ilang maayong ibilin nila ang pulong sa Ginoo, dalo nila ilang kabataan sa pagalagdan. Ginsearch nila ang pulong sa Ginoo, hindi ang reliyon, ang relasyon nila ang matutuod nga araya sa Ginoo. Kagistoryahan nila iyang Ginoo, Lord, nagpamati kami. Ay, kamo kabalo, ginistorya niyo ang Ginoo because you have what you say. Kung ano ginambal niyo, muna pangadi niyo. Dapat nato ni na maintindihan. Hambal ko di ako mapatay, may kabuhay ako, kami sugid ako sa Ginoo. Samsan di dito yung sibitin, tanawa niyo bala. Hindi ka mo mapatay. May protection kami, may joy kami, upon among family, dalo namon sa Ginoo. Kadyan may Biblia kami, kadyan may spiritual kami nga nag-guide sa amon. Amon niya yung sakto, that's wisdom. Utod ni Gugmati ni Unasubong, ang butang balang hindi nyo tapos-taposan nyo, kag ang mga butang sinigang tuon niya kabulayan, hindi nyo pagpa-transfer sa kabataan nyo. Ang problema sa mga manunuble, ay papanuble pa ang tanan niya kaskag problema. Tanan niyo bala kasubuin na, ay panggugo ba ang pulong sa Ginoo nga nagasiling, oh, they should lead us to God. Oh, amo na katom-tahom. Ang aton nga mga inoras, migugmatipigan sa mga anghel sa kalangitan that our journey will be accomplished, that our journey ginsubmit naton sa Ginoo kag nyan ang mga bendisyon. Mabudlay sa aton gamay talaga ni ang balay, di ta kabendisyon. Ang balay talaga ni ang balay kamang lupan, di ta may didikit ang balsang Bible. Tanong nyo pala dapat maintindihan. Kagyan ang that principles, that foundation, that scripture, that foundation, are diri ang pulong sa Ginoo. Wala, wala eh. Ang mga tao wala yung karamatay lang na sila may kahulugan nila kinabuhi. Ang mga tao na karamatay lang bangod ang pulong sa Ginoo, gitago lang sa parador. Nga ang pulong sa Ginoo, arama ang Bible man, tinabutang walang daw. Masayak balo ko ano ang meaning. Tinabutang walang daw, wala nila istorya ang Ginoo. Wala man nila napakaong kalag nila, wala man sila nagabasa. Kag wala na acknowledge ng author sa Biblia mo si Kristo Jesus. Jesus is the author, the finishers. Sa pagtuo mo, nag-inacknowledge niya, Jesus, bala imbitar, gagaling namon Jesus, puyo, kasamot pa naman, ari ka o paano, oh, dan, ikaw sa ang Ginoo, ang hil niya, ipadala niya, that your journey will be complete, and your journey will be settled, and fixed, and arranged, kaginuna mo ang Diyos, amo na yung nambiruan, migugma, ipartner yung mga Bible believer, tumulo, oh, hindi unbeliever, kahit traiduran ka na niya sa Espiritu ng Satanas, wala kahadlok sa Diyos. Amo na mga tao, imol-imol, pagin si Espiritu sang Diyos. Habang ambas ginoo mga magkaranon ang mga imol, kung ang pulong ginoo na nila, ang mga magkaranon, magkamagkaranon sila sa Espiritu sang Diyos, kaya nga agin buksan nila ila kasing-kasing. Hindi sila dalok. Kung ang may nagkapakibuli, ginahatagaan nila. Kung ginabuong ko ng kadalok, na-release ko ang kaluan sa inyo. Kag ang kabuhi niyo extend sang Diyos. Tanan niyo ba lang ni Gugma? Kami tao sa Ginoo nga ari diri. Extend ko na tandog kamo sa Ginoo. It's very simple. Amo na tani din na pangita sa Ginoo na sino bala ang nagakadlak sa Ginoo? Sino bala ang mga matutom? Sino bala ang may Diyos? Sino bala ang nagaresponse? Ang ato niya kadalok mo. Bugal. Bugal. Ang Ginoo nagatulok hindi sa bugal, ginatulok yang kasing-kasing mo. That's why ihatag sa ako ng inyo kasing-kasing. Kaya ang kasing-kasing sang Ginoo may gugmaon, may natagon, kag ano, may paglaob. Faith, hope, and love. Sa 1 Corinthians 3:1, nagilisugot, initidiin ka day outward. You call me Savior and accept me not. You call me Lord and follow me not. Ay, butigoni na, yeah. Babulak-bulak, yun lang mga hambal-hambal nila. May pamatian man nila, tayo man sila kasunod kay Kristo. Hambal madayaw sa Ginoo, tayo man sila sa balay nila. That's why may gugma sang si Pablo kasi Silas naglakat sila sa templo nga magpangamuyo kagya nagyan nila dito ang mga paralisado nangayo sa ila kagambal ni Pedro walagi kami sa kwarta apang ihatag namon si Kristo Jesus sa inyo Kag sa ngala ni Jesus, tendo ka paralisado. Kag ano ang paralisado? Nagasaot, nga nagadayaw, nga nagapamalakpak sa Ginoo nga buhi. Ang muna naging suguran sa karismatik nga mga buhi, nga pamalakpak, nga nagadayaw sa Ginoo, nga nagasinggitan ko, ano sa Ginoo, nga nag-ayo sa paralisado. Utol, paralisado ang utok nyo. Utol, paralisado ang kasing-kasing nyo. Utol, paralisado ang imukalakag espiritu. But right now, the Lord will heal you. I-release ang Ginoo ang healing. May pangunauna, kalipay, kagnya ng paglaom, kag ang espiritu ibubo sa Ginoo sa inyo. Kagnyan sa ngala ni Jesus may gahom. Panawag ka sa ngala ni Jesus, ikaw kag imo panimalay maluwas. Acts 16:30-31. Ini nga challenge may gugma sa inyo, hindi ni Amon. Kagnyan sininga tinion nga na-challenge ka mo sa Ginoo, maskin diin ka mo, magsiling ka mo, Ginoong Jesus, ginaknalis na mo nga ikaw ang Dios na matay sa krus sa Kalbaryo. Kung ikatlo ka adlaw na banhaw ka, puyo ka sa Amon Ginoo, ginahalad na mo na mong kalagag espiritu. Kagnyan we belongs kami sa imo, kay only the cross of Calvary, the front of the cross, that's your salvation. But don't forget at the back of the cross, that's your redemption. Because without the blood of Jesus Christ, there is no remission sa atong patawaran sa atong mga sala.

0: Espiritu Santo to touch these people, to show ang ila kabuhi, Ginoo. Magtanom sila, Ginoo, sa imo, so as if, because their needs, they need, Father God. Hindi kami, Ginoo, dalo. Tuloy kami, mahinatagon, ining kasing-kasing haamon nga kamot, maghatag si makatawan nga nagakinanglan, nga masarangan, nga mahatag namon ang para-para sa ila. Ngang tuloy kami, Ginoo, magigugma palangka sa amon kabataan, amon relasyon naman. Tuloy kami, Ginoo, magka-enjoy amon family-family. Hindi sinigabutang, nag-focus kami sinigkalibutan, tanan niya problema. Because we are not belongs to this world, we belongs to Christ Jesus. Ining a troubled world, we are not belongs, O God, but we belongs to the King of Kings and to the Lord of Lords. Ginoo, hindi ka magkalipat, dala among kabataan, among mga pugag, among panimalay. Dala kami, kuwa kami, pagbalik mo, Ginoo. Kagyan ang pulong ni mo, among ang pundasyon namay. Patawad sa mga idolatry, patawad sa among pagtuong balinga, galinsang una, kagsubong, Ginoo, i-restore mo ang kalinungan. Nga matuod ikaw, Kristo Jesus, that if you know the truth, the truth shall set me free in all truth, Father God. Because where there is your spirit, there is freedom. Freedom, Ginoo, that's your will sa amon kasing-kasing. Kagnyan, Ginoo, salamat sa tanan niya katawhan. They are blessed, Lord. I thank you sa opportunidad. Kagbas, ginaimbitar ka muna mo, hindi ka mo magkalipat. Alas 9 hasta alas 11 sa West Timawa, sa Faith Mission Church. Magadayaw kita, magsimba kita, magkalipay, kadadala inyo panimalay. Ikaw kag ako mag-aman bangod si Kristo magakaredo sa response kamo. Kadto kamo because faith with action. Kadto kamo sa telepunan agun magdayaw kita nga mga buhi nga isa lang natibong ang ngalan ni Jesus. Isa lang ang ginadayaw naton sa sining kalibutan way na sa iba nga ngalan nga namatay sa krus sa Kalbaryo. Kag sining aga madamo nga salamat. Ang Dios magabindisyon sa inyo. Ini ang kubos nga alagad si Bishop Lady Pacificar Celeste nga ang Dios magkamaayo sa iyo. Kag nyan, God bless you and God bless us all. Thank you very much.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Welcome po mga kapatid sa ating palatuntunan na kung saan ay ating ipagpapatuloy ang ating ginagawang Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Ako po ay umaasa na lumalalim at lumalawak ang inyong kaalaman tungkol sa paksa ng kaligtasan dahil sa inyong patuloy na pakikinig sa ating pag-aaral. Ako man din, mga kapatid, ay lumalalim ang aking kaalaman sa mga katotohanan na ating pinag-aaralan. Kaya ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga katotohanan na kanyang binubuksan sa ating pangunawa. Sa oras na ito ay nais kong talakayin sa inyo ang isa pang bahagi ng Ebanghelyo na napakahalaga na maintindihan ng isang tao na nais makapasok sa langit na bayan. Subalit bago natin ito pag-aralan ay manalangin po tayo upang sa tulong ng banal na Espiritu ay maintindihan natin ng maayos ang ating pag-aaralan. Manalangin po tayo. Mahabagin naming Ama na nasa kaitaasan ng langit, hinihiling namin ang inyong presensya na suma sa amin sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu at buksan ang aming isipan upang maunawaan namin ang katotohanan na aming pag-aaralan ngayon. Ito po ang aking dinadalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ituloy po natin ang ating pag-aaral tungkol sa paksa ng justification o pagpapatawad o pag-aaring ganap. Ang justification ay may dalawang uri. Ang una ay justification from sin na kung tawagin sa Tagalog ay pagpapawalang sala o pagpapatawad dahil related ito sa kasalanan. Ang ikalawa ay justification to life na walang kinalaman sa kasalanan kundi related ito sa katuwiran kaya tinawag ito sa Tagalog na pag-aaring ganap tungo sa buhay. Sa nakalipas ay ating pinalalim ang ating pag-aaral sa paksa ng justification from sin at ating nakita na ito ay may dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay tinawag na legal justification at ang ikalawang bahagi ay tinawag na effective justification. Ngunit ngayon ay ating mas palawakin pa ang ating pag-aaral at isama nating pag-aralan ang tungkol sa justification to life na hindi natin natalakay sa nakalipas. Mababasa natin ang tungkol sa justification from sin sa Romans chapter 6 verse 7. Sa isang Bible translation na ang pangalan ay The Darby Bible ay ganito ang ating mababasa. For he that has died is justified from sin. Ang kahulugan ng justified from sin sa Tagalog ay pinalaya sa kasalanan at ito ang ginamit sa mabuting balita Biblia. Ating basahin, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ibig sabihin na ang kahulugan ng justification from sin ay pwedeng pagpapalaya sa kasalanan, pagpapawalang sala, o pagpapatawad ng kasalanan. Ang expression naman po na justification of life o justification to life sa ibang translation, maliban sa King James Version, ay mababasa sa Romans 5 verse 18. Ating basahin, therefore, as by the offense of one judgment came unto all men to condemnation, even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life. King James Version. Ang kahulugan ng justification of life ay hindi kapatawaran at hindi pagpapawalang sala sa pagkagamit sa talatang ito, kundi pag-aaring ganap. At ito ang ginamit na translation ng ang Biblia na Tagalog Bible. Basahin po natin. Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa, gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaaring ganap ng buhay. Gusto kong pag-aralan natin ngayon itong dalawang uri ng justification, ang justification from sin at ang justification of life. Napag-aralan natin actually ang tungkol sa justification from sin sa nakalipas. Pero gusto ko na i-simplify ang concept na ito sa pamamaraan na madaling maintindihan natin, sa pamamaraan na madaling maintindihan bago natin talakayin ang tungkol sa justification to life. Ganun po ang concept o ganito po ang concept ng justification from sin. Ang lahat ng tao na nagkasala ay gagawin ng Diyos na walang kasalanan at pagkatapos ay tatawagin niya ang bawat tao na walang kasalanan. Sa legal justification ay doon ginawa ng Diyos ang lahat ng tao na walang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Sa effective justification naman ay doon idineclare ng Diyos ang isang tao na walang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Jesus bilang kanyang manunubos. Ibig sabihin na bago i-declare ng Diyos ang tao na walang kasalanan, ay gagawin muna niya siya na walang kasalanan. Dahil kung hindi muna gagawin ng Diyos ang tao na walang kasalanan at basta i-declare niya ang tao na walang kasalanan, kahit na siya ay may kasalanan, lalabas na sinungaling ang Diyos. Kaya kailangan na gagawin muna ng Diyos ang taong makasalanan na walang kasalanan bago niya i-declare na siya ay walang kasalanan. Ang tanong, paano po ginawa ng tao ang lahat ng taong makasalanan na walang kasalanan? Ito ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Gumamit tayo ng isang halimbawa upang madaling maunawaan ang concept na ito. May isang ordinaryong Pilipino na ang pangalan ay Pedro. Siya po ay nangutang ng 1 milyon sa bangko gamit ang kanyang bahay bilang collateral. Pinamuhunan niya ang nasabing pera sa negosyo pero nabankrupt. Sinulatan siya ng bangko na kung hindi siya magbabayad ay hahatakin nila ang kanyang bahay. Ang tanong, paano na si Mang Pedro na may utang ay maging walang utang at hindi makuha ng bangko ang kanyang bahay? Simple lang po, gumawa siya ng paraan na makapagbigay siya ng 1 milyon sa bangko para mabayaran ang kanyang utang. Sa ganon ay mawawala na ang kanyang utang. O kaya ay hayaan niya na kunin ng bangko ang kanyang bahay at sa gayon ay mawalan na siya ng utang dahil bali na ibayad na yung kanyang bahay. Pero kung ganito ang gagawin niya, mawawalan din siya ng bahay. Hindi lamang utang ang mawala, kundi pati bahay mawala din dahil maibabayad. Ang problema ay wala ng pera si Mang Pedro na pambayad ng kanyang utang. Mabuti na lang at si Mang Pedro ay may anak sa abroad na ang pangalan ay Juan. Tinawagan niya ito at humingi ng saklulo. Agad namang kumilos ang anak niya at nagpadala ng 1,000,000 diretso sa bangko na nakautangan ng kanyang ama. 1 minute after na tinanggap ng bangko ang 1,000,000 na bayad sa utang ni Mang Pedro, ang tanong, may utang pa ba si Mang Pedro o wala na? Siyempre, wala na. Bakit si Mang Pedro na dating may malaking utang ay naging walang utang sa ngayon? Dahil binayaran ni Juan ang kanyang utang. Ang tanong, ano ang nagpawalang utang kay Mang Pedro? Yung 1,000,000 na binayad ng kanyang anak. Anong leksyon ang makukuha natin sa karanasan ni Mang Pedro? Kung paano na si Mang Pedro na may utang ay ginawa ng kanyang anak na walang utang sa pamamagitan ng pagbabayad ng kanyang utang? Ganon din na tayong lahat na may mga utang dahil sa pagkakasala ay ginawa ni Jesus na walang utang sa pamamagitan ng pagbabayad niya ng ating utang. Ayon kay Jesus sa Matthew 6 verse 12, ang kasalanan ay utang. At dahil sinasabi ng Romans 3:23 na tayong lahat ay nangagkasala, ibig sabihin na tayong lahat ay nagkautang. Ayon sa Romans 6:23, ang kabayaran ng ating utang ay kamatayan. Kaya upang tayong lahat ay makabayad ng utang, kinakailangan na tayong lahat ay mamatay. Sa ganitong paraan, tayong lahat ay magiging walang utang. Pero hindi lamang utang natin ang mawawala, kundi mawawalan din tayo ng buhay. Ito ang ayaw ng Diyos na mangyari sa atin, dahil ayon sa John 3:16, ay gayon na lamang ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya ano ang ginawa ng ating mahal na Diyos? Ayon sa Galatians 4 verse 4 and 5 at 1 John 4 verse 14, sinugo ng Diyos si Jesus na kanyang bugtong na anak upang tayo ay kanyang tubusin, iligtas o palayain mula sa utang natin. Kaya sa halip na tayong lahat ang mamatay para sa kabayaran ng ating mga utang, ayon sa 1 Corinthians 15 verse 3 at 2 Corinthians 5 verse 14, si Jesus ang namatay para sa atin at binayaran ang ating mga utang. 1 minute after na si Panginoong Jesus ay namatay at binayaran ang ating mga utang, tayo po ba ay may utang pa o wala na? Wala na po, mga kapatid. Bakit wala na? Eh dati namang mayroon. Dahil binayaran lahat ni Jesus ang ating mga utang. Ito ang ginawa ng Diyos upang tayo na may mga utang ay maging walang utang. Ito ang paliwanag kung paano na tayong mga may kasalanan ay ginawa ng Diyos na walang kasalanan. Ito ang justification from sin na nangyari sa krus, na kung saan ay binayaran ni Jesus ang kasalanan nating lahat at kasabay na pinatawad ang ating mga kasalanan at pinalaya tayo sa kasalanan at sabay din na inalis ang hatol ng kamatayan laban sa atin. Ito ang malinaw na itinuturo ng Biblia sa 1 Timothy chapter 1 verse 8 at 1 Timothy chapter 2 verse 5 and 6, Romans 3:22-25, Galatians 3:13, 1 Peter 1:18, Colossians 1:13, Ephesians 1:6-8 at 2 Timothy 1 verse 10. Basahin niyo na lamang po 'yan sa inyong mga Biblia. Itong ginawa ni Jesus na pagtubos sa atin sa krus ay walang kinalaman sa ating personal na karanasan. Hindi natin nararanasan ang tamis ng kanyang pag-ibig at hindi natin nadama ang kapayapaan at kaligayahan na dulot ng kanyang pagtubos sa atin dahil wala tayong kaalam-alam sa kanyang pagbayad at pagpatawad ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin na wala tayong naramdaman na epekto sa ating personal na buhay. Kaya upang maranasan natin ang tamis ng kanyang pagliligtas sa atin, minabuti ni Jesus na ang kanyang ginawang pagliligtas para sa lahat ng tao sa cross ay maipangaral sa buong daigdig ayon sa Mark chapter 16 verse 15 and 16. Sino mang sumampalataya na binayaran ni Jesus ang kanyang mga kasalanan sa krus, legal na pinatawad at pinalaya na siya sa kasalanan. At dahil sa kabutihan ng Diyos na ito, sa kanya ay nahipo ang kanyang puso na magsisi at ipahayag ang kanyang mga kasalanan. Siya po ay patatawarin dahil sa kanyang pananampalataya. Ang katotohanan ito ay malinaw na itinuturo ng Biblia sa 1 John chapter 1 verse 9, Acts 2 verse 38, chapter 3 verse 19, chapter 10 verse 43, chapter 24 verse 47, Hebrews 9:22 at Matthew 26 verse 28 at Acts 24 verse 25. Di natin po babasahin yan. Basahin nyo na lamang po yan sa inyong mga Biblia sa inyong tahanan. Dito naman po tayo sa justification of life. Gusto kong malaman ninyo na yung dalawang uri ng justification, justification from sin at justification to life, ay makikita sa kahulugan mismo ng salitang justification. Ang salitang justification ay galing sa Greek word na dikaiosis, na ayon sa Strong's Greek Dictionary, it is the act of God in declaring men free from guilt and acceptable to Him. Sa definition na ito ay may dalawang concept ang nakapaloob. Una is the act of God in declaring men free from guilt, at ito yung tinatawag na justification from sin o pagpapawalang sala. The second is God's act in making men acceptable to Him, at ito naman ay tinawag na justification to life o pag-aaring ganap. Pinag-aralan na natin ang concept ng justification from sin. Kaya ngayon ay pag-aralan naman natin ang tungkol sa justification of life. Ang concept ng justification of life ay ganito. Ang lahat ng taong hindi perfect o hindi ganap ang kanilang pagsunod sa kautusan ay gagawin ng Diyos na ganap. Meaning, gagawin niya silang perfect at pagkatapos ay i-declare niya ang bawat tao individually na ganap. Sa legal justification to life ay doon ginawa ng Diyos ang lahat ng tao na ganap sa pamamagitan ng pagsunod o katuwiran ni Kristo. Sa effective justification naman ay doon i-declare ng Diyos ang isang tao na ganap sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Jesus bilang kanyang katuwiran. Paano po ba ginawa ng Diyos na ganap ang lahat ng tao na nagkulang sa pagsunod sa kautusan? Ito ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus na kanyang sinugo at ginawang karunungan para sa atin mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan ayon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Si Jesus ay naging ating katubusan noong siya ay namatay sa cross para sa atin. Sa ganitong paraan ay iniligtas niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Papaano naman po si Jesus naging katuwiran at kabanalan natin? At ano ang layunin kung bakit ginawa ng Diyos si Jesus na ating katuwiran? Ang dahilan ay upang gampanan niya ang kanyang misyon na pagkalooban ang mga tao ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus sa John 10 verse 10, naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Ang tinutukoy ni Jesus na mga tupa ay tayong mga tao. At ang tinutukoy niya na buhay na dapat makamtan natin ay hindi ang kasalukuyang buhay na namamatay, ay hindi ang kasalukuyang buhay na namamatay dahil sa mayroon na tayo nito, kundi ang buhay na walang hanggan. Ano ang connection ng pagkakaloob sa atin ng buhay na walang hanggan kay Kristo na at ginawang ating katuwiran? Ganito po yon. Ang buhay na walang hanggan ay ipinagkaloob sa atin dahil kay Kristo na ginawang ating katuwiran. Ibig sabihin na kung si Jesus ay hindi ginawang ating katuwiran, hindi tayo pwedeng pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Bakit? Sapagkat ang ating katuwiran na mga tao, kahit pagsama-samahin pa natin sila, ay walang sapat na merito o halaga upang gawin tayong karapat-dapat na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Bakit po? Dahil ayon sa Isaiah chapter 64 verse 6, tayong lahat ay naging gaya ng isang marumi at ang lahat nating katuwiran ay naging parang maruming basahan. Oo nga, at marami sa atin ang nagsisikap na sumunod sa kautusan sa layunin na tayo ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Subalit, tulad ng sinasabi ni Pablo sa mga Hudyo sa Romans 9 verse 30 and 31, sa kabila ng ating pagsisikap ay hindi tayo nakaabot sa standard ng katuwiran upang masabi na tayo ay matuwid sa harapan ng Diyos. Dahil dito ay pinatutunayan ng salita ng Diyos sa Romans 3:9 and 10 na ang lahat ng tao, maging mga Hudyo at mga Griego, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ano pala ang standard na dapat natin abutin sa pagsunod sa kautusan bago tayo ma-qualify na matawag na matuwid o ganap? Ganito ang sabi ng Romans 3 verse 13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aaring mga ganap o banal. Ibig sabihin na ang i-declare ng Diyos na matuwid ay yaong sakdal na nakasunod sa kautusan ng Diyos. Bakit sakdal lamang na nakasunod ang tatawagin na matuwid? Sapagkat ayon sa James chapter 2 verse 10, sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Ibig sabihin na kung kulang ang pagsunod mo, hindi ka tatawagin na matuwid dahil ibibilang ka rin na nagkasala sa lahat. At kung hindi ka matuwid dahil kulang ang pagsunod mo sa kautusan, hindi ka qualified na mapagkalooban ng buhay na walang hanggan. Bakit naman po? Dahil may umiiral na patakaran na yun lamang ganap na nakasunod sa kautusan ang karapat-dapat na pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus sa Matthew 19 verse 17, sa isang nagnanais na makamtan ang buhay na walang hanggan, kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga kautusan ng Diyos. At dahil walang taong matuwid sa kanyang sarili at walang qualified na tumanggap ng buhay na walang hanggan, ano ang ginawa ni Jesus upang tayo na hindi matuwid ay magiging matuwid at karapat-dapat na tumanggap sa buhay na walang hanggan? Siya po ang sumunod sa kautusan ng walang pagkukulang para sa atin, at sa ganon siya po ang naging ating katuwiran. Sa Matthew chapter 5 verse 17 ay sinabi ni Jesus, "Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito." Dahil si Jesus ang tumayong kinatawan at tagapagligtas natin, ang kanyang pagsunod sa kautusan ay maibibilang na pagsunod nating lahat. Ibig sabihin na kung siya ay sakdal na makasunod sa kautusan at maging matuwid, tayong lahat ay maibibilang na nakasunod at naging matuwid. Bakit po? Dahil ang patakaran ng representation ay ang isang representative ay tumatayo para sa lahat. Kaya ang gawa ng isa ay maibibilang na gawa ng lahat. Tulad din sa kamatayan ni Jesus, na bagaman isa siya na namatay, pero sinasabi ng 2 Corinthians 5 verse 14 na ang lahat ay maibibilang na namatay. Ganon din sa pagsunod ni Jesus, na kahit isa siya na sumunod ng sakdal at naging matuwid, pero ang lahat ay maibibilang na nakasunod sa kautusan at naging matuwid. Naging sakdal nga ba ang pagsunod ni Jesus sa kautusan para masabi na siya ay matuwid? Opo, sabi ng Hebrews 5 verse 8 and 9, na bagamat siya ay isang anak, siya ay natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang maging sakdal, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Bakit po si Jesus ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan? Ayon sa talata na ating binasa, dahil ang kanyang pagsunod sa kautusan ay naging sakdal. Ang tinutukoy dito na walang hanggang kaligtasan na nagmula kay Jesus dahil sa kanyang sakdal na pagsunod ay ang buhay na walang hanggan na nakamtan ni Jesus dahil sa kanyang katuwiran. Dahil siya ay matuwid ayon sa 1 John 2 verse 1, at dahil siya ay ginawang ating katuwiran ayon sa 1 Corinthians 1:30, kaya tayo po naman ay maibibilang na ngayon na matuwid at karapat-dapat na pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Kailan na kumpleto ni Jesus ang kanyang pagsunod sa kautusan ng Diyos? doon po sa krus bago siya namatay. Dito po sa panahon na ito, naganap ang huling tagumpay ni Jesus sa kanyang pakikibaka sa mga tukso ni Satanas, and he came out victorious. Siya po ay nagtagumpay dahil hindi siya nadala ni Satanas sa pagkakasala. Kaya bago siya namatay, ay kanyang nasambit ang pangungusap na ito sa John chapter 19 verse 3. It is finished, o naganap na. Ibig sabihin, nasunod na ni Jesus ng sakdal ang kautusan ng Diyos at ginawa na niya tayo na matuwid at karapat-dapat na mapagkalooban ng buhay na walang hanggan. Dahil dito ay inihandog na rin niya ang kanyang buhay para tubusin tayo sa kasalanan upang walang magiging legal na hadlang sa ating pagkamit ng buhay na walang hanggan. At bilang pagkilala sa sakdal na katuwiran ni Jesus na siyang nagpaging matuwid sa atin, ibinigay ng Diyos ang buhay na walang hanggan para sa atin sa kanyang kamay. Ito ay pinatutunayan ng Biblia sa 1 John 5:11 na nagsasabi, at ito ang patutuo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ayon sa talatang ito, tayo ay binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, pero hindi niya ito ibinigay diretso sa bawat isa sa atin, kundi ibinigay ito sa kanyang anak na si Kristo Jesus. Bakit hindi idiretso na ibinigay sa atin at kailangan pa na ibigay kay Kristo? Sapagkat ayon sa 1 Timothy 2 verse 5, siya ang tagapamagitan ng Diyos at sa atin, at dahil siya ang nag-effort na sumunod sa kautusan ng walang kukulang upang makamtan niya ang buhay na walang hanggan para sa atin. Pero ang magandang balita dito ay ang katotohanan na ang buhay na walang hanggan na pinagpaguran at pinaghirapan ni Jesus bago niya makamtan ay ibinibigay sa atin na isang kaloob na walang bayad. Kaya nga sabi sa Romans 6 verse 23 na sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Pero paano po naman matransfer at mailagay ang katuwiran ni Jesus sa personal account o personal name ng bawat tao upang sila ay makapagsasabi na sila ay matuwid at sila ay hahatulan na matuwid? Kung sa pera pa, paano na ang inipon ni Jesus na pera para sa lahat ng tao ay maideposit sa pangalan ng bawat tao upang sila ay makapagsasabi na mayroon silang pera sa bangko? Ito po ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung ang isang tao ay nakaintindi sa pabalita na si Jesus ang kanyang katuwiran at manampalataya siya nito, siya po ay aaring ganap o ibibilang ituturing na matuwid. Basahin po natin ang Romans 3 verse 28 to 30. Sapagkat pinaninindigan natin na ang tao ay itinuturing na ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. O ang Diyos ba ay Diyos ng mga Hudyo lamang? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hentil? Oo, ng mga Hentil din naman. Yamang iisa ang Diyos na kanyang itinuturing na ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya at ang di pagtutuli na sa pamamagitan ng pananampalataya. Pag ikaw po ay inaring ganap sa pamamagitan ng iyong pananampalataya kay Jesus bilang iyong katuwiran, ikaw po ay aaring ganap at karapat-dapat na tumanggap sa buhay na walang hanggan. At kung ikaw ay namatay sa araw din na yun, ikaw ay may kasiguruhan na maligtas sa kaharian ng langit. Kaya pasalamatan natin si Kristo Jesus sa buhay na walang hanggan na kanyang pinaghirapan sa mahabang panahon para lamang maibigay ito sa atin na libre. Wala na po tayong panahon na magpatuloy pa sa ating discussion dahil ubos na ating oras. Kaya atin pong tatapusin sa pamagitan ng maikling panalangin. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin. Tulungan po ninyo ang bawat isa sa amin na mapakinabangan namin ang kaalaman na ito na aming pinag-aralan. Lalangin po ang pananampalataya sa aming puso upang kilalanin namin, unawain namin at sampalatayanan namin si Jesus na siya ang aming katubusan, siya ang aming tagapagligtas. Siya ang kabayaran na aming kasalanan at siya ang aming katuwiran na siyang magpaging karapat dapat sa amin upang tumanggap ng buhay na walang hanggan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
0: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
2: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
2: Yung may D3.
5: Makakas, magabuti ka.
2: D3 Bio.
6: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
5: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
5: Yumay D3.
2: Malakas, mga buti ka.
7: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uno.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Masi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
9: Pinakabarato nga data.
10: Sa Shopee. May 10% off pa. Para sa tanan.
11: Conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
12: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
15: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotics, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: K5 Kalingawan sa Barangay at Fiesta.
15: sa Incision, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan, Sabah.

0: Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa?
1: Kag nagabaho ang kilikili?
3: Mag-Clinica Dayo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Dayo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga pani. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol.
4: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: Extend Food Superman from man.
7: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
6: Extend Food Superman from man. Para sa matinlo nga dugo.
8: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
6: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay.
8: Happy kanunay.
6: DTX 500.
8: Masaliga.
6: Epektibo.
8: DTX 500.
6: D3 Bio.
9: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio.
8: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
8: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jean sang Bitoon Haro, tunay, naka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM. Loud, proud, Alice.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Radio K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 7:05 na sang gabi.
2: Kagabihon nga puno sang patikim, puno sang kapait, kasakit, kainit, kag kanamit.
3: Saturday Nights with Langga Kim.
2: Saturday Nights with Langga Kim.
3: Mga istorya sang kabuhi, paghigugma, tagipusoon, kag mga istorya sang pus-on. Saturday Nights with Langga Kim sa 88.7 K5 News FM.

0: naman.
1: Maangat-angat ka gabi mga ka-K5! Happy Saturday night! Kamusta ang inyong weekend? Sa mga estudyante, sa mga empleyado, sa mga nagabaka-baka para lang nga makasurvive. Sa mga nagabaka-baka sa legal nga mga paagi o para mag-manggranon.
2: Ay, to what?
1: Maka K5, welcome na kamodri sa aton sirinyo pagpangalagad sa programa Saturday Nights with Langga Kim. Dirigin lamang sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ano man ang imo sining status sa tagipusoon? Broken-hearted ka man? Agoy. Broken-hearted? Ginbaylo sa iban? Gin-ghost? Ginanon-ganon lang? Ay!
2: Ay! Tuot!
1: Kag sa mga ka-K5 naton dira nga in love. Oh, in love, in love.
2: Ay!
1: Sabay pa nga mga inconsistent na siya ha. Kag ikaw ha, hindi ka magpadala sa natawag nga love bomb. Arab lang buhos-buhos ang pagpalangga. Oh, tapos sa ulihi, ikaw ang iyang bayan.
2: Ay! Tuot!
1: Sa mga KK5 naton, akong inyong makaupod mga KK5 from 7 PM up until 9 PM. Ang inyong langga Kim, KK5 Kim Montaño Caluyo. Sa mga nag-commute drasubong, sa mga napaangan drasubong, samtang nagalakat-lakat, nagatulutambay-tambay, open ara dira sa ilang mga apwesto sa mga sales lady, sa mga gwardiya, medyo mapaang-paang, no? Kung kumbaga bala, mainit-init ang aton sa nga tiyempo. Kung kinanglan mo gid nga magpamaypay, kung wala ka dira sang handy fan, mga ka-K5. Sa mga drivers dira, whether jeep man na, tricycle, sa mga drivers ang bus, sa mga modernized bus, sa mga traditional jeepney, ang mati kapoy na ang mga tiil, ang mga bati is kumbaga. O ti karon pahilot kay misis, kung sa kabataan, o kung sa imong live-in partner or girlfriend. Ilang na nga arab lang halin ka sa makapoy nga trabaho, pagpauli mo, ready na ang food. O tapos na may arab na sang good environment. O positive vibes. Kung isa, we know, nga may arab man niya sang mga nagkaka-experience natin ang ilang mga family, hindi amo naka-expressive. O kung kaisa, mga singgitanay, mga yaw-yawanay. That is why nga mas manami kung i-improve na ang or bag-uhon na ang culture sa inyong panimalay. Mas manami, marang arang lang ara ka sa balay mo and you feel home. You feel safe and you feel loved and appreciated. No? Hindi man puno sa mga pagbuyayaway. O, sa mga kabataan nyo, dira. Kaya sa inyo man nga mga partners, no? For example, kung wala man ang sinaubra ng malain, o nagatinguha man, for example, ikaw ang asawa, tulutimplahan mo man sang kape. Pero ikaw ang bana, something, do effort man for your wife and for your children. Gani nila nga, most of the time, kung anong ginapakita mo, anong ginahatag mo, nagabalik lang na sa imo. Makita nila nga, you deserve it. Sa mga ka-K5 naton, sa mga nag-commute, padulong sa ilatag sa ka mga boarding house, sa ilatag sa ka mga panimalay, sa mga apartment, narab lang kung kaisa, bisan lain na pamatyag mo. Ay, kung konti syempre, no, nagapangyati ka man yung makatrabaho. Sa mga ka-K5 naton, wala ka sang choice kundi mag-ubra sa gihapon. Tapos pagpuli mo, ay ba wala sang mahilot-hilot sa imo. Wala sang matulot-tatap-tatap sa imo. Unlike kung ara ka sa inyong puluyan o kung sa inyong balay sa mga kabanwahanan, madra kundi in man ka mo nagatiner, no? Madra mo ma-realize ang natawag nga adulthood, ang adulting ang natawag nga amo nakabudlay. O kung sang una, ikaw gahulat kay nanay, kag tatay mo sa inyo balay, subong ikaw na ya ang ginahulat. Kag di masami nga kapoy. Kag for example, no, manami, kung for example, ka trabaho ka sa syudad, o kung sa Manila, o kung ara sa abroad, o manami, kung for example, girakulo kamusta kanila, bisan wala bala sila sang kinanglan sa imo, o girakulo kamusta kanila, bisan yung tawag na mga kakifay, wala sila sang pangayoon, o kaya yung kaisado, ma-hurt ka man, no, arab lang, ma-message lang sila sa imo, ma-video call lang sila sa imo kung tagswilildo mo na. O tapos kung for example, ma-refuse ka, mangayo sila, mangutang sila. Once ka lang ganit, nakapanghindi, away-awayon ka na nila. Diba lang, mamiyash aselbon. Good evening lang ka, Kim. Municipal meets the risobong sa oton. Kundra ko liga, dalin ma'am sa may, nagkatukod sa may Bultong. O tapos nagkatukod sa may Abilay, sa may Barangay Kagbang. Tragay lang ka, Alejandro Alayon Dela. Good evening, Idol Kim. Pag-get lang kami diri sa may barangay. Himumwa agahon, Pasas City. Tragay Romney Cadela, kagang migo yung vlogger. Nga si Leoni Lor Mendoza nga taga Sitio Batuyanan nga shot shot nga kamusta dra ang importante ano lang pang magandang usapan lang kumbaga hindi ka mo maghangkatanay dra isang away hindi ka mo magmaoy bangod ang baganin lang mga kaki-five kung anong kaisog mo maabot ka ng shampoo nga may babakal sang kaisog mo tanan nga tao ano ka man kaisog may katapat kagid nga maabot sa imong kabuhi
2: ay tuwa
1: diba la kung suplada ka sa ibang nga tao
2: ay
1: maabot gid ang tion mga kaki-five ngati may masuplada sa imo kag makapakita sa imo sang ay
2: tuwa
1: hindi ka dapat mag-amusin na ba sa mga chismosa dira sa mga kabarangayan o kabay pa nga unahon nyo anang inyo nga ugsaran antes mamantay sang iban ha. O, dabla na kagugtas mga masama sa Diyos Musa, tara. Tarang wala ka man sa ginahimo. Harap lang, wag na, no? May mga pag-umwad lang or development dara sa imo nga mga balay, sa imo nga pagpangabuhi, sa imo nga pamilya. O, i-chismis ka nga may sugar daddy ka ko, no?
2: Ay, tuon!
1: O, i-chismis ka dara nga ti illegal ko nung ginaubra mo.
2: Ay, tuon!
1: Tapos kung kaisa, bala, no? Kung for example, nagtambok ikaw from a slim body, ang balon kanila nga nagabusog.
2: Ay, tuon!
1: O, tapos kung for example, halin sa pagka-chubby, gulpi kaya nang niwa.
2: Ay, tuon!
1: Ang balon ka naman nga basi ginasakit na.
2: Ay!
1: O ba si gadrugs na?
2: Ay, tuwa!
1: Ay, kung kaisa, wala nga nalang iliyas ang lugaran sa mga chismoso, sa mga chismosa, sa mga CCTV sa barangay. Tapos ka-relate man ka muna ng mga ka-K5, no? Sa una, sa ga-eskwila pa ka mo, sa mga kabarangay mo, bula, no? Ginapakadubo kanila. Wala ka man nila, ginasapak. Tapos subong yung professional ka na. Tungod nga, wala ka man nilagyan sa paksang una, tapos naanad yan ng mga labay-labay, dira. O, kung hindi mo sila pagbugnuhon, ang balon ka pa yung bugalon.
2: Ay, tuon!
1: O, tapos ang una, kinamata-mataya lang ka.
2: Ay, tuon!
1: Amo ni nami, nga lukito na mga mata. By the way, napag-greet lang dira ni Sir Alejandro. Nilangga Alejandro, ang iyong sininga bata nga si Alina, sir, or Aliana. Adala nga nag-sugod kay... Nagsunggod! Okay, wala siya nag-greet. Pala na edad ni Alina, ha? May gabi lang dira kay Ilangga Rino La Rosa. Pa-shout lang sa... Pa-shoutout lang dira. Sa ila sa 2MS Aros Calduan. Dira sa may tubang sang hospital. Sa Hibolo. Doon na siya gani, sir. Sir District, no? If I'm not mistaken. Okay lang ka, Joanna Panier. Good evening ka, K5K. Pa-shoutout lang sa family Kapana. Kag Panier, dara sa may Captain Fernando sa Banuel Sang Leon. Watching live from Deca Homes pa via Iloilo. Lol, ang bali, ma'am, Agosto 5. Magandang gaki, ma-message lang pagsweldo na. Kaya rin ako, for example, may mga utod ka mo, mga magulang, nanay, tatay, tito, tita, nga nagatrabaho sa abroad, sa Manila, o kon layo dra sa inyong lugar. Kulo ka mustahon yun man. Eh, syempre, no, budlay na gani nga, tawag na, no, budlay na ang trabaho. Na homesick pa na sila, o damo pa na sa mga stress sa ilang working environment, o tapos kung madugang pagidang stress sa pamilya, bow. Bis nga, supposedly ka mo ang mag-heal sa iyang kakapoy, sa iyang stress. Tapos ka mo, mga musta lang ka mo kung may kinanglanon ka mo. O hindi na dapat ya.
2: Ay, tuwa!
1: Ang tuod nga, nagaulikid.
2: Ay!
1: Mga musta, bisan wala, nagkakinahanglan.
2: Ay, tuwa!
1: O, tapos kung kaisa bala, no, may harapagid. Nga, mga musta sila, tungod nga mga utang. Kapin pa ng mga kaki-five nga, hindi man bala ka mo close. Or, wala man ka mo sa pinagsamahan. Wala man ka mo sa inagyan nga sa kabuhi. Wala man siya sa ambag sa kabuhi mo. Pero may man ka ginapakalain sang una, tapos mahulam siya si mo, ma-message siya si mo.
2: Ay, tuon!
1: O, diba lang ang lain, no?
2: What?
1: Tapos, for example, pahulamon mo, o, mayarak ng mga tao, at yung mga utang sila pa isog. Tapos, budlay pa yung sokton. Diba lang? Diba lang mga ka-K5? Shoutout lang nara, no, sa mga listeners naton. Nara sa my area sa nga... Mandoriao. Sa mga mga vendors dira, no, nagabaligya sa nagkarainlain yung mga utanon, nagkarainlain yung mga produkto, sa mga nagaugtasobong sa ining mga manual load dropping, mga kaki-five, sa mga rotational brownout, tungod ang bagani nila, kulang ang kuryente naton. Nagaugtas na dira mga negosyante sa mga frozen foods, o dira sa mga may mga pasyente dira sa ilang mga panimalay. Kagamo na malang dohalos at adlaw na lang, may manual road dropping. Adawadlaw na lang may brown out for at least 1 hour, 2 hours, or more than that pa. Oh, diba na? Anong ginaubra na sa aton sa nga Department of Energy?
2: Ay, tuot!
1: Oh, because we know mga ka-K5, no, sa una mo man ko sina, ati isang una sang wala kapag gawa blaya sa paghango pabi mo ang mga more power ang mga ileko kung mag brown out most of the time ti silang basulon mo, pero ang katabo galing mga ka-K5, the problem is not with their facilities, no, ang problema ara sa mga suppliers ang kuryente. O kag ano dring ganay mo subong sang Department of Energy. Dami gani makanta sang kanta nga.
2: Ay, tuwa!
1: Kayo po na nakaupo.
2: Ay, tuwa!
1: Subukan nyo namang tumayo.
2: Ay,
1: at baka matanaw. At baka matanaw na niyo ago.
2: Ay, tuwa!
1: Oh, ilan na gani mga balay siguro na. Ang mga politiko na dira. Wala nagka-brownout. Kag may mga pila ka mga expose. O kung pila ka mga ginbuyagyag. Mga ka-K5 nga, kung sa Tagalog pa, ibinulgar. At iban ko rin ang mga politiko, iban ko rin ang mga mamalida or lawmakers, mga ka-K5. Wala nagabayad sa kuryente. O tapos subong ang mga pumuluyo, mga ordinaryo nga mga konsumidor, nagaugtas ko nun, nag-times 2, nag-times 3 na ang ilang mga balayran. Tapos may mga politiko nga dako sweldo, gapang urakot pa, hindi kabayad sa kuryente.
2: Ay, tuhot!
1: Bala, sa mga nagaulugtas dara, sa nagapulo pang maipay, sa nagatulotambay sa guwas ang ilang abalay, kara para makapulo pa hangin-hangin. Pero wala kagad pala wansan, daay, kaya kapaang, ato gina... Ato gina... Ginaburo ka. Ginaburo ka bala, no? Si Ruben Brillantes. Dara, subong sa may Deca Homes sa Pavia, ma'am. Tawag na, no? Brown out. Ano ginaubra nyo kung brown out? Isang una na madumduman mo kung brown out na sa inyo ng mga balay. Isang bata ka ba bala, no? Or mga high school, elementary. Nalingaw ka pa na isang una mag-brown out kay may kinky ka. Or may ano ka mo, dara, may lampara or kung ano man drang source of light, no? Dara kung brown out. Arab lang gahampang kasang sa, ano, sa shadow. Ay mo nga kamot, kina-form mo into dragons. Sa mga ayam or ido, sa mga kuring, sa mga pis-pis. Pero subong niya nga adult ka na, nga ti narealasar mo na kung ano yung kabudlay nga maduraan sang kuryente, gaugtas ka na subong.
2: Ay, what?
1: no? Pagte, syempre, kung may mga appliances ka, may mga ref ka, gulpi lang pumatay, patay kuryente.
2: Ay!
1: Nagkagalago ba? Nadrangin yung mga TV. Diba, ma'am, Melky Kalamba, watching dira sa my sitio Tabunan na Barangay Bukari, Leon. Kamusta dira, Sir Melky, gali ka lang ba? Madami din maglagaw-lagaw, no? Magpulo pa hangin, dira tanay, sa Bukari mo. Kay Ma'am Mary Jane, damit, good evening. Sa mga ka-K5 natin nira, shout out, good evening, pa-shout out lang from Barangay Tumina, Kawayan. Kawayan, I think it's Negros Occidental. Kay Langga Yash Asalbon, greet ko lang ang mga athletes ko sa billiards, Langga Kim. Mga nunoy, good luck and God bless para sa hampang buwas. Kabalo ka maghampang billiards, Langga. Amo na ang tawag na, ano, ang medyo mas subo-subo nga bahin sang akon sininga pagpangabuhi. Okay, from elementary to high school, wala agad ko yung sports. Naka-join ko once sa mga, ano, na mga intramurals. Intramurals sa futsal. Yung mga full football. Pero may pa ko gakatumbada yun mo sa una.
2: Ay, what?
1: Tapos nagligad, may tawag na, ano, sports fest kami sa K5. Sa bilog na K5, lang kontra mo to taga Mindanao kag taga Visayas ng mga empleyado. Oh, kami ito yaligad, gavalibol kami, kundin magkantubula mo, malikaw namon mo.
2: Ay, tuwan!
1: Oo, oh, bravo nang ginahinulusulan ko. Pero I think it's not too late pa man to learn sports. Pero mas sabi, you know, kung equip ka man, or may huyog ka man, may hobby ka man ba sa sports. Sa mga basketball, volleyball, sa mga billiards, sa mga ball games, and iban pa gadara. Hindi ka mo mamilky ka lang ba sa may Tabunan? May ano ka mo, dara ka mo ng permit. Sir Melky. Oh, para kung mamashare ko dala, sir, pangitaon da ka, sir. Kailang ga, Ray Tacleon, good evening ka, K5 Kim, always watching. Thank you so much. Gusto ko nga tunan yung mga sports, amo na mga taekwondo, mga arnis, mga boxing. Ikaw ka, K5, ano yan ang sports mo? Ano, ang volleyball? Wow! Mayara man niya sa mga mahilig sa basketball. Alam, gina-dribble-dribble ka lang, ginapasapasahan ka na.
2: Ay, what?
1: Sa mga ka-K5 na to, sa may area naman sang Haro, sa mga sika drivers, kag-tricycle drivers, dira sa 7-Eleven. Sir, kamusta? Dira sa may Rose Pharmacy Dapit, sa palibot sa Haro Plaza, parang kami nagatambay mo. And of course, sa mga dira sa may tabok sang Robinson's Place Haro, sa kilid man dira sang Caltex, gasoline station. Dara sa mga pocket ball. Ano na yung pocket ball, sir? Dara man mga ka-K5 sa mga listeners natin sa may area sang La Paz, si Mami Immaculate. Kamusta, Mami Immaculate? Kay Sir Cliff Acosta, at sa nagatulutambay, dara ang mga call center agents. May BPO dress up pal sang Changi ni Mami Immaculate, no? Okay lang ga, Reynald Aspera, shout out bi ma'am sa mga taga Dungon B, Haro. Hello, hello sa mga taga, ano kali ah? Sa mga taga Bitoon, new site. Agad pa tayo, miyaw gadadaan ni, tawag na, ano, ni K5EJ Cordova. Kapalya, langga Kim, K5 Kim. Gapamati, gini sila kuno permi sa may Bitoon mo, sa may Haro, sa programa mo kada Sabado. Thank you so much, Ida. Halin sa kaibuturan sang akon tagipuso. Pamilya man na, ay dira kay Sir Ricky, kay Ma'am Antonina, sa mga security guards, sa nagkalain-lain yung mga universities, dira sa mga secure, dira sa Central Philippine University, sa West Visayas State University, dira sa mga solid man, dira sa Western Institute of Technology, sa mga ospital, dira sa Iloilo Mission Hospital. Kailang ka, Agosto 5, kakifab Kim, karami ko nukatingog mo, hambal kaupod ko di sa kuwi. Thank you so much, and Mama, Ma'am, Agosto 5, ganyan. Thank you so much. And of course, sa mga listeners natin, dira sa Lapus, dira sa Rizal, sa kay Tita Rena Mapa, kay Ma'am Maymay, Ma'am Kay Kai, dira kay Ma'am Veronica, kati naga, yuhum-yuhum, gad kada tamyaw ko. Basta ti, madumduman ko ganyan. Kung stress siguro ako, basi kung malimtan ko, kulang sa oras. Kasi ang bulang ng chimpo nga, hindi ko kamumatamyaw dara. Sa mga taga City proper, taga Molo, and taga Arevalo. Ang atang subo nga palamang kutanon mga KK5. Ang aton nga palamang kutanon, Langga, langga, langga. Ma'am Augusto Cinco, Sir Milky, Sir Alafa, Sir Langga Ray Tacleon, Ma'am Mary Jane Damit, Ma'am Jonna Paniera. Ang palamangkutano naton, langga, nga aayan, maisog pa ang mga kabit sang sa original.
2: Ay!
1: Damo na subong, wakapin pa mga revelation sa social media, mga grapo sa social media, abang proud pa silang kabit sila. Proud pa sila nga may mga naguba sila nga mga pamilya. Isog pa sila. Mga ka-K5, ibaluon nato ng mga rason. I know nga, may mga nagapamati dira sa ato, yung mga naka-encounter sa amo ng mga tao. Mga Bruhilda, mga Bruhildo.
2: Ay!
1: Maklain batasan. Wala na hadlok sa gaba.
2: Ay!
1: Maganin nila mga ka-K5 nga, karma is digital. Don't do unto others what you don't want others to do unto you, di bala? Kung tapos kung kaisa, kung balusan na ganit sila, o kung patulan mo sila, sila pa na ang mga pa-victim.
2: Ay!
1: Nakilala ka mo sila. Sabay pa nga tinaga. Lingaw-lingaw man ka mo. Shout-out na kay isa pinalangga ng bata ni Kaki5 Jason Talaron. Silangga Rovic Jess. Sa mga listeners natin dira sa K3 News FM Yagao, K3 News FM Laganes, K3 News FM Kalinog, dira sa K5 Pasig upon natin si Kaki5 Edmar Liquinia. Dira naman sa K5 News FM Sara si Ilangga Hermie, no? Hermie, Kaki5 Andre, siya ito subong. Ni Kaki5 Hermie Flores. Wala ko na siya yung Hermie niyo, subong ha. There is a master control si Kaki5 Andrea La Pastora. Good evening lang, Christopher Samiliano Talento. Inom ka mo dira, anay, sa DTX Coffee Mix. O kung napaangan ka mo, pwede man siya ice coffee kung may mga ice cubes ka mo dira. Dami na siya kahit tinagabulig na magpatinlo sa mga toxins sa itong galawas. Nag-detoxify, kumbaga. Kaya mayari ini siya sa ampalaya, chia seeds, and the sugared sugarcane extract. Kung nabudlayan, bala ka mo magpamuhin o magpangihi. Kung nabudlayan ka mo to lose weight, magka-help man niya. Arab lang, manamitan ka na, mga kakifan. Nanamitan ka na, nakabulig ba sa imo?
2: Ay, what?
1: Ma'am Lynn Pasakyan, good evening. And of course, iliman ang inadulong sa inyo sang kaalwan, sang D3 Bio DTX 500 Extend Food Supplement. Ang iban pa nga mga produkto de kalidad ni Dr. Amil Itang-Uy sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. And of course, for our first set of playlist, nagkaroon na sa bat ka mo sa aton sa ringa palamangkutano. Aton hotline 0919-098-6314. For shoutouts and for music requests, nagka-live kita sa aton nga Facebook page, K5 News FM Iloilo and K5 News FM Iloilo 88.7. For our first set of playlist, a song from Rihanna, Unfaithful. Sa mga unfaithful dira, ang gaba. Lapit na lang. And a song from Leona Louise, Better in Time. And a song from Up Dharma Down, Unti Unti. Oras, 28 minutos, makaligad ang alas 7 sang gabi. Standby. Magpanumbalik kita drigid lamang sa ating pagpangalagad sa Saturday Night with Langga Kim.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow! My puso!
0: K5 News FM.
6: Ang kampiyon na istasyon sa Iloilo.
7: K5 News FM.
8: Nights with Lanka Kim.

0: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7:47 na sa gabi. Pero bag-ulang kami kapanyapon ni K5 Andre. Good evening lang JC Matias, dira sa may Tagig or Tagaytay City, Reynald Aspera, dira sa may Dungon Haro. Pero yung mga K5, may sulun kita na yung flash report, drug by bus operation.
1: K5 News FM Flash Report.
0: Ibaloon naton ang report kundi nga area to be specific. Kaupod naton sa linya si K5 Aaron Lloyd Refoyo. K5 Aaron, please come in.
2: Sa K5 Kim, drug by bus operation. Yung pati kayo, siya nga police content. Diri siya may daw. Batok sa subject nga si alias Mark, 41 anyos, taga Barangay Top North, Mandurriao, no? Kung sa rin nabaklan siya sa police officer buyer, sa kakata 6 May, sa kinapatihan siya buh, gamit ang 1,000 peso sa baybat money. Pagrikita sa iya, na-recover ang coin purse na duag blue na may unod pagid sang apat sa mga heat seal transparent sa 6 May na may unod man sa kinapatihan siya buh. Na-recover ang baybat money cellphone sa nagpamati sa aton sa ipad team na kuwaan to sa panekta yun ang subject na sarok sa iya tungkol sa kapigaduhon nagpauli-uli siya no sa illegal na droga. Anay naman sa nadakpan sa ipad team sa to no sa kaso man sa illegal na droga tungkol sa pagbayular sa Republic Act 9165.
0: Bali ang area gadda ka K5 aron by the way no dira igad lang nasang dalan or nung pastada ang dira sa palibot no konserin gin kandak ng operasyon K5 aron.
2: Oh, ka K5 Kim ang location gender kita sa may ipig ng gindi sang balay Palahuayan, kwarto nga wala bintana, wala kusina no. Sa K5 Kim mabugnaw ni siya no diri lang ina sa kilid para mo may dalan pa ni pasulod mo para di mga panimalay ka K5 Kim. Pero lapit man ni sa main road sang Halandoon Street ka K5 Kim no. Diri kita sa may puno sang Nara gid eh akasya sorry puno sang akasya sa nagapamati sa aton.
0: Basta may interview mo siya da live sa nipot lang at least ba mabatian naton on air ang iya man diri nga bahin ka K5 Aaron kung willing pa siya ah.
2: Wala na ka K5 Kim nagalungo na lang siya sa aton. Okay na do okay pa do na ano siya ba, no? Na may confidence pa siya, o may confidence pa siya, rather, no? Nabagapan siya statement, pero siyang diwap na siya nga i-kanyagan kung tani, na wala na, nag-duko na lang siya, nag-alka, ngayon siya nag-pangamuyo na.
0: Diba, nag-sink in na kumbaga, nag-dugay-dugay na, naglawig-lawig. By the way, pilagan naigid ka sa Shea, kaki five araw na, to, tawag na, no? Pila ka sa Shea, girang na-confiscate sa iya.
2: O, pangkabilugan kasi sa team, lima tanan ka mga plastic tray ang na-recover sa iya, lakit ng bypass item.
0: Subong, kaya iya, aminado siya nga nagagamit siya kaki five aron man niya sa illegal nga droga kag na tuad yung blasing mo kay ina, no? Kung pila ka, kung sanong last niya nga paggamit sang drugs si five aron?
2: Nagpanginwala sa kaina nga siya ang nagagamit sa illegal nga droga sa K5 team. Tapos naging pamangkot, tapos yun siya nga kundin sa nagkakwa ni, sinosource niya, wala niya sa nagapag pa, no? Kasi sa K5 team, sa kapurisan na lang siya, no? Mag-padayon nga mag-saysay sa ibang pagkid ng mga information.
0: Oo, pero tawag na, no? Do may natuad siya sa imo, nga do may, anong role gagin or papel sa illegal drug transaction ka K5 Aaron based sa mga initial nyo kaina nga pag kuha man niya sang panaisayon sa iya?
2: Oo, ang mga ka K5 Kim, nagpauli-uli siya sa illegal nga droga bangod sa kapigaduhon, no? Magluwas na ra, nagatrabaho pag isa sa dinang construction worker. Pero na sila niya, tiyan mo na, medyo kulang sa gapo ng income niya. That's why nga tiyan nag-suro sideline siya, no? Sa pag-engage.
0: Or open pa ulit
2: sa illegal na droga.
0: Runner ka K5 Aaron?
2: Yes.
0: Pero ang may information kung saan o niya siya napreso, kung saan o man nakagwa sa presohan K5 Aaron?
2: Yun pa man, kota sa K5 Kim, while na siya kadumdum pa, no? Kung saan o siya narakpan, kung saan o siya na-release ka kung natabo sa kaso niya. Karoon sa K5 Kim, tinguan sa maka-interview kay Police Captain Lester Oliveros, ang officer in charge ng Police Station 10, nga mo nagpamuno karon isang nasan death na operation.
0: Sige, Kakifive Aaron, balikan ka lang na, Mondra, para sa complete nga information. May kang tanan, no, sa bypass operation dira sa may area sa Mandurao. Thank you so much.
2: Sige, Kakifive Jim, ang hininga balita, inadurugin sa kalwan sa nga DDX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Ako naman si Kakifive Aaron, Repollo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang kaligawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Nabatian ang flash report. Adra agikan no sa may distrito sang Mandurao. K5 Aaron. Sunod-sunod gen. K5 Andre La Pastor. Sundon ko na malaga ng may R ba? Na wala sang R bisa kon nga apelyido K5 Andre mo. Sige, no? Pero muna, no? Ongoing sa gihapon or nagapadayo, no? Ang kampanya kontra illegal nga droga. Sa aton siring nga mga kapulisan diri sa Iloilo City sa pagpanguna naman niya, no? Nicholas Colonel Wilbert Parilla, ang ilang city director as well as sa regional director sang police, regional office 6, nga si Police Brigadier General Randolph Tumanyo. Balik kita sa aton siring nga programa, mga ka-K5. No, sabton yun ang palamangkutanon naton. No, sa mga ka-K5 naton, ang palamangkutanon langga JC Matias, langga Reynald Aspera, and to everyone watching and listening right now, ang palamangkutanon, langga, nga aayhan, maisog pa ang mga kabets ang sa original.
3: Ay, tuon!
0: No, may kinalaman bala ka mo or naka-encounter man ka mo sina. Basahon tang inyong mga comment. Kag pwedeng-pwedeng get ka mo mga ka-K5 ha, katawag sa aton siring hotline. Sa aton nga numero 0919-0986-314. Again, 0919-0986-314. Ambal na rin nilang ka Kenshine Lorca or Liorca. Ambal yamo ginayalang ka ki mga kabit daw sila pa ang legal kaysa sa original. Alam lang makademand sila sa or makademand sila sa mga rights and everything. No, do feeling nila sila pa yung asawa, sila pa yung anubya. No, okay lang yakon tani, no, maintindihan pa naton sa iban nga mga alam lang nangin kabit sila tungod yung ati do no, kumbaga nangin victim man sila. Partly mga ka-K5 kasi wala sila kabalo tapos best in binutig man, liar man ang lalaki or ang babayi, pakuno-kuno nga single, tapos so, hindi man malamabatsagan nga tino may iban man siyang nagrapulian nga ligalya, kaya do feeling mo do ara man siya permisa imo, do wala man siya gakahubsan sang oras sa imo, pero arab lang aware na sila nga may partner na ang lalaki or ang babayi. Ginasabaran pa nila, ginairasan pa nila.
3: Ay, what?
0: Nakamangkamang pa sila. Silang ka, Venice. Ano ma-comment mo lang ka, Venice? So, watching from Leon. Pati nga subong nila sa may barangay ta ko yung Zor. Well said na. Dira kayo lang ka, Roy Kabatea Kalasagsa. Ano maambal mo din sa mga nga aayhan niya, maisog pa ang mga kabetsang sa original. Pero kung kaisa mga ka-K5, ang iba na isog lang na iyan sa social media. Or even may ara man yung iba ting na isog sa personal. Pero kung ara na ganin sa punto, mga ka-K5 nga mag-sink in sa ilam. That's the time. Matita, mga talawit man gali iabatasan.
3: Ay!
0: Diba na? Amon ako no ang mga pinakamga maisog ng mga tao sa kalibutan. Una ang cheater na, gaslighter pa. Ang ikaduha, kabit na, maisog pa, kanti proud pa.
3: Ay, what?
0: Basahon natin dari ang comments sa iba niya mga ka-K5 natin. Ang baldi rin nilang langga che, ang bali ako kagiman ako sina. Tawag na, no? Nakasurvive siya sa kabit nga maisog pa. Mali lang ka, Ashley. Mali, ako po kuno yung kasuhan. Kasi ako man yung legal nga asawa. The nerve. Kapin pang iban ba lang wala man yasang hinalungong man sa ganatawag ng mga kasuhan or layi. Amo gina dapat mga ka-K5, no? Basta balaan nyo nga, kapin ba kung kasado may mga kabataan? Konsensya nyo lang na ay, may mga maguba nga mga pamilya, may mga kabataan nga madulaan sa ginikanan. O, gubon yung mga pamilya nila tuod sa, tawag na, no? Sa mga katol nyo sa kalawasan.
3: Ay!
0: Nga pwede nyo mananay makalot. Makalo.
3: Ay! Tuod!
0: O, diba lang? Dapat na iya, dito ko sa tao nga wala asang sabit, mas nami ang isa ka relasyon kun arab lang wala problema, arab lang hindi ikaw ang second option, arab lang hindi magamo. Pero kung for example, aware ka na nga may pamilya na naa siya, aware ka na nga may partner na naa siya, ikaw pa blang gapalapit nga gapalapit, yung kaisa, mga lalaki, balan man natin, yati may mga sala man ang mga lalaki or babayi man, yati balan nila may partners na sila, entertain pa sila. Pero may haragid yabi nga ti ginapalapitan sang temptasyon. Pero dapat kung for example, may mga partners ka mo, from the very beginning, dapat hindi na ka mo yung mag-entertain. Ngayon ka isa, the more you entertain, the more they interpret. Nga ti, tunatagan mo bala sila motibo, nga ti interesado ikaw. O, oh, diba lang? Bali lang ga, Venice. May araman ako kakilala lang ga, Kim. Hindi lang isog, pa-victim pa.
3: Ay, tuho!
0: I wanna would lie sa mga hindi legal. Kagti, permi ginatago-tago.
3: Ay, tuhod!
0: Pero kung kaisa, gina-post-post man siya eh. May day man siya sa dump account mo, sa dump account, sa dummy account.
3: Ay, tuhod!
0: Amo na kuno mo, kung for example, damo siya account, damo siya mga dummy account. Pasi dira siya, nag-chat sa iba niya nga mga babayi o kung lalaki.
3: Ay!
0: O tapos sa, natawag na ako, for example, aside sa Messenger, o may Telegram, may Viber, may TikTok, may Instagram, kung sila pwede, kakuntakan.
3: Ay! What?
0: Ang baga ni Dirini Langga, Milky Kalamba, ang baga dapat marunong tayong makontento ka K5K. Kahit yung maabot man na sa uli, nga mati ma-realize mo, no? Kapin pa kung, for example, maabot sa tiyempo, nati mabalik bala sa imo. Kung, for example, sa uli, arap lang, nagmanton ka na sa pangabuhi, nagbago ka na, nag-build ka na yung sa imo nga own family, nati malipayon. Tapos sa uli, abi ang imo nga partner, agawan man sa iba, or mga bet, o kung anong mandira. Kaya mo ma-realize kung anong sakit. Ang baga din nila nga experience is the best lesson. Kaisa, no? Kung balaan man nila nga sala, pero kung hindi nila ma-experiensyahan, kung hindi nila maagyan, hindi sila manuto.
3: Ay! What?
0: Diba, lalang ka, Ed sa Funda. Lalo, Kim, sa Iloy, nga nagbayad sa Changi, Y sa Kabalo, 1K, iyang nga bayad. Kanilang anes siya, Kim, ginbalik ya, Wata, hindi nga makadlaw-kadlaw lang siya, pero wala ta ebidensya kung arak na gilman siya, God knows all. Hindi, no? Talaga, Ives Constant. Hello, ka K5 Game. Good evening lang sa watching dira sa CPU, Central Philippine University, Main Gate. Pa-shoutout lang dira si Ives Constantino, SG Clarito. Taga-diin na si SG Clarito. Ano mga Clarito? Ano mga tagal yun, no? SG Ortega, SG Servano, SG Bedia, kag SG Noog Guapo. Sino ang pinakagwapo sa tanan? Sino ang pinakagwapo sa tanan, be? Sa tanan yung mga SG dira sa may Central Philippine University. Pero tanan man mga teso yun, dira aligad, arap mga draga sulod-sulod, no? May mga pasa nga, mga documents. Abali lang ka, Eds Fundal, Kim Yapon, tahilo kay Salfa Garvillas, nga kaduha naman Yapon, kay Edeline Bidiores, nga gahigda-higda. Ambal din nilang ga, Yashery, baya ako pa ganit kuno ang ginatawag na, ano? Ako pa kuno ang malain. Ang balasang kabit. Wow, ako kung malain ang balasang kabit. Kung kaisahap na naman, bala nga, ote, kayo wala mong ginatagan sang chimpo ang bana mo. Amo na nga ka na pangita-ngitaya ako.
3: Ay, tuwa!
0: Tapos kung kaisa mambal pa na nga, ate, siguro hindi ka manami sa kama mo na nga ako yung gusto ya.
3: Ay, tuwa!
0: So, diba lang, mga ganghal, batasan, no?
3: Ay,
0: tuwa! So, kung kung ako maka-encounter sa doon dami eh.
3: Ay!
0: Doon dami man pakdolon kag parealize ba sa iya nga ti ay basi nagkalong na lang imo nga tornilyo sa imo nga ulo. Oh, ambal diri ni lang ga Ben, ambal ya ako pa ko malain. Muna na, no? Kung for example, i-confront mo. Tapos kung isa, hindi pa na sila maako mo. Nga, di may relasyon sila or may relasyon sila sa likod mo or samtang gina-tridoro kanila. O mga ka-K-5. Hindi pa sila na mag-alako, mambalang, wala. Pero ang bagani nila, nga, time tells all the truth. Mga ka-K-5. Kung subong, hindi mo pa na mabalaan, maabot yan ang tiyempo nga mabalaan mo na. That's why nga you have to be grateful, man. Kung for example, no, may mga relationship nga wala nag-work out. Tungod nga, sometimes you're just being protected. You're just being redirected. Maybe that person is cheating on you. That person is not for you. That person doesn't deserve your genuine love, your genuine effort, and all the things that you can do sa ginatawag nga pagigugma. Ang balilangga, Melky Kalamba, dapat ka ba lukit nga ginatawag nga till do us part or till death do us part? Ang balilangga, Agosto 5, langga Kim, ang balilangga, bala nga may pamilya siya ang girl, kagbalaan niya may kalivin ang boy, may dog pa siya nga maglaga sa partner ko. Amugin na, ano? Ablang may pamilya man silang haila, tapos hindi man nila gusto nga madula silang kabuhi, hindi man nila gusto nga magkaramutsing ang ilang mga pagsinarayo, o tapos na mamitir-mitir pa, o pareho silang nga may sabit. Balalang ga Tio Jose. Good evening, shoutout lang sa Team Taga, isang sityo patahan. Sa Barangay Rosario Dumanga, shoutout lang si Inday Jeffrey, Evangelista Glewin Manalon, Christopher Ayan de Colongo, Lindon Manalon, kagay Glewin Manalon. Nangga, adira pa sa mga naga-comment dira, no, sa mga ka-K5 naton. Kay Ma'am Eds Funda. Ikaw mamaya siya, Selbon, experience mo na. Nga ti, arab lang ang another one pa ang iso. May nakitaan ka na ako kaina naman niya sa social media. No, ti, nagsagin post ang babae. Ti, uso dan subong, no? Kung mag-cheat ka, huwag na-post ka dan sa Facebook. No, ti, so, kita ko to. Ang balsang, nagintaw ganyan to ang lalaki. Tapos, ang nagsabat, ang other woman. Taga Iloilo man, mga ka-K-5. Magulang, ba't yung naka-reach na sa mga timelines ninyo? O, tigin ang balan niya ang babae. Nga ti, bisan ano kakadamo sa kwarta, money can buy class. Ambal pa na isang babae, ambal yan, because you don't have money. Oh, money.
3: What?
0: Izog pa siya mo. Sambali rin lang ga Nick, sambali stay strong sa ila, 1 year na sila mo. Sambali rin lang ga Lorene, sambali ya, damo gali sila. O damo eh, damo sa mga maisog na mga kagweta mo na ganit mga tawag na, no? Anong tawag na sila? Squammy batasan. Squammy batasan. Pero muna kung kaysa nga, you don't have to stoop on the stoop down sa ilang level. Hindi, ikaw yung may class sila ya, mga ano, wala sang class. Oh, tapos kung kaisa may ara pa ganyan, for example, sila nakabit, sila pa mamapati-pati sa Facebook. Di wala? Oh, pero kung for example, may mga kabit ang partners ninyo, another woman, nag-cheat mga ka-K-5, ambalin yung ati, you're not something, ati, dapat lagson ko. I am more than this relationship. That's why mga ka-K-5, nga, dapat hindi ka mangin fully, hindi ka mangin 100% dependent sa mga partner. Alam lang, kung for example, tawag na, no, may bagay na nga toxic na, may mga bagay na nga, may mga signs na nga dapat mo na siya buyan or bayaan tungod gina-tunto ka na, gina-betray ka na, gina-liwat-liwat, gina-hinto ka nga, gina-hampangan ka. You can just go away. Nati wala ka na hadlok, nga bisan wala siya sa kabuhi mo. Tungod nga wala ka na gasalig sa ila. So, that is why you don't have to be or don't be 100% dependent sa inyong mga partner. Sang una nga wala pa ka mo sina, kasarangan mo man mga buwi. Nga hindi ka gidna sa iya makabuya haw. Ada bala. Abalit langga Tio Jose, langga Kim, langga ka ni DJ Jupiter sa Shore FM 101.9 dumangka. Magkamusta siya da, sir? Ay, ko nakakita pa sa iya mo. Si Sir Tim Moreno, tipermi ko siya kakita sa Facebook or sa gakong kaisa ga communicate, maghatag mga balita. Sige, ma-D3 bio health alert kita, anay. Ha? Kag pagbalik naton, makater kita sa mga aluyang magsabat sa aton sa rin palamang ko tanon nga aayhan maisog pa ya ang kabit sang sa mga original nga mga nubya nubyo ukon bana ukon asawa. Okay, save nyo lang din na aton nga hotline na numero naton 0919-098-6314. Again, 0919-098-6314. Oras, 7 minutos, makaligad ang alas 8 sang gabi. Madi-3 biohealth alert kita para mahibaluan ninyo nga tiko na ni ang benepisyo sa inyong alawas sang D3 Bio sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Emil Itang-Uy. Stand by. Magpanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalaga. Dirigid lamang sa Saturday Night Sweet Langga Kim.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no. Nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbey nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system. May third immune system ka pa.
6: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayon, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses unsay. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre, may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyin kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
1: D3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
7: So, ang D3 Bio may aras ang medium chain fatty acids. No? So, Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas, pagpagwa sa mga toxins, no? Pagi sa paghapin. Sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no manghimo sang toxin sa lawas so ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas
6: dapat hindi gidya
7: so, dapat hindi magwa amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
6: kagaya si sang
7: atay no kidney para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, so kinilan naka D3 Bio kita kadadlaw.
8: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sa likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Mm. Pero kung naka-D3 bio kaadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
6: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
8: Correct.
6: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon parasite, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 bio lang malakas. Kung may pakakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
1: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauhaw.
1: Masi may diabetes ka na.
9: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
9: Garantisado.
1: DTX 500.
10: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio.
11: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
10: D3 Bio.
1: Ang D3, nga may Visio.
10: Ang Visio,
1: nga may D3. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
10: Nga may Visio.
1: Ang Visio.
10: Yung may D3.
1: Mga butika.
9: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidants.
9: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay.
1: Happy kanunay.
9: DTX 500.
1: Masaligan.
9: Epektibo.
1: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo.
1: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy.
1: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
1: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
1: amo naman
9: ang ginahalit na sa mga nagkalaylay ng energy.
1: DTX 500.
9: Masalikan.
1: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Sa lisigit, ang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
10: mamakal mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Nagid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C!
10: Mabaka sa mga butika.
17: sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
18: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
19: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
18: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre? Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Balik na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa

0: and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Nestor, ang sinaing.
2: Luto na.
1: Ang labahan.
2: Nakasampay na.
1: Ang uniform ko.
2: Naplansa na.
3: Ganito ako.
4: Tigasi.
3: Tigalaba.
4: Tigasay.
3: Tigaplansa.
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
3: Sa gabi,
4: ako ang bossing.
3: Dahil kasangga ko
4: ang extend.
3: Supplement for men.
4: Lourdes.
3: Tapos ka ng maligo.
5: Yes, darling. Come to mama.
4: Extend Food Supplement for Men.
3: May maca at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
4: para sa tigasing performance.
3: Extend Food Supplement for Men
4: para sa matinong na dugo.
3: DTX 500
4: para sa healthy gatay.
3: DTX 500
4: ang DTX 500
3: ang may mataas ka antioxidant.
4: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
4: Basta tinlo ang atay,
3: happy kanunay.
4: DTX 500
3: masaligan,
4: epektibo.
3: DTX 500
4: mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500
4: ikaw pala
3: ang may diabetes.
4: DTX 500
3: ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanupo
4: kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: DTX 500
3: masaligan,
4: epektibo.
3: DTX 500
4: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio
4: yung may PCO.
3: Ang PCO
4: yung may D3.
3: Makatas mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio
4: yung may PCO.
3: Ang PCO
4: yung may D3.
3: Makatas mga butika.
8: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Napamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunan yung mga health tips sa linki Dr. Mil. Uy, nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
8: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: K5 News FM.
12: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
13: K5 News FM.

0: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 8:24 na sang gabi. Nagpapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Saturday Nights with Langga Kim sa K5 News FM Iloilo. Pero good evening kay Langga Frank Constantinopla, kay Langga Mar Borga, Langga Alan Christopher Brava, dira sa may Haro. Hi Gabi, how are you? How's life treating you? Mga ka-K5, bukas na itong sering hotline para sa pagtawag, no? Kagpagsabat sa palamanggutanon. Nga ay han, maisugpa ang mga kabits ang sa original, mga ka-K5. Atong sering hotline, 0919-0986314. Again, 0919-0986314. Pwede bin ka mo mga ka-K5, ha? Maka-request nila sa favorite songs ninyo para mapatukar naton karon sa tawag na, no? Pagbalik naton. Kasi ang favorite song nyo subong, what a life, tatlong wife.
1: Ay, tuwan!
0: Rinig mo aking pangalan sa sosyalan o sa slums?
1: Ay, tuwan!
0: Na viral subong ang mga trends sa social media. Sa TikTok na mga saot-saot na nila. Ni sino na gani si Kokoy. Tatlo iya asawa mo.
1: Ay, tuwan!
0: Amo na nga nangin inspirasyon sa iya nga kanta nga. What a life, tatlong wife.
1: Ay, tuwan!
2: Ay, tuwan! Hanuton!
0: Ano para ganun, what a life. Akay Ma'am Beings, PSJ. May gabi, ano matugda mo tayo Ma'am Beings? Nga, ay, ano bala? Nga, maisog pa ang mga kabits ang sa original. From Langga Marie, ang baliya, arab lang kabit ka na pero proud ka pa. Tapos, feeling legal wife pa ko, no? Ang bali nilang ga Veronica, ibadira, nakalock pa sa profile kay anad nga anad sa ilang mga galawan. Ang bali lang ga Casey, ang bali amo gina si Laya, mas proud pa nga mga nang agaw para lang niya magka-partner.
1: Ay, tuwa!
0: Kaya wala kayo may riskarte kung paano magka-partner, ha?
1: Ay!
0: Mga agaw, baka mo sa may mga tag-iiya na.
1: Ay, tuwa!
0: It means lang nga.
1: Ay!
0: Wala sang interesado sa inyo. Pa-pa-pa-pa!
1: Ay, tuwa!
0: Kasi may mga interesado man sa inyo, gano'ng kailain, gano'ng kung isa, nung gugma, blok, kung isa gano'ng manguya man ka mo.
1: Ay, tuwa!
0: Pero ang bagani nila nga, gapangibabaw ang utok sang sa tagipusoon. Kaya dapat nga mas supersede, mas mangibabaw ang in terms of decision making. Mas mangibabaw, no? Gina weigh in naman ang imong nga tagipusoon, ang imong emosyon. Pero dapat mugid nga panumdumon.
1: Ay, tuon!
0: Tawag ka mo ha, 0919-0986314. And for your music request man ha. Abal nila lang ga, Dana. Abal nga ang common characteristic ni nila ng mga kabit man. tapos sila pa kung kaysa mga laway. Laway.
1: Ay, duwa!
0: Arab lang tawag na, no? Arab lang halin ka na sa Catherine, nagsaylo kapas luwat sa banig. Diba lang mga ka-K5? I mean, we don't judge people by their looks and how they present themselves. Isa mga, ang mga kabit pa na mga palingkira, pala na mga squami.
1: Ay, tuwan!
0: No, mga ka-K5, doon makarelate. May kilala, magkausin na.
1: Ay!
0: Kabay pa nga, maatagan ang ilang mga pamensaron kag magbago ang ilang mga pamatasan.
1: Ay, tuwan!
0: Ang mga nila nga, nasa huli ang pagsisisi, pero hindi pa huli ang lahat.
1: Ay, tuwan!
0: Pagsisi ka ngayon, baka may pagkakataon ka pa bukas.
1: Ay, tuwan!
0: Bali lang ka, Alan Christopher Brava. Bali, para sa akin lang ka, Kim. Isog ang mga kabit kay balaan nila nga hindi pag-islan ang legal kung worth it man.
1: Ay, tuwan!
0: Pero, amo na, no? Kung amo ng plastada, hulaton nyo sila na nga mangin single ng mga lalaki or babae or to whatever gender it is.
1: Ay!
0: Before ka mo magsulod or manghimasok sa relasyon, no? Nabala lang ga, hiji, no? Sumagay sa'y. Hambali lang ka, Abby. Hambali, nami kung tani nga may i-mention. Kaso hindi, yaman ko nung ka-level. Hindi siya mag-stoop down sa level. Ilang gabi niis, may ara iban lang ga, Kim. Gaasa nga bayaan sang lalaki ang legal. Kaya siya ko no, ang next nga illegal. Mga very good point ka lang ga, Vinis. Ang unong ka isa nga gakabilog, manang ilang pamensaron. Dugin, ano pala sila, gin, tawag na, gin condition, ang gin mind conditioning, kumbaga. Nga gasalig sila. Pero de syempre, nahintuan niya gani ang legalya. How much more pa nga ikaw nga bag-o ka lang ng sulod sa kabuhi. Diba lang? O mga ka-K5. Ang bali lang ga Meg Fabian. Pag ko nagpamati siya, pero nag-reply siya di Amalia. Kaya hindi na mga ita kabit kung palangga ay agad ang original. Pero mo na gani, mga ka-K5, if you don't love na ang original, hindi na kamuya. Ito, nabulagan mo siya eh. Hindi nga, dungan-dunganon mo. Amaro ka isa nga, wala sang nobya si ka-K5 Andre. Kaya tagduha-duha, tagtatlo-tatlo yung iya sang iba.
2: Ay, tuwan!
0: Wala ka-K5 Andre.
2: Ay, tuwan!
0: Ay, mga ka-K5. Meron yung nagpatamyaw dira, no? Si Langga Carlo. Amaria, shoutout lang dira sa may barangay Banagan sa Leon. Si Carlo Caluyo, kag Karil Jean Enoch, kag si Florenda Cahida na nagpamatiid sa boy. Dira man kay Langga Alimuhane Atok. May daayad ganyang gabi. Kay Ma'am Bing PSJ, isugin man ang mga kabit kay wala sang pake kay naagaw na niya ang bana. Bro, I love the point nilang gabinis, no? Nga di, amon akong kaisa, gaasa sila nga bayaan sang lalaki ang original para sa ila. Nga, alam mo na, even sa mga pelikula. Di wala? Nga di, kung nagkasa nga nambala na, ay, ga, promise, pila na lang kasimada, pila na lang kabulan. Bulagan po na siya. O, oh, ginapakalain niya walang iyang asawa o iyang bana o iyang partner sa kabitya. O, oh, para ti mag-assume man, mag-expect man niya ang babae or lalaki at isilagin man niya ang ibulos. Pero, ti balaan man nato ng mga tao kung kaisa kung matakan sila. Kung matakan sila mga KK5, ginabayaan na nila dayon. Especially kung aramarang easy to get ka man nga isa katao. Kapin po kung ikaw kabit, easy to get ka. O, tapos, ang init sa aton, or the normal sa aton, sa aton, init sa aton yung mga tao. Yeah, kung for example, makuha mo ng isa kabagay, matakan ka, i-bailo mo na sa iban. Or mangita ka naman sa iban. O, ano ba na? Ay, na lang niya. Shout out kay Jess and Jerol Kailan. Karaga pa matidra sa aton sininga pag-pangalagan. O, tsak togin na kaki-five under yung kanta nga. Oh, what a life, tatlong wife. Pero ang ilan ni Coco Yabi ng vlogger, ito nagamayuhay namin mga ano yun, mga wives niya.
2: Ay, tuwan!
0: Mga kaki-five na to. Amo na, kung feeling nyo, nga hindi nyo na palangga ang mga original nyo, mga asawa nyo, nubya, nubyo, ba na asawa, bulagan nyo na lang, sang saidungan nyo pa sa iban. Ito pala, what's the point of being with someone you don't love anymore? And to the point, kasi hindi lang isa ka tao ang masakitan mo, but madamo ng iban nga ma-involve. O diba la, mga MJ Giharno? Damo na even sa mga katigulangan, subong. Kung kayo sa danang pagka, may ara subong, isang mga tigulang na nagpangabit pa. Isang mga tigulang na kabit man sa gihapon. O, mga ka-K5. O, tapos kung for example, matabo na sa inyong mga kabataan, kaulihi, mamumanay mong laigay-laigay. O, kung baga nila nga, you can teach something you don't do, you don't practice man, diba? Ang bali lang ga, hey Gino Sumagaysay, ang bali ang kabit, may pag-asa perme, kag maghulat always. Ay, kung kaisa no, may aramin sa mga legal wives or legal husband or mga partners. Kaya rin lang, hindi ka ka-notice, hindi mo ma-sense bala or hindi mo mabatsagan nga may iban siyang babae or iban siyang lalaki. It is because niya tinagahatag man siya sang time sa imo, sweet man siya sa imo, o kag iban pagid no nga. So halos matagal naman kasang time and no feeling mo do wala man bala yan nagbago on how he treats you. Pero may ara gana sa mga loopholes kumbaga. Makitaan mo gina sang something wrong or mga red flags that you could say nga that person or the person you love, the person you're in a relationship with or you have commitment with mga ka-K5 ang nagahimo sang kamalamalahan. O, diba lang ka Edgar Badbadon? Ang mga idol Kim Lipay, gudmigo ko nga vlogger nga nag-greet mo. Sure, Sir Alejandro Alayon Dela. May problema. Ah. Oh, by the way, kung nagapangita ka mo sa mga sapatos da, sa Second District, ah, sa mga taga-Leon, madrao, oh, supportahan nyo dira si K5 Kerjan Calfoforo, friend man nato na. Sa iyang mga shoes dira sa Facebook search nyo dira, pangtiil mo na. Pangtiil mo. Ginasuportaran nato ng mga friends nato yung mga business mind.

0: ano, it won't be good for you in the long run. Kay sa ulihi, ma-realize mo lang ang makapalain sa imo kung ang imo ba lang ang mga malain niya natabo sa imo, himuon naman sa iban. Di wala man sang kalabot-labot, mga inosente, and of course, no, genuine pag-abot sa ginatawag nga pagigugma. De bala Sir Dante Toquero Senior. Shoutout lang sa family Toquero, kag shoutout man sa Simo Sakon. Watching from San Junicio, Iloilo. Nangga Edgar Badbadon. Maayad-ayad gid nga gabi dira sa inyo nga tanan. Sa mga taxi drivers dira, no, sa K5 Mobile Taxi Patrollers, sa mga nagabiyahe sa bungsang jeep, sa mga may biyahe laga tara sa mga taga modernized bus na tanan man sa la, wala magkita sa mga apina ni sa ilang mga ka K5 sa mga nagabiyahe sang Ceres bus tara kay Sir Boyet Parko na maraga pamati sa iya na permi nga sa lakyan naman ko nagabiyahe pa na isubo o tapos yung kaisa lang na mga kabit sila pa yung may ganang nga mamuyaya like duh oh duh. Amalay lolang Gakim, good evening. Aragay kasakit damo so mo makarelate sa topiko mo. Kasakit matyagon sa mga nagpakabit forever kabit. So kung for example, nagapamati ikaw, kagti ikaw, no, aware ka nga may partner, especially kung may asawa, kagabataan, ang imodera nga karelasyon man. Ikaw ya kabit, aware ka nga may nauna na nga daan sa imo. Maybe it's your time na magpanumdom na and to reflect anong baguhon mo, ano ba lang dapat mo nga himuon. Do not just think about that love within your heart. Panumdumon mo man ang mga kabataan niya. Panumdumon mo man ang asawa niya. Diba la? Nabagani nila nga sa kalaparon sang kadagatan. Hindi lang isa ang isda. So, for example, madula na siya sa imo, bayaan mo na. Especially kung hindi kaya legal, kagti nagapangguba kaya sang pamilya. Makapangita ka sang bago, that will treat you right. And of course, you have to treat right man, diba lang? Sa mga ka-K5 natin, abali lang ga, Venice. Abali may ara, pagid lang ga, Kim. Galit sa kabit, pero naging kabit. Mga hipokrita na sila. Or hipokrito lang ga, Venice. No? Ara ba lang, nakitaan ko ba na last time sa social media? Ang sanguna natin, abali, sa babae, or sa lalaki, babae, ito galing nag-chat. Ang ex yan. Abali, ang ati, tani, sa ulihi, hindi mo ko pagintuon, ha? Kaya I've been there, nasubuan ako. Oh, grabe na naghibi na gid ko. I've been very down, kumbaga. Oh, tapos sa uli, siya managali ang nangin tawag
1: na. Ay, tuon!
0: Multo sa kanyang multo.
1: Ay, tuon!
0: Alam lang, ang ginakahadlokan niya, ginhimo yaman man sa partner niya. Diba lang?
1: Ay, tuon!
0: Oh, mugin na. Alam lang, ga-shared post sa social media. Oh, whether Instagram or Facebook man. Sang ginatawag nga loyalty and everything in between about faithfulness. Pero in the very beginning, cheater man sila kag mga nagapang-agaw man, mga sawa man sa relasyon sang iban. Oh, ba grabe ba? May ano ko, may parang hugutan, may emosyon. Pero mo na ah. Oh, tapos nga isa na yung mga kabit, i-block ka sa social media. Tama tingala ka bala nga, hindi mo siya ma-search sa mga Facebook, pero sa isa mo ka-account, ma-search mo siya. Grabe, no? Gina-block ya ka. Anong hindi mo kini gusto mabalaan? takot sa sariling multo na ansyaktogin. Good evening kay Langga Lordy Abadonio de la Cruz. Langga Venice, ano i-request mo nga kanta kay Patukar naton? Nagkaroon ko may time pa mapa-request or mapapakot-pakot kita. Ma-play kita sang two songs lang gabi ni isa nung request mo kasi mga nagatan out there as a bong para at least no makarelax ang inyo ng pamensaron. By the way, silang gani Nathan. Tara sa may kahigon, kalinog mo yung gabi. Mayong gabi. Kamu sa dugay, naku wala ka, bati isa, wala nakatawag silang gani Nathan. Masa gawa na tuguro radyo, yahay. Oh, may mga request ka modera sa mga ka K5 naton, kay tipa ko kar naton mga ka K5. Pa play ka K5 Dre isang song She Will Be Loved. Bye Maru.

5. Feel ko ang paborito na ni KK5, KK5 Venice. Nilangga Venice, ang song from the best of, or 1975, or the 1975 nga band.

0: play lang Galika K5. Andre, may request diri ah. Si Sir Benedict Sotela, buko ko no lang gaki. Pabuko na. Jai Relim na siya, no? Paborito ko man sa una mo. Kung inaakala mo.
1: Ay!
0: O, oh, kapin pa sa una. Kaya may makachatmate kung nga-afa. Ba-afa?
1: Ay!
0: Nga-afa rin, ner.
1: Ay!
0: Na the feeling mo, doon kalayo-layo. Ganun sa inyo. Ako na paborito mo kanta.
1: Ay! What?
0: Dito ay umaga at dyan ay gabi.
1: Ay!
0: Gabi. And a song ko no, Kaki 500, nga dahan-dahan. Kung kaya pa. Kung karoon na, kung after man sa ito na programa. Or instead na lang siguro ang balita din. Or karoon na lang pang to, karoon na lang, karoon after. Sige mga ka-K5, oras alas 8.42 na sa gabi. Stand by. Relax lang na rin. Chill lang. Positive vibes. Magapanong balik kita din sa ito nga pagpangalaga. Dari lamang sa Saturday Nights with Langka Kim.

0: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 8:52 na sa gabi. Namalasig na sa mga oras. It's time na mga ka-K5 para sa aton sining shoutout.
1: Saturday nights, shoutout! Saturday nights.
0: Langgabi kay Ma'am MJ, langga MJ Gihar, no? Requested song for Kabit. Karon dyan kay 500, kasi pwede mo masalot sa iyo playlist. Nakaw na pag-ibig. Nakaw na pag-ibig. Ipa-play na Ma'am MJ Gihar, no? Thank you so much, Ma'am. Kay langga G's Oderhol. Shout out, Idol Kim. Oh, grabe, Idol Kim. Oh, thank you so much, sir. Langga Venice. Aga pa-request siya kaina sang dahan-dahan lang, Tani. Kasi karon pwede pa man maka-play, ah. Kaya... sa grupo tayo sa may Uton, Iloilo. Dara kay Meg Fabian, hello! Ang gabi! Daraman mga KK5 sa mga gwardya, dara sa mga SGs sa Central Philippine University. As well man sa mga SGs dara sa may Western Institute of Technology or WIT sa West Visayas State University sa University of San Agustin, Ma'am Eds Fundan. Daramahan kay Langga Jonil Abatayo Flora, Reynald Espera, Ma'am Yasha Silbon, Langga Alejandro Alayon Dela. And of course, we have here Langga Frank Constantinopla. Dara kay Langga Judan Montalvo Sumaribos. Good evening, Langga Kim. Shoutout lang kay Calvo Igor Galianero Bayaw Bani, Tatay Eme of Kabuluan Sur Oton. Badang mo talagang listeners sa Oton. Mga grupo na yung mga taga-uto niya. Tara kay Langga Edgar Badbadon. May kilala ko bala Langga Kim nga tana pang kabit, kag tana pang mahilig magpapati-pati, kuno, tana ginapalangga kaysa sa urig. Mga diba la? Ang theme song Manila, ano na gani ah? Ah, may kanta naman. Sa sana dalawa ang puso ko. Kasi mas sellout mo na nagka K-pop Dre. Ang sana dalawa ang puso ko. Ado ang may do may part na siya nga like bakit na ngayon lang kita na kilala na. At least i-search ko babe. I-search ko babe na curious. At sa mga K-pop na to. Mga ka-K5 naton, chillax ang kamodera. And of course, buwasang kaagahon. Mga kaagahon. Basta weekend, gabi sa Sabado, kaagahon sa Domingo. Makaupo ninyo ako from DJ Subong, anchor woman naman ako tomorrow, and newscaster. Ha? Makaupo ninyo ako sa Sunday morning news from 4:30 a.m. Tob-tob alas 6 ang aga. And of course, from 6 a.m. to 7 a.m. sa programa Sunday Morning Newscast. Thank you so much for being with me right now. Kita rin naman. Good night. Mamay-may, Ma'am Kaikai. Tara, sada kamay. Upod kay Ma'am Veronica. Sari sa lapus. Mami Immaculate. Pawain na dra. Chill lang daa. And to everyone listening right now, mga ka-K5. Sa mga taga-Bituon New Zahit. Thank you so much. And of course, naman sa mga ka-K5 naton. Sa Quinto Distrito, dira sa kay good night kay Ma'am Yasha Salbon. Napiyungan ako. Kabit Idol from Valenzuela. Request. Sige, ipapasalot na karon ko mahinga gaw ni ka K5 Andrea. Sige, Ma'am Yash. Good night. Mama chup chup. Kailang ka, Bani. Salong ikaw always, Ma'am Kim. Thank you so much. Salong manangga. Nakaupod natin sa Master Control, ka K5 Andre Fred Lapastora. Basi mapatigayunan yun, ha?
2: Ay, what?
0: Asa mo nagpamati dira?
2: Ay?
0: Ano man na siya, mapinalanggaon, kabalo magluto, dulungan ka sang pagkaon,
2: ay?
0: Kabalo na siya magmassage.
2: Ay?
0: Ginaano ko ikaw, gina-market. Gina-market. So, mga friends nila, mga single, mga pinaidad ang gusto mo ka K500. Mga low, ano si mo, mas bata si Imo. Mas bata si mo gamay. Pero tupong-tupong lang. Doon mga around 26 to 28, okay na na.
1: Nice!
0: So mga 26 to 28 years old. ang hotline na namon bala. So kasi si K5 Andre, managa ano mo, i-notify, ano nila, dala nyo na sa caption nyo. Basi, pwede ka ka-direct na kay K5 Andre. Ang number din namon, 0919-0986314. Ba? Pabugaw on air.
2: Ay, what?
0: Sige, thank you so much. sa mga kay Kaki 5 Edmar, Langga Edmar Liquiña, tara sa Pasay City. Thank you so much. And of course, sa mga Kaki 5 naton dara sa my area sa Quito Distrito kay Kaki 5 Hermie Flores. Sa New Zanter, Kaki 5 Sunny Sarabia Puna, sa aton sa Rio Patrol, Kaki 5 Amakoy, Espea Umalay, and Kaki 5 Aaron Lloyd Balala Refoyo. Ako naman ang inyong Langga Kim na laging my patikim mga Kaki 5. Liwat-liwat, delay. Ako naman ang inyo Langga Kim na laging may patikim. Just call me Langga, I'm one. Call away. Kay Nanay Rita, kay Tuto Sari, dala sa Leon. Thank you so much kay Auntie Tin and to everyone. Thank you so much for being with me tonight. Good night. Kag para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkaringawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa pinta, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ganyan carots.
7: Hindi lang carots, mga kulturan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayo ang ako nolo.
4: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Saling ka babala ni mga flowers nga damong probiotic.
3: Maedukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Welcome na kamo sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy sa mga way gana magkaon, be try nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daway kamo gana magkaon, kapida kamo. Ay ning sa gaibla dula sang gana sa pagkaon, oy basi sa uli mahulog na sa anorexia, isa ka blatian nga di way ka nagidyaga na magkaon. Try nyo anay be DTX 500. Parisis ang mighty C. Kahit dira, sigurado manamit gidang kaon nyo, magagana, mababalik ang imugana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Storyanta karon, ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome? Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamulanon sa mga babae. Kaupod din sina karon nga diskusyon si Dr. Miloy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Mil.
9: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
8: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamulanon, Dr. Mil?
9: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babay isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo kag 90% or
8: siyam ka mga babay.
9: Siyam gid sa napulo ka mga babay ang naga-experience sa gitawag ni nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C ang babay. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage amo ang gitawag psychological symptoms. Kaya nga isang mood swings, tingala ka, ginaway ka, may man rason, no? Low mood. increase anxiety kag nagabingit. Siling din sila nga pangga lang na. Ina bala nga wala na ka, wala ka na mo na mo, no? Gulpi lang mahibi kag daw hindi bensindihan.
5: Bati lang sunlog, no?
9: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton.
5: Alabuton.
9: Alabuton ka. Aratsyan mo. Ina ang bangod sa gito ang fluctuation sa hormone level specialist sa estrogen kag progesterone. Labi na kung kulang ka antioxidant sa lawas. Ang babay pag kulang antioxidant, mas heighten ang epekto sini sa mga babay. Amo na nga dapat inom gid DTX 500. Inom gid may TC kung hindi ka gusto magka PMS.
5: Correct kid Dr. Ramil. Mm. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang naganubo kag ini ang nag-aapekto sa serotonin levels. Mm.
9: Sulit-sulit na tanang ginambal Sir GP nga ang serotonin amo ang brain chemical nga ginaregulate sang mood, sleep kag gana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga kinahanglan mo inom gig ka DTX 500, may TC or pure C para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
5: Ano nga mga health na conditions Dr. Ramil ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
9: Ang mga babae nga magproblema sa reproductive system kaangay sa gituag endometriosis kag polycystic ovary syndrome ang makatugas ang gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives ang makatuga man sa mga sintomas kaangay sa gituag PMS.
5: E anong bulong sa PMS Dok?
9: May mga over the counter nga medication Sir GP, no? Agod nga ma-relieve ang sakit nga mabatyagan related sa gituag PMS, kaangay sang abdominal cramps, kag pagsakit sang ulo or migraine. Ang acetaminophen, nga pain reliever, ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps, kag migraine. Pero nami, gid, bisita na lang kamus clinic, no? Agod ma-check up. May mga natural tada nga kwan mo.
5: Uh-huh.
9: Natural tada nga pang-correct sa mga PMS, no? Total libre mo lang konsultasyon. So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na na solusyon. Kaya hindi, manami magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Gubakid di mo, dai? Kung gusto mo nga mag-ayos sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobrang carbohydrates. Ano, abing babae, mahiligid niya tamis. Labi na niyong mga pagkaon nga ususubong Sir GP. Milk tea, and kung ano-ano pa da, no? Bangod added sugars, gakos ang gituag pro-inflammatory. So instead, kung ang budget nyo para sa mga tamis, ibakal na lang ninyo sa ang DTX 500 kag may TC, no? Kada adlaw. So mintras tanto nga wala pa ginahimo nga pagbago sa lawas mo kag sa mga gawi mo, ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangod sa gituag PMS. Mag DTX 500, mag may TC or pure C kada adlaw. Ang mataas nga level sa antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually, with the right mindset, kag disiplina sa pagkaon, madula na ang gituag PMS or ining gituag premenstrual syndrome. So, permi na mo ginapanog yan adlaw-adlaw. Inom gid DTX 500 may TC para goodbye ng mga palanakit. Gani, dula man ang mga kuriit kag sakit.
10: DTX 500.
11: Ako si Rosel Akuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang akon nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid, wala na nagahapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata kamo magamit sang DTX 500 para kamo man maka-experience sa kanami sang DTX 500.
10: DTX 500.
5: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang sa mga palakaon utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi gali ka kaon prutas kag utan na, tapos hilig ka pa whiskey kag beer, pala pa ni garilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Pwede ka mag-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag-DTX 500 kag Mighty C kapermi.
9: Kung magmasakit gani Sir JP, sa una, mga nanay kag tatay tapay nun, throw orange.
5: Gusto? Skyflakes?
9: Sa lagali, dapat tuntun gin nga orange. May antioxidant.
5: Gusto?
9: Kung gabalatean ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga glucose, damo na produce nga na generate nga free radicals.
5: Dasun nga palanakit lawas mo.
9: Palanakit lawas mo, ano-ano lang batyagon mo. That's why nga kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inom gig ka DTX 500 kag Mighty C. Kay para makuha nimo ang benefits ang exercise kay kung sige lang ka exercise, wala ka antioxidant.
5: Abo! Palanakit, palamanog lawas mo.
9: Oo, ganda mo ang ano ang pag-generate sa free radical. So that's why inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw kung especially ga exercise ka.
12: Mostly sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, uga, mga pinakas juda, no, tapos-tapos yung kaon nami dessert cake ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates kasi syempre namit ang sudan, tamis kag asin, damo kanon makaon. Actually Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa ba lang mga holy men ga fasting for me. Layo sa masakit lawig ang kabuhi so brushin nga nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang malamalingan nila, eat in moderation, good for me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinary yun sa Pilipino, yung aga preto, panyaga preto, panyapon preto. That's why gina-emphasize din namon for me that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban kundi mag DTX 500 parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imong kabuhi, madelay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
9: Hindi pwede 30, sir boy.
12: Pwede.
9: Pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, nami gidya ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Ti sa mga pagtuon, permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay ang mababay palakaon, cakes palakaon, tamis, no? Amo nang rason nga nga nag-abnormal ang gituwag menstrual cycles. Nga gabatyag mo sa gituwag amenorrhea, dysmenorrhea kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga katabo kung palakaon ka tamis, no? Palaugtas magig ka. So, stressful ka bla. Sila na yung katabo nga may problema sa gito administration. So, permi na mo, ginapanog yan nga, adlaw-adlaw gin inom, DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayanan. Nga, once nga adlaw-adlaw kag inom sa DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga blatian ang malikawan mo. Matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang. Amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kung isa lang inyo, akong lima. No?
12: Wow!
9: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, sang 100 years old. No? Kaya ba lang mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
5: Ay, kung
9: hindi sila nga mapatay ka, gakuriit ka sa imo balatian, wala sang sakit nga mabatsyagan, kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer, gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Kung di nyo gusto, tipa gusto na kamuda.
5: So, kung gusto nyo.
9: Amo na nga, adlaw-adlaw git, inom DTX 500 kag Mighty C, subong na, sugdi na. Si Jinra ba? Gawa panago-nago lang na siya.
13: Ano sikreto niya?
5: Milig siya taguay.
9: Huwag siya panago si Jinra ba? Gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
12: DC, ano, DC?
5: 19, ang 8, nag 19 ako nung kailis, last year 18, plato mo. Uy, ka 19, ah.
12: Ah, kampiyon.
9: Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasag ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
5: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
12: Maligo kadlaw-adlaw, no?
5: Basic.
12: Oh, maligo. Basic.
9: Ang pagligo is not enough.
12: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon. to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang yung kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE yung kapaputi man si imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginbutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
10: DTX 500!
13: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
14: So good lang nag-inom ka DTX 500.
13: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
14: Almost 3 months na.
13: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
14: 3 times hindi.
13: Kamusta ang alay sa kamot?
14: Wala na. Advise ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
10: DTX 500! DTX 500!
15: Ikaw ba lang may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado makaayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanay Street, Barangay Poblacion, Ilawud, Pasay City.
16: Gusto ko man, gusto tamantanan, nga amot kamo.
9: Wala sing gusto nga baho ilog ang imo tupad.
17: Klinika Deo Fresh.
12: Klinika Deo Fresh, ang kapadugay sang friendship.
9: Ang kapadugay. Nakapang nos-nos na ba kamo? Nos-nos ang term.
12: Nakapaka-swipe-swipe na kamo na.
17: Nakapaka-swipe kamo da?
9: Biskan, wala lang nga pang swipe dito, no? Pwede gali ang pang swipe mo.
12: Mang swipe na kamo.
9: Swipe sa ilok.
12: Swipe sa ilok. Para ang Klinika Deo Fresh gives you 48 hours of freshness. Layo kasi ginatawag nga underarm body odor or angsud, no? This gives you back your confidence. Nami niya nga ga-apply ka, obra. Mumut. Ka, no? Namin niyang gahagas.
9: Mga kanan nga medyo baho ang ilog sa kabataan nga mas timprano, i-correct nyo na na.
12: Oh, correct.
9: Gamit sa Klinika Deo Fresh. Mga pinatao po kay Sir Eljan.
12: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang gapanami ka sa imong metabolismo, gapainitin kasi mo lawas, may gahugas, may gatinlo sa imong selula, kipuno sa antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan hubing tanawon, no?
9: Pero may mga kape para sa mga balati anon, Sir Boy. Especially kung may degenerative disease ka.
17: Oh, may diabetes ka.
9: Ang gitawag kape nga DTX Premium.
12: Correct.
9: Nami ang DTX Premium. Kaya nga sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia ang gamit. So natural na sugar, zero calories, kag nami git sa health. Kaya nga, gin-combine ang de-sugared sugar cane, kag siyempre, Sir Boy, gin-combine nila ang Ganoderma Mushroom.
12: Wala in yan, timplada ni engineer, no? Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, Extend.
16: Ay.
12: Ang Extend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami in delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells, nami man ang paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel younger and you act younger. Just as engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-extend.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Sige, ang memories na ito, importante, kinanglanon mo imo memories, especially sa imong labuan. Paano balabuligan ni D3 Bio nga ang imo memorya tama ka crisp? Ready mo ma-access anytime, especially sa mga estudyante. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
12: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganda ka mo short story. May isa ka tao nga, bali nga gaan siya kung na-death penalty, kuhaan siya kung na-dugo sa mapatay siya. Pero tutuod na, gin blindfolded lang siya, gin kiyada niya kamot, po, man siya gin pilas, tapos may gin patulo nga tubig, gatulo-tulo, lang, ay, dugo ko na ito gatulo. Napatay siya. Biskan why siya nagkuhaan dugo. Because the brain is conceiving that he will die.
9: May term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
16: Oo.
9: Gin-blindfold kami.
16: Ay oo no.
9: May sa tubang na mo may gin ano?
16: Gina Saywardo.
9: Saywar, oh, that's time. Oo. Galain ko mo.
16: Di ba kasi linggitan? Okay.
9: Yung daw ma daw ma-walk out ako. Kung naano ni sila man, yung panakit ni ilang braman.
12: That is called brain conditioning, no?
9: Yes.
12: Ang munang epekto, sang, ang munang ka-powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may dementia ka, gamat amat manubo ang imo immune system cause the brain could not relay information anymore sa imo immune system. Subong nga adlaw tun-an ta, paano bala si D3 Bio makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories? Dr. Ramin?
9: Ang D3 Bio, Sir Boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imo neuron sa imong brain, Sir Boy. Nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka D3 Bio, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gitwag D3 Bio. So kung ga-deposit ina mga beta amyloid plaques between neurons, ati may tigtinlo, Sir Boy. Amo na nga, kung pala inom ka D3 Bio, adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na mo, may mga edad na bala, balaan pa nila ang ilang kuan? Anong natabo kahapon pa? Correct. O anong natabo sang bata pa sila? Amo na yun na kanami, kung adlaw-adlaw ka ga-inom D3 Bio. Tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills biskan tigdulang ka na. D3 Bio lang na.
17: Ang D3 Bio hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque kundi miara pa sila sa ginatawag antioxidant, Sir Boy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sang ginakaon naton nga pagkaon nga miara sa ginatawag glucose nagakadtogid sa aton nga brain, Sir Boy.
12: Correct.
17: No? Tungod sa ginatawag glucose miara ginaya sang latak, no? So nami ya ang D3 Bio kumiyara sa ginatawag antioxidant nga gallic acid kag ferulic acid nga gina-prevent niya nga ma-oxidize no ang selula sa aton nga brain, Sir Boy. Tungod sa ginatawag beta amyloid plaque kag oxidation nga nagakatabo, pwede kita magka-Alzheimer's disease, Sir Boy. Kung Alzheimer's disease ang nagabiktima sa isang tao, malipaton ang isang tao, Sir Boy, no? So but silingon, nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, Sir Boy, no? Kung may ara kita sa ginatawag Alzheimer's disease, tungod nga hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, Sir Boy, MCT halin sa D3 Bio, Sir Boy.
12: Kampiyon, no? So duwa pa lang nga discuss na about nga agakalipaton ka. Una, ang beta amyloid plaques nga ginambal ni Dr. Ramin. Ang ginambal naman ni Doc Sam, basi, ang brain mo hindi naka-accept sang main source of energy niya, which is glucose, at tawag da type 3 diabetes, no? Is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi na ka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang D3 Bio nga kay kung hindi na niya kauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa D3 Bio. Ti ini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa ginatawag nga brain recovery. Ki gamat-amat na balik ang imo ginatawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hamban sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why D3 Bio is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga D3 Bio ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3 Bio is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Ramin.
9: So, amo na, Sir Boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom D3 Bio para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang, Sir Boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3 Bio? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imo nga mga probiotics sa intestine.
12: Grabe mo, kabalumang
9: itabulig. So, once nga nami imo nga probiotics, imo nga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins, Sir Boy, amo na nga nourish sa imo, no? Brain. So, at least, biskan paano, malayo ka sa problema sa gitwag Alzheimer's disease. So, MCT from D3 Bio, not only nga ga-produce ang ketones, kag ga-turn niya sa imo nga autophagy. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higo, patay nga mga brain cells dira sa imo nga brain.
12: Ang switch gili sa pagtinlo sa imo brain, dito'y bayo, kigi-ion niya ang autophagy, tinloan niya sa imo brain.
9: Hmm? Wala nag-glucose, sir.
12: Wala nag-glucose.
9: Bahuway na siya.
12: Bahuway na siya, no?
9: So, wala naman sa imo, on. Mm-hmm. Pangkakuno na lang niya dang matupad niya nga mga guba nga, no? Nga mga brain cells. Pangtinloan na niya. So, dira ang kanakanami, kung adlaw-adlaw kagainom dito'y bayo, abi ni mo, bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TB. Oy, ang palainom galit dito'y bayo, mas gatalom, ga-sharp ang imo nga brain sa sige ni mo inom.
18: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ni Nolo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Kaya nang panimisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa ka. 1 month lang, kuha ng lingon sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
19: D3 Bio! Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mag-abot ka. D3 Bio!
20: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sa D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood
19: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mag-abot ka! Pure C! Ang alkaline niya vitamin C!
21: Kailisi si Masa, ang Gimara. Sambal ng doktor, sakit ko, kidney. Yun, may blood ko. Gamit ako sa Pure C. Nakuha ang sakit ko. Mayo na gid ang nabatyag ko.
19: Pure C! Kag-Santhum Plus! Epektibo! Pure C! Vitamin C!
15: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
16: Para sa dugang benefits ang D3 Bio.
9: Dugang benepisyo kung adlaw-adlaw kaginom D3 Bio. Ang MCT sa D3 Bio is makabulig siya para sa gituag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10, isa ni ka antioxidant nga kaya magprotekta sa imong selula kag kung ini ma-damage. So, makabulig ni siya sa imong gituag metabolism. So, kung palainom ka sang D3 Bio, gina-promote niya ang vitamin E, no? Para nga ma-absorb sa imo nga tinai, para ma-improve ang imo nga vision, imo nga reproduction, kag siyempre ang imo nga dugo, brain kag skin. So, ang vitamin E is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini ma-absorb lang, madulong lang kung palainom ka D3 Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3 Bio.
17: Isa pa yung health benefits nga makuha nato sa D3 Bio. Miyara sa singin na ito ang MCT nga sunod sa mga pagtuon, amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka? O kung bagay ni sa mga obese sa Sir Boy, kahit kung pala tumar, kung pala inom ka sa D3 Bio, piling mo busog ka permi, Sir Boy. Mm-hmm. No? So, ang D3 Bio, nagpa-increase inigali Sir Boy sa hormone yung ginatawag leptin. Mm-hmm. So, ang leptin ng hormone, once nga busog ka na, kuhiton niya ni si hypothalamus, no? Ay. Hambalon niya, oy, busog na ko di, no?
12: Unta ta kaon.
17: Si brain mahambal naman na sa aton nga kamot, op, stop na kaon, stop na usap da ba.
12: Buigin ang kutsara.
17: Oo, so amo na ang ubra sang D3 Bio, gina-regulate niya ang aton nga gana sa kaon once nga kita busog Sir Boy, no? Kag ang MCT nga sa D3 Bio, nubo ang iyang calories ini i-compare naton sa gratuwag long chain triglyceride nga matambok kaya Sir Boy. So correct. Kung adlaw-adlaw ka.
9: Matambok halin sa kan?
17: Oo, sa karni. Kag sa kanon, abi, no? So kung nakaditribay ko kada adlaw, sigurado kaya Sir Boy nga magnubo ang imong nga timbang balik sa normal.
16: Okay, no? Tingala ka mo, di ba kung nila naton ka, gasalakit mga joints mo? Imnibla ditribayo, baka kasangilanat mo, huwag pagkaplanakit joints mo. Nga ah, may ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa D3 Bio who is also a powerful antioxidant.
9: Yes.
16: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why kung mag-inom ka D3Bio, kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo. Sakit sa ulo, sakit sa mga kasukasuan, sakit sa imong tiil, bangod sining caffeic acid. Gaara sa D3Bio, kagwala sa plain D3.
12: Mm. Kung ikaw, ga-D3Bio everyday, putiktado ka, kampiyon ang imo immune system nga. Nami ang absorption sa vitamin A, D, E, and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sa ginatawag nga mga immune cells mo. That's why, even though hindi kilala ni D3Bio ang imo immune cells when it fights your viruses, di nga makita nga ang bagay ni Sir JP, kung tapos mo yung ilanat kag D3Bio yung tumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo, minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayos si imong ilanat, lalo na kung virus kag bacteria nga linansin ni ang D3Bio. No? Amo nang epekto sang imo sa D3Bio sa Sir JP.
16: All right. So kumpletohon ang atong mga
9: D3Bio gid sir, Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3.
16: Kulang na.
9: D3 nga wala BCO. Kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3. Kulang man. Dapat D3Bio. BCO. D3Bio.
16: Lain gid jam nga kumpleto.
9: Amo ni D3Bio.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy magasiling ang juice magapakamay sa tanan mag ayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Visio.
1: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis Whoa. TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
3: Pinakabarato nga data.
4: Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
5: Conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
0: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Dry eye. Pirmig ang katol. Imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda. Sa mga nagkala lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako.
0: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion nag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sporbiotics.
12: K5 Kalingawan sa Barangay. K5 News FM. KKB. K5 Kalingawan sa Barangay. Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KK KB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
13: KKB, KKB,
11: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre? Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap, magaspang lapa.

0: Speed ang ako man kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
3: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay.
3: Happy kanunay.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
3: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
3: DTX 500.
1: Masaligan.
3: DTX 500.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3
3: nga may Physio.
1: Ang Physio
3: nga may D3.
1: D3 Bio.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3
3: nga may Physio.
1: Ang Physio
3: nga may D3.
1: D3 Bio.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Nga pamati gid ko sa K5 kahit daw hindi gid bala makumpleto ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matcha Colette. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
8: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
9: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Hindi talaksan ang kama para mapamatud-an nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, banig lang ayos na.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

100. Epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Heart.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kabalo ba na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: sa K5, diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: problema, gid ako sa akon body odor.
5: Nahuya na ako magatubang sa akon mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi, gid akon nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakas sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
3: Happy kanunay.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
1: Nga nagapanupo.
3: Kagakontrolar.
1: Sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
1: Masaligan.
3: Epektibo.
1: DTX 500.
3: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
1: Ang D3.
3: Yung may Physio.
1: Physio.
3: Yung may D3.
1: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
1: Yung may D3.
3: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Oy, Day, good news! Napangitaan ta na ka sang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
3: Ay, tuod ka! Wow!
2: Oo, tuod-tuod na, Day.
3: At yan ang akon role, Day.
2: Bali, ikaw ang kagaw.
1: K5 Kalingawan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
6: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagat sa mga butika.
8: Para sa matilo nga dugo.
9: DTX-500.
8: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX-500.
8: Ang DTX-500.
9: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo nga tayo.
9: Happy kanunay.
8: DTX-500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX-500.
8: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX-500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy?
9: DTX-500.
8: Ang DTX-500.
9: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng allergy.
9: DTX-500.
8: Masalika.
9: DTX-500.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vistang.

0: Capsule, ang iCare Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. iCare Gold Capsule, para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupot ang pagbutang sang iCare Drops. Adlaw-adlaw, iCare Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mapakala ng butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mapakala sa mga butika.
3: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
4: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
4: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Balik ka mga langaw! Ako'y nakapaborito natin niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika Deo.

0: Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kadaragsa nga pungkod,
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit,
2: DTX Beauty Soap.
1: Dala o magputi,
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol,
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasumpay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasin!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend food supplement for men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas ka antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: ikaw ba na
7: ang may diabetes?
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
7: nga nagapanupo
6: kag kontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
6: yung may VCO.
7: Ang VCO
6: yung may D3.
7: Malakas mga butika.
6: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
6: yung may VCO.
7: Ang VCO
6: yung may D3.
7: Malakas mga butika.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi ko nga aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
15: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K5 News FM
1: K5 Galing Awantay.
2: Sa plaza, may babae kag lalaki nga nagaistoryahanay.
3: Ga, may ipamangkot lang ko tani isimo. Hindi ka lang mga kig, ha?
4: Okay lang ah, ano to?
3: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
4: Ay wala, agit bala.
3: Ah, tiwala tada bahi mo.
1: Hey, my galing nga one time.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Co, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Co, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Co, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Co kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Para sa mga kagaw, Clinica Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sara Branch. Bakal na.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Baka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So una,
4: today, magid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow. Ayos,
7: gid. Kamuman bala, testingin nyo
8: ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tayo.
9: Happy kanunay.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Ikaw bala
9: ang may diabetes.
1: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanupo.
1: Kaga kontrolar.
9: Sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
9: Ang D3.
1: Yung may Physio.
9: Physio.
1: Yung may D3.
9: E3 Bio.
1: With Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
9: Ang D3.
1: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
1: Yung may D3.
9: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Pre, sa una blang amang granon pa ko, magkaon ko, nagakamot lang ko, pero sa subong apigado na ko, nagakutsara na ko.
3: Ba, waraw-waraw ka man imo ya, nga man haw.
2: Balaan mo pre, mubunlay ka mo to ng luga.
0: Fam, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! Mike, kumusta?

0: bayo kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon butis.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
8: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Max4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
9: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika S4 Biotics!
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na itong mang kilikili. Ano yan? Alkit

0: Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
0: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica DioFresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
0: Clinica DioFresh.
1: Available now.
2: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossy!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang Extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to Mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligat,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: ikaw pala
7: ang may diabetes.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
7: nga nagapanubo
6: kaga kontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
7: masaliga,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio
7: ang D3 Bio
6: yung may PCO
7: ang PCO
6: yung may D3
7: mga butika.
6: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
6: Yung may D3.
7: Mabakas, mga butika.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, ginang akong stress. Nga nabatyagan ka, nagahatag, gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sa Kalaparan. Tunay na K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
15: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K-5 News FM
1: K-5 Kalingawan Time.
2: Dok, nga amo ni operasyon sa ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok.
3: Amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
2: Nay!
1: K-5 Kalingawan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

Mo pangaiban DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics.
0: Makabulig sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Pinakabarato nga dito.
2: Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
3: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
4: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kadsa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Lay, nako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Baka sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
13: So una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap kag naghamis kag nagputi gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
11: Mabakas sa mga butika.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
14: Extend
17: Food Supplement for Men.
14: Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay.
17: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidants.
14: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino nga tay.
17: Happy kanunay.
14: DTX 500.
17: Masaligan.
14: Epektibo.
17: DTX 500.
14: Mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
14: Ikaw bala
17: ang may diabetes.
14: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
17: Nga nagapanupo.
14: Kaga kontrolar
17: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
17: Masaligan.
14: Epektibo.
17: DTX 500.
14: E3 Bio.
18: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
14: D3 Bio.
17: Ang D3.
14: Yung may Physio.
17: Physio.
14: Yung may D3.
17: D3 Bio. With Physio.
19: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio.
17: Ang D3.
14: Yung may Physio.
17: Ang Physio.
14: Yung may D3.
17: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
17: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako dali si Paco sang Tagbakaro. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
5: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ancampeon, nesta show na sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3 mga butika. Para sa matilo nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo happy kanunay DTX 500. Masaligan epektibo DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo DTX 500. Masamit ka bala gina allergy DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahali na sa mga nagkalaydaing nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakaton, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C,
6: ang alkaline nga vitamin C.
7: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pag no, ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May ginag recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasing!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay.
11: DTX 500
10: masaligan,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanubo.
11: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Masaligan.
11: Epektibo.
10: DTX 500.
11: D3 Bio.
13: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
11: Yung may D3.
10: Mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio!
10: Ang D3 Bio!
11: Yung may BCO!
10: Ang BCO!
11: Yung may D3! Matatas
10: mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
15: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bito on Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian?

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako ng irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butka. D3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mabakas, mga butka. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotics, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes ka Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Balik ka mga langaw! Ari na kapaborito nato niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggod,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang mapanit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Galaong magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: X10 Food Superman Roman.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba.
9: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
11: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tagtindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Nga may BCO. BCO. Nga may D3. E3 Bio. With BCO.
13: Ako si Boy Fidel. Isang ka health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsug good ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
9: D3 Bio, ang D3 yung may VCO, ang VCO yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Kaya sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Angka kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100, epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag naka

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: Una,
3: magid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadyan nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.

K5 News FM. Ancampion, e stasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calvibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagat sa mga buti ka. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo? DTX 500, masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500, masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agad yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mamasaga butika. I Care Gold, ang I Care kapsula nga mas gid pabasko kag mas gid panami. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata, may superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold, kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C, kag 1 capsule 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalaba!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing
9: kasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matinong na dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Basta tinlo ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
9: ikaw pala ang may diabetes.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
9: nga nagapanupo
10: kagga kontrolar
9: sang imo blood sugar.
10: DTX 500
9: masaligan,
10: epektibo.
9: DTX 500
10: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
10: yung may BCO.
9: Ang BCO
10: yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
10: yung may BCO.
9: Ang BCO
10: yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Napamati ko sa K5 kahit daw hindi gid balam akong tito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kang gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako galisi Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my
1: puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News.

News FM。ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yung may D3. Makakas,
3: mga buti ka.
0: D3 Bio.
4: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
3: My D3.
0: Mga buti ka. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag DDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DDX 500 ka na. Ang DDX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500 garantisado epektibo para mismo. DDX 500 nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga uno? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag DDX 500 na. Ang DDX 500 ang may powerful compound. Nga nagapanubok sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka.
0: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa Eye Care Drops at adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, nadayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
10: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
11: K5 Kalingawan sa Barangay.
12: Yes,
10: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa K5

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Bali na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Galaong magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: X10 Food Superman Roman.
11: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, turaok gid ang akon man, no? Kanamit gid sa experience ba?
10: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
12: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid
10: X10 Food Supplement for Men.
13: Para sa matinlo nga dugo,
10: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay,
10: DTX 500.
13: Ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant,
13: nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
13: Basta tinlo nga tay,
10: happy kanunay,
13: DTX 500.
10: Masaligan,
13: epektibo,
10: DTX 500.
13: Mahigro bala ang imo dugo,
10: DTX 500.
13: Masami ka bala ang gina-allergy,
10: DTX 500.
13: Ang DTX 500
10: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
13: Nga sa masami,
10: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
10: DTX 500.
13: Masaligan,
10: DTX 500.
13: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
10: D3 Bio. Ang D3
13: yung may Physio.
10: Ang Physio
13: yung may D3.
10: D3 Bio.
13: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumara, natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
10: You may Visio.
13: Ang Visio.
10: You may D3.
13: Mabakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pero diyan ako gatinir sa lapas. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンでさいろいろすれ 88.7 K5 News FM

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya pong pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carrots.
5: Hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Malingaw ka na, babalaan yung mga flowers na damo probiotic.
3: Ano ba yung engineer ba?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Tungihan takaroon, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan natin ng mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dok Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dok Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwani, may TC, kagpure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C. Agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga naga-damage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinaka-importante nga function sa atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. ini man ang nagahimo sang steroid hormones kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga indi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Hmm. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 596. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
3: Palainom
6: no?
3: Ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag MyTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
6: broccoli with garlic. Ang broccoli Sir GP may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
3: Atay, no? Like tinlo avocado Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sa liver
6: avocado cells. Subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana ang may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory Sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal sa naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag may Tisero Purecy tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay Sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan ng organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglan noon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag MyTC, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pa ang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
7: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pila tong score gani?
8: 470.
7: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali 2 times at it.
7: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
8: 160.
7: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang MyTC kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag MyTC, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag MyTC or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasal.

0: si Orpior, si Agon Maamligan, ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
1: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya ga tingob ni siya sa imo kidney parisan pagi sa napatay na selula sa tungod sang inflammation nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500 kay ano ang pangunta sa inflammation kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
2: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
0: Agoy.
2: Untat inom alcohol.
0: Agoy.
2: Magkaon sang healthy nga diet which Rustan is more on fruits.
0: Rustan. Lahubog.
2: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, i-on ang puti nga karne na kabalos. Ang...
0: Ha? Kabalos?
2: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
0: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinuan pa imo dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sang health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba gawa panago nago lang na siya.
3: Ha? Ano sikreto niya?
4: Milik siya tagoay.
0: Wala siya panago siya ra ba gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa yapi edad, sir boy.
4: This is no, 19 nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plug mo. Oy, 19
3: na. Kampyon ni
0: mag. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan gamay ni mga kugatan kung kapamassage ka at least once a week kung twice a week mas nami pagid gamit ang DTX herbal oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
3: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
4: Basic.
3: Oh, maligo. Basic gina yan.
0: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, aki may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amon ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil. Giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: DTX 500. Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
4: So, wow.
6: Namin nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
4: Sa
2: mga wala pa nakatsa.

0: Try sa GTX 500. Anong mahambal mo sa ila?
1: Mabakal na kamo.
2: Sa GTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
3: GTX 500!
4: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang GTX 500. May DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: So pareho man imbla nga perme na mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gi kadadlaw.
7: Dapat lang.
6: Oo, oh, hindi pwede nga.
7: Kung maligo ka kadadlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
8: para may pares kina, may pares.
7: Di siyempre, Klinika Deo Fresh.
8: Klinika Deo Fresh.
7: Damo yang ano, hindi kasaw sa iban nga deodorant. Try nyo Klinika Deo Fresh.
8: Amo nin pag-asa nyo, no? Kung dugay na way gay pekto deodorant nyo, amo niya. Ang makapipekto sinyo nga aki, ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ada sa Klinika Deo Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Deo Fresh.
6: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
8: Ibo si malatnan ka nga. Sabang taas.
6: Nakapangapi ka na.
7: Of course. Burito nga kape ni Sir Iljan, wala na sa iban.
8: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirula. That's why gaamat-amat ka Ruben, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotinine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Ruben dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
9: because it's a natural sweetener. Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
8: Para sa diabetison.
9: Nagkabituhan na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang atong kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio. Oo, gatamis. Kaya tamis ang D3 Bio eh. No? May protection ka na sa kagaw.
8: May protection
9: may
8: pa.
9: May antioxidant ka pa.
8: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Kaya puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotinin, may harakap pa monolaw rin nga rin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni Engineer Labagatin, dog tanan.
7: Kaya pa rin kung aga, kapakapi siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
8: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend, kinami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
8: Thank you, Sir JP. Kabalo na kitang D3 Bio. Gaamlik sa itong kontatang kaso ubusip on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imusilula putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton silula, Doc Ramil?
7: D3 Bio, ti pero may na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung ang BCO, wala kaagiinit, Sir Boy.
8: Pinaka-kampiyon klase.
7: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
8: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang haloblocks ni lipids.
7: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation.
8: Mm-hmm.
7: by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga
1: pamati sa aton.
7: Ang cytosol, sir boy, amon din siyang part sa imo cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sang gitawag glutathione.
1: Uy, ana na. Ana na glutathione.
7: Nga may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage niya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula
1: may ga-repairman
7: ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
1: Uy, kampiyon.
7: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
1: Kulang na kung ditri lang.
7: Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
9: So importante na ang good fats aton yung mga cellula, sir boy, lumilingid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yes, sir boy, 60% is made of fats.
1: No? Correct.
9: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
7: Pero pina itong patihan sa ano? Kaon money.
9: Kaon money. Oh.
7: Pero lain nga money ang ginakaon, sir boy, no? Nga anong ara sa money? O di ba? Perdi ang money sa ano, sa D3 bio.
1: Oh. Layo
7: gidya. 100 times.
0: Mas lalakit ang joints ng kaon mani, guro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng
9: D3 bio. Diyari, loan mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT na responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
1: Nerve cells,
9: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
1: Amo nagnatag sa D3 bio.
9: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
7: try nyo lang mga wire nga live wala putos.
9: Oo.
7: Di ba gasiga-siga.
9: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kun nga dasig ang ginatawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones amo na nagapanghimo sa ang ginatawag tau protein, beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagi dia, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga auto pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
1: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka energetic nga kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapag sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapagkagit may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano but silingon sina kung D3 bio ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imo cellula, which increases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo cellula. Ina tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
7: Kung wala kagainom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imo cellula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may mo protekta sa imo cellula against virus and bacteria. Ti kung wala si Ditribayo, atakihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si Ditribayo, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero minamon na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayoy ang bulig sa imo ano? Immune sa imong system. Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya mas stress bangod sang Ditribayo nga ara sa kada selula. So amo na, pero minamon na balik-balik. Once nga mag-inom ka Ditribayo para maprotektahan, malagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Okay. Isa lang.
3: Every 8 hours.
7: Kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kayo wala na sa ano, wala side effect, wala...
3: It's all natural.
7: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka Ditribayo, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang gituag
1: cancer.
7: Sumining pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te, may amo ka mo nga suplemento, Ditribayo, no, ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
10: Ditribayo with Physio.
11: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla is agalabot gitatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang Ditribayo bao okay gidang resulta subong normal na gid.
10: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagas, magabuti ka. Ditribayo.
12: At po si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa Ditribayo. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Ditribayo.
10: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa Klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang Ditribayo kadadlaw, Dr. Mil?
7: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalonin mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na Ditribayo. Di ba grabe pag-uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom Ditribayo.
0: Abisan dinggi, ganig inom ko.
7: Di ba dinggi subong? Grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag Ditribayo, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag Ditribayo. Ang mga medium chain fatty acids from Ditribayo, ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
1: Patay sila.
7: Kag hindi lang hastada. Hindi lang virus ang kaya patyon.
1: Bacteria. Sang
7: ano? Even bacteria, mga TB honda inom gid mo Ditribayo.
0: Ang ano ni ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gid maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system.
6: ari ang mahimo ni Dietri Bayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni Dietri Bayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may Dietri Bayo ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D. May D3 na siya nga daan nga dala.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na mi tayo. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, magaayogin sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakats, mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Makakats, mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga uno? Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
8: Libre! Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Ay, ka mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
9: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Kadaragsa nga punggot,
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit,
11: DTX Beauty Soap.
10: Dala o magputi,
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol,
11: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
7: X10 Food Superman Man.
12: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. Itry ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
7: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
13: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio. With Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio.
14: Ang Physio.
7: Yung may D3.
14: D3 Bio.
7: D3 Bio. With Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio.
14: Ang Physio.
7: Yung may D3.
14: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
7: B

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Sa amon pinalangga ang mga tagpalamati, nadulat kita sa kahanginan bangod sa power interruption. Kagliwat kita nga nagapanumbalik, padayon lang ang magpamati para sa mga kampiyon nga balita, drama, musika, kalingawan kag serbisyo publiko sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mababa sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
5: Yumay D3.
3: Mga butika.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag TDX 500 ka.
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag TDX 500 ka na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: ganagapanubos
8: ang imo blood sugar.
7: TDX 500
8: garantisado,
7: epektibo.
8: Aramis
7: Whoa. TDX 500
8: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga uno?
8: Masami nagapangihi.
7: Masami ginauha.
8: Masi may diabetes ka na.
7: Mag DTX 500 na.
8: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
8: nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
8: DTX 500
7: garantisado.
8: DTX 500
7: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
7: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
7: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Good news!
3: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre? Libre!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty
5: Tiso, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty So.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Extend Food Superman Man.
20: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
19: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
21: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
19: Extend Food Supplement for Men.
22: Para sa matinlo nga dugo.
23: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tay.
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas nga antioxidant.
22: Nga amo naman
23: ang nagatinlo sa imo atay.
22: Basta tinlo nga tay.
23: Happy kanunay.
22: DTX 500.
23: Masaligan.
22: Epektibo.
23: DTX 500.
22: Mahigo bala ang imo dugo.
23: DTX 500.
22: Masamit ka bala ang gina-allergy.
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
23: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
22: Nga sa masami,
23: amo naman
22: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
23: DTX 500.
22: Masaligan.
23: DTX 500.
22: D3 Bio with Physio.
24: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumak sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
22: D3 Bio.
23: Ang D3
22: nga may Physio.
23: Ang Physio
22: nga may D3.
23: D3 Bio.
22: D3 Bio.
25: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
22: D3 Bio!
23: Ang D3 Bio!
22: Yung may Visio!
23: Ang Visio!
22: Yung may D3!
23: Mga butka!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
5: Clinica Diofresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: Una.
9: Problema. Gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
9: Salamat
10: sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
6: Mas tatino ang atay.
13: Happy kanunay.
6: DTX 500.
13: Masaligan.
6: Epektibo.
13: DTX 500.
6: Mataas bala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
6: Ikaw bala
13: ang may diabetes.
6: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
13: Yan ang gapanupo.
6: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
13: Masaligan.
6: Epektibo.
13: DTX 500.
6: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
13: Ang D3.
6: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
6: Yung may D3.
13: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3.
13: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
13: Yung may D3.
6: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
13: D3 Bio.
16: O, si Karen. Nadamog itsang akon hair fall. Hindi manami. Akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio.
13: Ang D3.
6: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
6: Yung may D3.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
17: Ako si Kenner. Isa ka ESL
2: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
17: Mabagat sa mga butika.
18: Para sa matinlo nga dugo.
19: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tayo.
19: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
20: Basta tinlo nga tayo.
19: Happy kanunay.
20: DTX 500.
19: Masaligat.
20: Epektibo.
19: DTX 500.
20: Mahigo bala ang imo dugo?
19: DTX 500.
20: Masamig ka bala ang gina-allergy?
19: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
19: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
20: Nga sa masami,
19: amo naman
20: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy?
19: DTX 500.
20: Masaligat.
19: DTX 500.
20: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
17: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
17: Mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanggit ang ako nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
17: Mabaka mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagkita ko makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
25: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
26: Libre!
7: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
27: Dali ka mga langaw! Ari na kapaborito nato niya ilaw!
28: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Kadragsa nga punggod,
30: DTX Beauty Soap.
29: Magaspang nga panit,
30: DTX Beauty Soap.
29: Galaong magputi,
30: DTX Beauty Soap.
29: Puro katol-katol,
30: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
29: Bakal na sa mga butika.
31: Nestor, ang sinaing!
32: Luto na!
31: Ang labahan!
32: Nakasampay na!
31: Ang uniform ko!
32: Naplansa na!
33: Ganito ako!
34: Tigasi!
33: Tigalapa!
34: Tigasay!
33: Tigaplansa!
34: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
33: Sa gabi,
34: ako ang bossing!
33: Dahil kasangga ko!
34: Ang Extend!
33: Supplement for men!
34: Lourdes!
33: Tapos ka ng maligo!
35: Yes, darling! Come to mama!
34: Extend Food Supplement for Men.
33: May Maca at Lavawaska
34: na nagpapataas ng energy at stamina
33: para sa tigasing performance.
34: Extend Food Supplement for Men
33: para sa matino na dugo.
34: DTX 500
33: para sa healthy gatay.
34: DTX 500
33: ang DTX 500
34: ang may mataas ka antioxidant
33: nga amo naman
34: ang nagatilo sa imo atay.
33: Basta tilo ang atay,
34: happy kanunay.
33: DTX 500
34: masaligan,
33: epektibo.
34: DTX 500
33: mataas pala ang imo blood sugar.
34: DTX 500
33: ikaw pala
34: ang may diabetes.
33: DTX 500
34: ang DTX 500
33: ang may powerful compounds
34: nga nagapanupo
33: kaga kontrolar
34: sa imo blood sugar.
33: DTX 500
34: masaligan,
33: epektibo.
34: DTX 500
33: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
17: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
17: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
17: D3 Bio.
0: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
17: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
17: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
17: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
17: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
17: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
17: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
17: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
17: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
34: My family history ba na kamuusong diabetes?
17: Mag DTX 500 ka!
34: Mataas ba na ang imo blood sugar?
17: Mag DTX 500 ka na!
34: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds
34: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
17: DTX 500
34: garantisado,
17: epektibo,
34: aramis mo.
17: DTX 500
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!

0: 5 News FM Championing the Lives of the Filipino.
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. Iloilo, alas 4.39 na sang kaagahon.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan.

daw. Kamusta ang inyong sining pagbangon? Bato na, bago naman nga adlaw, panibago naman nga aga para magbaka-baka. Aba, baka-baka. Sa mga ka-K5 naton, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa nagkalain-lain nga mga kaprobinsyahanan sa Western Visayas, and of course, no, sa mga ara subong sa Luzon and Mindanao area, nga malabutan sa aton sining live sa aton sining social media pages, K5 News FM Iloilo kag K5 News FM Iloilo 88.7. Ako ang inyo makaupod subong nga aga sa programa Sunday Morning News nga maghatag sang impormasyon karingawan kag pila ka mga balita sa subong kaagahon, samtang ka modera naga chillax samtang nagahakwat sang mga halakwaton nyo dira sa merkado o samtang nagatulod-tulod. And of course sa mga ka-K5 naton o samtang ti nagapuro pangapi nagatulod tigang amunay oras ibanin sa mga kaumahan ideal mani nga magtawag na, no? Or amoning kabin pa sa mga nagapanguma, aga pa nga nagabugtaw, magano nila sa 4, late na para sa ila, mo? Eh, subong daan, medyo mapulo pa ang paang kung pag-abot balaya sa mga taga alas 10, alas 11, alas 12, sa mga aga K5 nato. There are times man, nga ti pagkahapon or pagkaudto, nagaulan-ulan. Mga K5, nga nagapamati dira. Ako ang inyo makaupod, ka K5, Kim Montaño Caluyo. Sa mga ka-K5 naton, plastar na sa inyo tag sa mga radyo. Dira sa First District of Iloilo, nagapamati ka mo via K3 News FM Miag'aw. Kamusta dira mga taga Miag'aw, San Joaquin, Tigbawan, Tubungan, sa mga taga Panuasang Gimban. Sa mga taga Otondra kay Ma'am Yash Asalbon, good morning. Magkabog down na ni sa kaga sa tanan-tanan, no? Ati subong ang iban may plano nga mag-outing-outing, maglagaw-lagaw, mag-relax, kahit siyempre, no? Weekend or Domingo, especially sa mga nagatrabaho sa gobyerno, mga ka-K5. Kaglit ito damo oras ang mga holidays, no? Damo sang time to relax, time to go away. Amo din namin, kung for example, holiday na, tapos may kwarta ka pa. Palayon man kung for example, no? Tawag na, damo sang adlaw para maglagaw, pero wala ka sang kwarta. Tiyan mo na, hindi ka may kalagaw, yapon. Sa mga ka-K5 naton, adara naman, no, sa 2nd District of Iloilo, sa mga nagapamati nila via K3 News FM Laganes. Good morning, sa mga listeners naton sa Laganes. Dira sa mga kasimano ako, dira sa may banuasang Leon. How are you? Sa mga ka-K5 naton. Pero yun, naka-live kita ha, sa Facebook page naton, K5 News FM Iloilo 88.7. Kaga K5 News FM Iloilo. Pa-share dira sa naton sa rinya programa. Kaga may mga, kung may mga talamyawon ka mo dira, birthday, fiesta, anniversaries. Kung may mga sentimiento ka mo karon ha, sa aton sa rinya pila ka mga topiko nga igalatag o kung igaplastar dira sa aton sa rinya programa subong nga aga mga ka-K5. Sa mga suki naton yung mga tagpalamati dira again, no, sa Leon, sa may Bagsakan, sa dira man, sa mga nagapulo panilhig, sa mga street sweepers, kaya ang iba niya mga lugar o iba niya mga kabanuhanan or dira sa city, no, sa Iloilo City, aga pa niya nagapaninlo para pag magsalusanag-sanag na o matinlo na ang sila ka mga dala nun. Good morning man sa mga suki naton dira sa may banuasang Alimudyan, dira sa Seven Cities, dira sa may banuasang San Miguel. Kamusta? Dira doon namit maghigop sang sabaw sang kanding subong. Doon may namit dira nga kandingan, ganyan sa may banuasang San Miguel mo. Kandingan, arroz kalduhan, mo ng specialty dira, no? Sa mga ka-K5 na to, dira man ha, sa mga nagapulo pangapi dira, sa may banuasang Santa Barbara, sa mga ara dira subong sa banuasang Pavia, New Lucena, Kagsaraga. Nam ka mo ha, sang DTX Coffee Mix. Tikitaya bilang Pinoy na andan na naton nga ti pakabahin or part sa aton nga routine every morning or every day nga makainom ginsang kapi.

0: course, ang recommend namin sa inyo ang Healthy Coffee, Clinica DTX Coffee Mix ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Ul. Bula-bula kayo kung kaisa, no? Ba, may ara man sa mga kape nga nagapasulab sa imo nga sulok-sulok. May ara sa mga kape nga ti agakatawag na gakatrigger dras ang imo nga heartburn, ang imo nga acid, mga KK5. Good morning man sa mga suki naton dras sa 3rd District of Iloilo. Nagapamati ka mo dira via K3 News FM Kalinog, mga KK5. Sa mga katapod dras ang Philippine Army, sa iban pagadra nga mga law enforcement agencies, sa mga taga Bureau of Fire Protection, sa mga taga Philippine Coast Guard, at siyempre, no, serbisyo publiko gid. There are times kati makompromise gid ang tiyempo nga supposedly for your family. Pero ti kun ara ka sa amo nga line of service, no, especially sa public service nga ginatawag sa law enforcement. May times gid kung kaisa masulusunggod ang imong asawa, imong kabataan, at siyempre ginadedikar mo ang imong tiyempo, ang imong oras, no, sa ginatawag nga serbisyo publiko. Umayo na ko na muna mga trabaho ninyo, mailintindihon, pasensyoso, o kagpasensyosa ang inyong mga asawa or bana. Good morning man sa mga Aratirasubong, sa Kalinog, sa may banwasang Putotan. Good morning, good morning. Kamusta dira sa mga kasimanwa ni Kaki 5 Reyes, Pia Umalay? Kasimanwa mo man Kaki 5 Jess. Taga din ka kanaya, New Lucena. Taga second district. Taga New Lucena, nagalis si Kaki 5 Jess. Yo, sa mga kasimanwa, diya dira nga nagapamati. Chillax na nga mo, ari lang dira ang inyo kasimanwa. Good morning man sa mga taga Haniway, sa mga taga Lambunaw, sa mga taga Maasin, sa mga taga Banuasang Mina. Kaya mo na mga Mina, Badyangan, o Binggawan na mo na usually mga kabanuhanan. Ito nung malaka-laka lang gawa yung mga balita. Abang nga, kapag pinatyanay ko na nung dara, no? Sa mga kaki-five natin. Sa daily natin pala yung pag-cover sa mga balita. Kapag pati nga masustain ang kalinungan sa kalibutan. O damo na sa mga kalamidad nga nag-aagi. Sa aton sa ring environment, sa aton sa ring kalibutan. Madugang pabalakit ang mga tao, di ba? Sa mga kaki-five natin dara naman sa 4th District of Iloilo. Nagapamati ka mo via K5 News FM Pasay City. Upod natin dira sa technical side si KK5 Von Suligan Sapio. Sir Von, good morning. O, di may pulo pandesal ka na dira. O, kung na magandang ganit sa una, no? Nabi ang pares ang dinuguan kag puto. Puto kag dinuguan. O, kag namit man magkaon sang maghigup-higup sa mga sabaw-sabaw. O, kunti ang iba ni nagapadulong sa mga simbahan. O, mahapit dira sang bibingka. Mahapit dira sang puto. So, iba pa nga mga kakanid. Panami lang, no? Bala na, tonti, amo rin nga mga inura sa mga nanay, tatay, lolo, lola, tito, tita. Ang grap ang dala nilang ilang makabataan sa simbahan, no? Di at least, bala, manami, gidyakon, for example, no? Aragyapon sa sentro sa inyong pagpangabuhi, ang inyong sunay nga faith, ang Ginoo, no? Mga KK5. Sa mga suki naton, blessed Sunday morning dira sa Pasi. O, kamusta ang pinyata da? O, pinyata, may pinatago ba? Good morning man sa mga suki naton dira sa may banwasang San Enrique, sa mga taga Dumangas, sa mga taga Anilaw, sa mga taga Banate dira. Ano pag inalimtan naton? Sa mga taga banwasang Dingle. Sa tanan-tanan, no, nga ara dira sa buong sa 4th District of Iloilo. Sa mga taga Quinto Distrito, good morning! Ang kamusta dira ang seafood sa mga ara dira sa buong sa pila ka mga seaports, sa mga nagahulat ng timaka biyahe na sa buong, no, sa pila ka mga sakayang pandagat. Kamusta dira ang aton sa ring mga fisher folks o kung manugpang isda, good morning! Kabay pa nga ti madamo ang inyo sa ring huli. Balik ba huli ang inyo subong isda nga makuha sa kadagatan kag mag-ugyon man, no? Nga ti hindi man tamaan ka mabalod at timangin safe ka mo sa inyo sining pagpangisda, no? And of course, good morning man sa mga suki naton dira sa Quinto Distrito via listening via K5 News FM Sara. Upod naton dira sa technical side si K5 Ramelo Rams Palek. And of course, dito naman sa Iloilo City, good morning. Upod naton diri sa Master Control, ka K5 Jesse Jamoles, kaga K5 Paul Adrian Dihada. And of course, sa mga listeners natin dari sa Iloilo City, sa Pamilya Manaay, good morning kay Sir Ricky, kag kay Ma'am Antonina. Kamusta dira ang inyo sining pagbulubaligya dira? Nakaplastar na sa mga baligya? Kaya luto-luto na dira Ma'am Antonina, kag Sir Ricky. Sa mga nagabiyahe man dira sang tricycle, sang sikad nga tinagatulotambay dira subo nga aga. Kampiyon rang luto ni Tita Antonina kag Sir Ricky. Good morning man sa mga listeners naton dira sa may Quintensala sa Telecom Compound. Dira kay Ma'am Erdina Telar Magoles. Good morning sa pamilya Montaño, mga kaparientihan namo no. Good morning man diri sa may area sang Lapas si Sir Cliff Acosta. Dira man sa kay Mami Immaculate, matutulog ni siguro ya busla ni Sir Cliff dira sa iyang mahiwagang tiyangge. Good morning! Diraman sa mga suki nato na kay Tita Rana Mapa. Good morning! Kamusta? Dara sa Decamay, sa Rizalapos. Oh, late ko na ikaw natamyaw. Tawag na, Ma'am. Tita Renz. By the way, may mga nagpa-shoutout dari sa ato. Sa ibang pagkitara, no? Sa City Proper. Dara sa Iloilo Terminal and Iloilo Central Market. Good morning! Kamusta dara? Dapat gayuhom ka, no? Magaling dila kung negosyante ka. Dapat you have that positive vibe. Ano na bagbakal sang imo nga mga balaligya kung nagakusmurun ikaw? Kung may negative ikaw nga mindset subong nga adlaw. Ang maganin nila nga pa-mindset-mindset lang na akong kaisa mga ka-K5, diba la? If you have that positive mindset, you will have a positive attitude, and with that, you will have that positive outcome nga ganatawag. Good morning sa mga listeners natin dara sa area sang Molo, sa mga taga-barangay Kasing-Kasing, sa mga taga-barangay Boulevard, sa mga taga-barangay Kalumpang, sa mga taga-barangay San Juan, dara sa mga taga-barangay Katilingban, sa mga taga-Arevalo, dara sa may Kalaparan, sa may Dulunan, iban pa ganyan yung mga areas dira, no? Sa may distrito sang Arevalo, dira sa may Suok, kamusta dira ang mga baka sa tunga sang dalan, baka, dira permidaan, no? Nagulagaw dira mga baka sa tunga sang dalan, mabaypan ni nga, tawag na, no? Hindi na magtugas ang disgrasya. Good morning, pang tamyawon nato, andari, no? Aton siring yung mga live viewers, ay Sir Jesse Jamoles Senior. Ang huli rin sa laan ko si Momo. Jesse Gaho. K5 Jesse Gaho. Darigali sa abon niya sa may technical side. At ang listener niya si Sir Jesse Jamoles Senior. Kim, good morning. Patamyaw lang kay Marilu Kagmulong sa sityo sa PA. Dara sa may Zone 1, Balantang Haro. I-comment yung bigundiin ka mo subong laga pamati para at least may ano man kita, may information man or may guide man kundi study-in na aton saringap nga magwaragwag no, sa kahanginan. A blessed Sunday morning mandra sa kay Sir Jean Reisiman o aga pa nagbugtaw kay opening ang duty pagkadto sa may haro no. Sa mga SGs na aton dra or security guards. Sige lang, bato lang ah. Ako tira tiyempo nga ti ang manggaran ka dira, no? Kasi amo na kung for example, mga amo na yung graveyard shifts ka. Kung graveyard shifts ka, manag-out ka na dugay-dugay. Grabe, nanginiing pag pulopanguyab mo. Yawan ka kabato o sang imo nga katuyuhon. Para lang at least wala nga hindi ka mapiyungan. Kasi syempre bilang guardia, you are expected nga magbantay sa inyong area of responsibility. Kung hindi ka madrabasudlan sa malain ginhawa. Malain ginhawa. O malain no, nga mga tao. May tuyo nga magpangawat kung ano man dira sa inyong nga mga ginabantayan nga mga establishments. Good morning man kay Sir Alan Ortega Tocoyo dira sang Giso Kalinog. Maayad-ayad niya aga. Sir Alex Sasabo, good morning K5 Kim. Mga pinatasang DTX Coffee Mix. O pila ka DTX Coffee ang maubos man sa isa kaadlaw, Sir Jean Reyes man. Kay ka K5 Francis Latumbo, good morning K5 Kim. Kag sa imo tagpalamati, watching dira sa may Tuyungan Kalinog. tabo kita dari listeners sa Kalinog. So doon sir, amang hapit-hapit kami dira. May mga coverages, may mga follow-ups dira sa 3rd District. Kay Ma'am Josephine Florendo Diaz, good morning. Good morning man sa kay Sir Ray Tacleon. Watching live dira sa Barangay Ingay, Tubungan, Iloilo. Ingay gid man pag-pronouncer, no? Kailangga Caballero Emperado Joanna. Good morning, Ma'am Kim. Listening dira sa my Jubail. Jubail or Jubail? Paano na siya mag-pronounce? Dira sa KSA. Dira sa Kingdom of Saudi Arabia. Kay Kaki 5 Francisco Palma, good morning. Anong inyo nga pulo pa mahausubong? Kamit magkaon subong sa mga tinanok ka. Anong bisan na naman nga tinanok? Tinanok nga kamote, tinanok nga mais, tinanok nga saging. O nami ang saging, bala nga tawag na. Ano? Anong nagtawag na? Bulubagnas? Bagnas gin man. And of course, good morning man dira sa mga listeners naton sa abroad, no? Sa mga overseas Filipino workers, sa mga kabahin sa K5 Iloilo Solid Supporters Chapter 1 and Chapter 2. O dira man sa mga nagabiyahe na subong sikat, tricycle, sa mga nagabiyahe sa jeep. O may mga taga Negros pa rin, no? Nga nagapamati sa ato. Kay Sir Alberto Norbing Loreno, address sa may Talisay City, Zone 15, sa Negros Occidental. Ako nagkadto ko da sa Negros, mga labay-labay, lamlam may biyahe, ligad pa si Kihor. O pero wala, gano'n ko yung katinir, o kalibot-libot, dira sa Negros Occidental. Kabay pa sa uli. Ma'am Laura Sumagaysay, good morning. Kamusta na dira ang inyo sininga pag, tawag na, no? Pag bumangon-bangon. Kabay pa nga ti nakapauli na dira ang inyong mga bana. O bana. Yala na, biiba, no? Gaugtas, kaya muna nga mga oras. Ang ilang mga bana, wala pa kapauli. Halin sa ilimnan. Alas 4, alas 5 na, ho? O ang iban, wala pa kapauli. Halin sa mga sugalan. O sa mga na-addict. Dira sa ganatawag nga tong its. O sa mga na-addict. Dira sa mga ganatawag nga mga madjong. Kagiban pa nga mga kasugalan. O kung diin nga mga namatyan, draman sila, bisan o hindi nila kilala, o sa makahulampang ng sangsugal mo. O mga kakifay, may kilala man ka mo siya na. And of course, subong aga, istoryahan nato, no? Pila ka mga information, kagbalita, dali sa aton siri nga pagpangalagad mga kakifay. Sa aton siri nga balita, o kung sa aton siri nga mga headlines. Ang Office of the Cabinet Secretary Benhur Abalos ginkondenar ang nangin aktuasyon sang proponent sang AI data center sa Uton. Okay, Mayo, maninga nakalabot dira sa igtalupangod sang pila naton ka mga national officials ang kumbaga makailinsulto, makadilismaya nga mga aktuasyon, no, sa mga foreign nationals ining si Daniel Robertson, mga KK5, ati nagpakita isang hindi maayo nung pinamatasan. For the background, no, sa ang sining balita, na ibaluan nga last Friday or sang Biyernes, mga KK5, nagpatigayon sang public consultation. Of course, so here man sang sa mga sentimiento sang tawag na, no, sang publiko, especially sa mga affected areas. Kaya ang ginapropose, no, nga AI data center for a 10 hectare niya, ang kalaparon niya, no, mga KK5. And tawag na, no, ang 10 hectare ang mga ma-affected ng mga barangay sa amo ang Barangay Abilay Sur, Barangay Lambuyaw, Barangay Kagbang, and Barangay Maestra or Pulo Maestra Vita Uton. O tikaga, asang Friday, nagpadulong din to, no, si Robertson sa may, atawag na, no, Banwasang Uton. Yun pati kayo ng ining public consultation dara sa may chapel, no, sang Abilay. So actually, for the venue itself, may mga nagabatikos man, pero based man rin sa pagpaathag, no, sang ining nag-organize mga KK5, and of course, no, nagpatigayon sang sining public consultation. It was held sa chapel tungod man kanyang ang ilang gym open, no? Kung may klase mga kabataan, and the class can't be suspended, and there are no other alternative venues. Pero mula na, you know, malain lang man kita, syempre malangin mangin mainit ng atensyon nga supposedly inappropriate for a church, no, mga ka-K5. Kag dito to yati, as expected mga ka-K5, sa public consultation, laban-laban yati mapabutyag, no, sa mga concerns. Kag ti magpamangkot. Siyempre, kung for example, ikaw proponent, mga ka-K5, ga-propose ikaw, something like, doon nagpangaluyag ka pala sa mga tao. Nga ti, amuni maayo na yung project. Kung for example, may mga problems, amuni ang mga mitigating measures naton, amuni ng himuon naton, kung amuni mga concerns ninyo. Pero, in the middle of, or on the very first question palang gani, nag-walk out na ining proponent nga si Robertson, mga ka-K5. Actually, based sa information, Ilongga ang iya sa ining partner, no? Kag nagatinir niya siya sa isa ka condominium dira sa may Distrito Sang Mandurriao, sa may Mega World area, mga ka-K5. At 2023 patind out, 2024 pa na siya nagatinir dira sa may Iloilo, to be specific dira sa Iloilo City. And accordingly, tinagpadulong siya dito sa may venue, nga siya lang ang nag-aisahan nun nga nag-present, siya lang ang nag-aisahan nun nga nagsabat sa palamangkutan nun dere, no, sa mga pumuluyo, sa mga stakeholders, and to everyone nga nag-attend, naghatag sang tiyempo, kumbaga, for that public consultation, no, ang mga farmers dera, ang mga pumuluyo, ang mga barangay officials, ang mga officials from the local government unit, ang mga representatives ng ELECO, representatives ng MPIW, kagiban pa nga mga stakeholders, no? We have tawag na from Department of Agrarian Reform and dito last time, considering at ang area nga kabahin sang proposed site mga ka-K5 sang iling 10 hectare nga data center. Amo, no, ang yara bala sa mga kaumahan naton kag may mga areas nga malapit or may mga irrigation mga ka-K5. That is why nga ang bahalga ng isang Department of Agrarian Reform nga mabusisi ini nga proseso, and there will be needing sang ginatawag nga mga conversion sa mga kadutaan, ang kagaiban pa nga mga kinanglanon nga mga requisitos kumbaga. At itidogin pa mangkot siya, no? Actually, nag-present siya mga ka-K5 just like to sa mga concerns, may kaangtanan sa paggamit sang energy o kunkuryente kag sa tubig. Kaya as per information nga mahakog ni siya, or it requires huge amount of energy and water sa sinigang mga data center. They have this cooling system nga nagkakilanglan sang dako nga amount ng tubig. Pero according sa iya, on the cooling system, sa paggamit sang tubig, do isahan lang bila one time nga pag-produce dira sang tubig, kag ang tubig i-recycle, no, through the process of evaporation. And he was questioned, mga ka-K5, si Robertson, sang SB member or sang Guriang Bayan member, nga miyembro ba, no, sang Committee on Zoning dira sa may Banwasang Uton or dira sa LGU Uton, under the name of Attorney Annie Rose Paro, mga ka-K5. Tingin question niya dari regarding sa supply sang water, paano na siya i-ensure nga wala sang waste or water waste, mga ka-K5, as well as nga ti tawag na ano, in question niya, for example, the process is evaporation. The tendency is kung nag-evaporate liwat-iwat kog or naka-recycle mo, hindi siya bala ang specific amount sang or ang specific volume sang tubig sang nagligad amo man sa gihapon, amat-amat siya bala nga nagakabuhinan kumbaga sa mga ka-K5 naton. Pero na siya ang balaya ni Robertson, ang balaya tuwag na ikaw hao kagi ka obra sa data center, something to amo na nga palabtik o kontono. And dito na mayaraman sa mga nagpabutyag sang pagkadisgusto sa mutong sabat kag sa project itself, no? Nagambal diri si Robertson nga te kun tawag na hindi nyo gusto, kun matyagan nyo makapalain diri sa inyo te unta-tuntang discussion, eh. They actually damo pa to sa mga naka-standby nga palamang kotanon on the end sa mga attendees, mga ka-K5. Malayin pa, kahit actually, nagwa na siya, nag-walk out na siya mga ka-K5. To. And si Robert Sen, actually, samta nag-istorya, part man sa aton, siya nga job, tawag na, no? Nag-check kita kung pwede kita balaya nga maka hatag, no? Or makakuha sang iya nga bahin, maka-interview. Considering he was in a public space, mga ka-K5, and he was from a public consultation, no? Concerning a public interest nga issue ng mga ka-K5. Nagdito siya nakabuya isang ambalyeto sa mga katapos ng media. Wherein ara man kita actually during the time. Ambalya pa, if you don't have brain, just fuck go away. Well, fuck go away mga ka-K5. Amo na ba lang maisog pa ang mga foreigners, mga aliens gani isang sa kundiri sila sa Pilipinas. Ito yung kasalig, no? Iba ni may mga kapit ng mga opisyal. Panamahog pa rin siyang ati mga akusar sa mga katapos ng media. At well, see in the court na lang, ino, mga ka-K5. Pero nagpagwaman rin, no, sang statement, sang pagkondenar si Office of the Cabinet Secretary Benhur Abalos na tinagakondenar, no, sa nangin actuation kung paanong nangin approach bala kumbaga ni Robertson. And actually, there are some na mga palamang kotanon regarding sa iyang background, regarding sa iyang kumpanya, mga ka-K5, considering it was a huge amount of proposal or project, but ang natabo, siya lang ang nag-aisahanon nga nag-present. There were no experts with him, mga engineer, and iban pa kayo, no? Mas manami, gistorya, ka-farmers, ka-English, ka-imoya, no? Or wala kaya sang representative from Iloilo nga that could relay the information in a layman's terms sa mga pumuluyo, farmers. So, siyempre, iban na, mahuuhuo na lang na mga ka-K5. Sa dugang naton na rin nga balita, mas mataas nga bill sang kuryente or sa kuryente lauman sining bulan sang Agosto suno sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP. Brown out gani pero may mataas pa ang kuryente. Sa dugang naton diri nga balita sa balita international, magnitude 7.7 nga linog nag-igo sa pungsod Indonesia kahapon. Dira sa around masobra 30 katawo ang ginbawian sang kaboy. Oras sa Pilipinas, alas 5:08 na sang aga. Standby ha, inom ka muna sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C, agodang lawas, resistant shadow with pirme. Kay Sir Remy Claro, kapamati dira sa aton sa nga programa, dira sa may barangay, tako yung sorte, o konta ko yung norte, sure ka mo sir, Leon Iloilo. Commercial break kita na, standby, magapanumbalik kita dira sa programa Sunday Morning News.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mike Puso!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics. Ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: Una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
7: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7
2: si ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
12: Food Superman for Men.
3: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
2: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas ga antioxidant.
2: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo ang atay.
12: Happy kanunay.
2: DTX 500.
12: Masaliga.
2: Epektibo.
12: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
2: Ikaw pala
12: ang may diabetes.
2: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
12: Nga nagapanupo.
2: Kagakontrolar.
12: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
12: Masaliga.
2: Epektibo.
12: DTX 500.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Kapamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil. Uy, nakabuli kitini sa akin para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
12: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio.
2: Ang D3.
12: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
12: Yung may D3.
2: E3 Bio. With Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
12: Ang D3.
2: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
2: Yung may D3.
12: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
17: K5.
18: K5.
17: News FM.
18: K5.
17: News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso.
19: Nagapanumbalik kita diri sa tonyo pagpangalagad sa programa Sunday Morning News. Sa mga K5 naton dira. Sa mga nagabulo biyahe na dira, kamusta? Ati may first passenger na kamo. About first passenger. Sa mga nagabiyahe sang sika dira kag tricycle sa Mandoryao. Good morning. This time ko naton sir ang update from Pag-asa. Sa aton sinino nga sitwasyon sa panahon. Agud magiyahan man yang aton sininga mga suki nga mga tagpalamati further activities today ng mga ka K5. The Blaster Arman Bako Guway. Ikaw sir Domingo, gabiyahe ka pa na. Ang mga plano mo usually kon Domingo, ano mga routines, ano mga trip mo, trip mo mga ka K5 sir Arman. Dara kay sir Alan Ortega Tokoy o dara sa Gizo Carino. Sir Tristan Wyatt V. Gulay, good morning. Say sa mga Akra K5 naton dira. For establishing our connection sa aton sining pag-asa, at least balay magiyahan kung mukon ideal subong nga magpadulong sa baybay, ideal subong nga mag-ride sa rides, ideal subong outdoor or indoor ang mga activities. And istoryahan man natin karoon, no? Kung may mga, tawag na, no? Road closures, kay base information, no? May fun runs o bong. Okay na, sir. Apa, check na lang, anay, kay K5 Karen Badilia. Sa situationer. Ara ng Pag-asa. Pero good morning dira sa may area sang Haro sa kay K5 Alan Christopher Breva. Dira sa kay sa pakaisa ko dira no sa kay Robin John Montano. Good morning. Okay na sir. Ambang kay Ma'am Karen na lang. Wow, naton ang situationer report lang anay no kay K5 Karen Badilia kung unavailable pa ang Pag-asa no sa aton siri nga mga suki nga mga tagpalamati. Ago pagod yang magiyahan man kamo kon may mga road closures bala sa dalanon nato, no? Dari sa Iloilo City, makapangita kamo sang mga alternative routes dati hindi na balaba hassle para sa inyo. So for example, na balabagan kamo to sang iladra nga areas for fun run, makapalayo na kamo nga daan para makapangita kamo sang lain nga ruta. Okay na.

0: Good morning kay KK5RV Chris Caceres. By the way, tiyamo ni ng mga KK5 nga mainit nga ginaistoryahan subong, not just here sa Iloilo, no, kundi even sa Luzon area, kahit since nga medyo madugay-dugay naman ni, no, nga gina-propose ang inang Paxilica mga data centers, no, to be established or constructed dari sa pilaka mga area sa pungsod Pilipinas, mga KK5. Pero based man rin sa atong sering nga information, nga there are around 300 facilities ang AI data centers sa ginabanta, no, mga masobra sa isenta ka kapungsuran o kon pungsod mga KK5. And accordingly, ang amo ning mga areas, no, ang mga areas nga konsideriin, no, may mga ongoing constructions for AI data centers or mga established na nga mga data centers amo, no, ang North America. Sa North America dito, no, mga pungsod just like Estados Unidos or United States as well as Canada. Sa East Asia, may mga data centers na sa China, sa Japan, South Korea, and Taiwan. Sa South Asia, mayara na sang data center sa pungsod India. Sa Southeast Asia, may data centers naman sa may pungsod Singapore, Malaysia, Thailand, and Indonesia. Sa Europe, may mga data centers, no, sa France, Germany, United Kingdom, Norway, sa Finland, Sweden, Denmark, Netherlands, Poland, kag Spain or Espanya. Sa Middle East, we have Saudi Arabia, sa United Arab Emirates, sa Qatar, and Israel, no. Sa Oceania, we have here Australia kag New Zealand. Kag sa Latin America, we have Brazil, Chile, Mexico or Mexico kag Colombia. Sa Africa, mayara naman sang data centers. Some are being established pa lang and some are already established na dira sa may pungsod Nigeria, sa South Africa, Egypt and Kenya, no. Mga KK5. By the way, the 2026 AI data center database nakatrack, no, sang around 346 facilities across 64 countries, mga KK5, no. So diin ang United States amo ang largest concentration, mga KK5, sang ining mga data centers, no. Kag accordingly ang ining ang US, so far, amo na siya ang may largest nga market. Kagti, yara, no, mayara, balas ang ginatawag nga major AI infrastructure para sa mga companies just like sa Microsoft, sa Google, sa Meta, sa Amazon, sa Oracle, and OpenAI. At may mga dagkuan, no, nga mga proyekto under construction kagti iba, no, ginaplano pa lang, no. Kagti sa UAE, mga KK5, ang UAE, ang becoming a major AI data center hub, especially or particularly amo ang Abu Dhabi, no, kag ang Saudi Arabia naman ti aggressively developing AI infrastructure, mga KK5, no, kag ti mayara man sa pila ka mga lugar nga ti may mga pila ka mga measures gin freeze anay o kung gin pauntat ang inyong mga constructions, ang inyong mga proposals sa ilawago na naton karon, no, kun ano nga mga kapungsuran ini kag ano nga mga restrictions ang ginpatuman with this AI data centers, kag kun ano mga pros and cons or mga advantages and disadvantages sang sining pasilidad, which is with the advent of technology subong nagagamit kita sang artificial intelligence. Probably also have that ChatGPT sa mga editing apps that uses AI, kag iban pa nga kumbaga do nagapahapos ang obra mo subong. You just have to put something like a prompt, kumbaga, dira, no? For example, pumutang mo dira abi nga iparemove ang background sa picture mo, himuan ka sang essay, himuan ka sang article for this, search ang pala ka mga backgrounds or pala ka mga data regarding this matter, whether scientifically, whether about technology or whether other industries, mga KK5, ma-appear na siya in just a span of seconds as long as you have that maayo man nga prompt nga ibutang nimo no or instructions mo sa ining mga AIs no? But accordingly damo sa mga pros and cons man kati i-plaster naton in a while. So this time naka-standby sa linya naton si ka K5 Karen Badiria.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Karen, good morning. Kamusta dara mga dalanon naton? May mga road closures bala kita subong ka K5 ka?
2: K5 Kim sa Subong dire kita sa distrito sa Mandoriao, particular na no sa may festive walk. K5 Kim kay dire na di ang umpisa no sa fun run nga ginapatigayon subong nga kaagahon in relation ini sa charter day subong nya sa Iloilo City. K5 Kim, ang ining fun run may pangalan nga charter day Iloilo City 2026 marathon. K5 Kim, no? Hanin pa ni kahapon ang nasambitan niya nga activity, Tob-tob Subong nga adlaw K5 Kim. Tiang ila, diri nga ruta, halin dira sa may festive, pasulod sa Iloilo Sunset Boulevard K5 Kim. Kagbalik naman sa festive walk K5 Kim, no? So wala diri sang ruta sa major street gate or sa may diversion road K5 Kim. So ang mga dalano na tondereya sa Mandoriao sa major street gate, hilway nga maagyan sang aton nga mga motorista kay bangod nga ang fun run ara dito ya sa sulod gid mismo no, lapit ya sa may Sunset Boulevard K5 Kim. So hadin pa ni kaina sang na-mention taga ni kahapon pa ni then ang ila diri may tatlo ni ka kategorya K5 Kim kung hindi kita magsala. Ang ila na di nga kilometers nga ginakuan subong K5 Kim may ara sa dali lang yun na dula akon nga.
0: So, pati ikaw subong kung ka fan run ka man ka K5 Kim.
2: Dali lang. Dito gani. Arare. May 10 kilometers, 42 kilometers, ka 21 kilometers K5 Kim.
0: Oh, ti mag 42 kilometers, malayo-layo naman ka K5 Kim. Ano ito mga syudad sang Iloilo to Pasi naman ang kalayoon, no? Pero ang ila, diya, the ingoing, ang din ang last point nila ka K5 Karen?
2: Away lang kita nakakuha. Ginsang last point, kid, K5 Kim, no? Pero ang ilagid nga umpisa, there is may festive, palusot dito or pasulod sa may Iloilo Sunset Boulevard.
0: Usually, ito temprano, pamanang ilang programs or ang pagtalagan. Usually, mga tagla sa Isla City, alas 8, tapos na, abo ng maximum, alas 8 siguro.
2: Yes.
0: No? Pero tawag na ka K5 Karen, kamusta in terms of participants, padabod amo man ang nag-join, tira?
2: Ay, tama.
0: May nakita na ikaw nga mga city officials or LGU officials nga nag-join da?
2: Wala lang ako nakatalupangod K5 Kim no sa mga city government officials naton, pero damo ang mga participants ta K5 Kim nga naga-join subong. Ang kilala taga ni ho si HR manager ta nagaisahan noon.
0: Ati nga lang nakitaan ko to siya nga looking rider agaw.
2: Oo. Nagaisahan noon siya K5 Kim.
0: Wala mo ginaubdan mo dapat ga join ka man sa mga fun run ka K5 Karen, ga jogging, ga running run. Morning. Wala ka pa sa abo nga era?
2: Wala. Why ko kaagi join sa fun run K5 Kim. Pero kung mga jogging kaagi eh. Pero kung mga fun run, mga money, wala.
0: Oo. Ano yung makaya mo? Mga 3 kilometers, 5 kilometers, kaya na siguro. No?
2: Mga 50 time. Meters.
0: 50 meters na. Pwede kanugo na yung registration mo.
2: Amo gani.
0: Pwede na nasa hagdan. Yung mga lagan ka rin mga kalima kabalik. Okay naman na gano'n.
2: Cardio na.
0: Cardio exercise.
2: Oo.
0: Pero so far, kakipag ka, kamusta drang tiyempo? May kita to medyo malaman mo lang dala na ito. Wala man ng ulan, no?
2: Yes, wala man. Ma'am, medyo mapangpanggan eh, ang aton nga kagahon, K5 Kim. Halin pa ni sang Friday, sa umpisagid sang naguntat na bala ang lain, sang tiyempo, ang balik naman sa aton subong niya, ang mainit naman nga panahon, K5 Kim. Tiaga pa, medyo mahulo paang-paang ang dapya sang hangin. Kagway man naga, silinga galom, abi no, sa kawaan, ta subong, wala man K5 Kim, or silinga patimaan nga ma ulan. Pero sang kagapon, kung hindi kita magsala Saturday, medyo nabubo dere ang ulan sa ano eh, sa syudad sang Iloilo, especially dere sa may Haro District, K5K. Medyo mahulubaskog tong bubo sang pag-ulan kaapon niya sang aga.
0: Pero dumapulo pa ang gihapon, no? Ang dapyasang hangin or huyop sa hangin. Ito gani sa pila ka mga kabanwahanan, di mapulo pa ang git, no? How much more pa diri sa Iloilo City. Uso mm-hmm. pangadaan nga ti uso brown out, uso brown out.
2: Amo gani? Di kagapon dito ka, sa La Paz.
0: Gakaapektuhan man kamo to sang brown out to, pero nakadlaw.
2: Oo, pila sunod-sunod na nga adlaw, K5 game, ang pag-brown out. Siguro mga isa ka oras, ah. 30 minutes to 1 hour nga brown out.
0: Oo, kaya mo man nga pulo pa may pay mo. Nandiyan mo nga sila sa mga manual load dropping. Tungkol nga, accordingly, kulang, no? Supply natin sa kuryente.
2: Oo, pero na-notice ko bala K5 game, subong mag-brown out. Ang iba, diri kalabanan sa mga panimalay. Kung mag-brown out, why nag-ausar sa mga kinky or kandila? Kay bisan mga ginagmaila na bala nga solar, nga suga K5 game, may ara na subong ang tanan, tibisan brown out. Masanag-sanag sa Gyapon ang mga panimalay sa mga kauturan, tabangod man ni sa solar K5 game.
0: Amugin, no, na mahilaw ka na lang sa tawag na, no, sa mga kinky. Arab lang ga, gapalang gitom, dangi mo nga, ay dalum sang ilong mo kaki-five ka, sa aso. O, kasi, syempre, sobo, no, ito nag-evolve, nga nag-evolve, mga kaka-develop man ng mga maring mga suga. O, kag mayara iba na sa mga inverter, ba na nagka-K5 ka rin? So, despite nga brown out, may maka-charge man sila sa gihapon. As long at ito na mayara sang battery, no? Ilang mga inverters. Nag-iba ni, discarte lang man mo. Mayara man iba niya, tipo, pwede man ka-charge sa motor. O na mo na yung trip ni K5 Jason, kuno mo? Charge sa motor, ya. Yeah. Sa salakyan. Pero K5 ka rin, kamusta naman dire sa pila ka mga balay ilimnan, especially dire sa mga Smallville, mga Cubics area, K5 ka rin.
2: Pagi na nalabyan ta ang ICC grounds K5 game baka damo sa Gyapon sa mga kauturan ta ang naga-standby dito sa may ano mga lain-lain yung mga ilimnan dito sa nasambitan niya nga area. May ara kun kay isa Sunday nga alas 4:30 pa lang linong na. Pero pagka sunod naman nga Domingo, bauti ara naman, damo naman K5 game. Parehas ni subong adlaw, kagina, pagadto, tato K5 game, damo sa Gyapon, no? Na medyo, ano gani eh, kung maglabay ka to, nga may sarakyan ka, medyo hina ang imo nga paglakat or pag-drive di sa salakyan mo. Kay bangod nga damo sa salakyan sa kilid, mga motor, tapos may mga nag-standby man K5 game nga mga lamharon sa higad sang dalan. Tikagina dito ang kapulisan ta from Iloilo City Police Station 10 nagapang radyo, no, sa mga lamharon ni nga magpululi na kay kung hindi kita magsala adaw until 4 K5 game ang palugit ni bala sa ila nga mag-standby or mag-inom-inom dito ya sa area. Pero kagina, ti mga pasado na alas 4, damo sa Gyapon, K5 game ng mga lamharon, ting pagradyo to sang kapulisan, takaina sa ila ang hamban sang kapulisan kung nag-aistorya naman lang, puli na lang sila K5 game. Kiti kalabanan dito kagina, nag-standby sa Gyapon sa area. Bisa ng iba, no, wala na nag-inom-inom or tapos na K5 game, ara sa Gyapon dito sa lugar.
0: Ti amo na iba, no, mga college students, mga university students, tawag na, no, basta wala lang sa may mga minors man ka K5 ka, wag lang may mga kabataan nga.
2: Edi wala kita may nakitaan dito nga mga kay sa subong bi K5 game ang mga legal age do gamay. Oh, gamay lang taw, no, oh. Mga isa masalaan mga minor.
0: Ako kung kaisa, salaan man ko high school mo.
2: Amo gani.
0: Pero wala, no? Ti importante, wala man sa naginamo, daka K5 ka, wala man sa naginawa. Ti usually, dira ang paborito nga mga magsinuyaay, bala kag magtulukay ka K5 ka rin.
2: Oh, negative man kay bangod nga ano ang kapulisan ta ara sa area nagbantay dito sa entrance sa tunga-tunga K5 game, especially dito sa may ilimnan gid mismo may mga pulis ta tunga nagabantay.
0: Ati kabay pa nga ma-maintain man dira ang peace and order dira sa may area kag iban pa nga area sa syudad. Ka K5 Karen, thank you so much.
2: Ang ining situation na report ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Opod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Mga ka-K5 na batian na to, no? Si ka-K5 Karen Badilla sa iya nga report. By the way, no, do ka damo sa mga holidays, kadamo sa mga pwede makapulo pa huway ka mo mga ka-K5, no? On August 21, ti mayara sang Ninoy Aquino Day. Aba. On August 22 naman, Saturday, mo chamba sa mga obra sa gobyerno mo. Pagka August 23, Sunday, mo Sunday. O, sundan na yun. Tapos pagka August 24, leave me alone. Kung naman, leave me alone. Kaya pagka August 25, charter day, no, sang Iloilo City. And pagka August 29, Saturday, August 30, Sunday, August 31, Monday, National Heroes Day. Grabe nga mga events, no? Mga holiday, tsamba sa mga taga-gobyerno, dobra sa gobyerno. Sa mga holiday, ti siyempre, pahuway sa layan. Pero kung ikaw ya, hara kaya sa privado nga mga kumpanya, o parios ni kay Kakipab Alira, ti mga duty man siya gyapon kag sulat balita, eh, no? Para sa gano'n tawag niya servisyo publiko. Pero enjoy ka mo dira sa mga taga-obra sa government at maka-enjoy no, sa mga holidays kag weekends. Kaya hindi mayara pag ganyan subok, no? Nga may 4-day work week, bala. O kung pagka-Friday, wala sila yes ang tawag na, no? Duty dira mismo sa ila opisina katungod man dira sa crisis sa energy na tinaga-keynote sila no, sang kuryente ang mga ka-K5. Pagbalik nato, isuriyahan nato dugang regarding ni no sa AI data centers sa ang mga restrictions sa pila ka mga pungsod kag di ang nangin aktwasyon ni Robertson mga ka-K5 dito sa may banwasang uton. Di ang balya, if you don't have brain, just fuck go away ba fuck go away. Amo na kung kaisa abala nga ang ining mga foreigners ipanubo sa mga panulukan nila balya sa pila ka mga Pilipino no. Alam lang, supposedly, you are there to propose and of course to propose no as a public consultation. Expect mo na nga may mga series of questions, especially sa mga matters that concern the residents kung mga pumuluyo dira sa area. Isa pa lang nga ni kapamangkot party, pa lang nga ni subig, walk out ka na. Tapos, i-approach kaya nga for interview nga kalmado man yung makatapos ang media. You're there nga, trasukon mo, diba? Oras, 39 minutos, makaligad ang alas 5 sang aga. Pagbalik nato, no, isoryahan natong dugang ang iba niya mga balita dari sa aton sari nga pagpangalagad. By the way, no, subong kon managpaligo ka mo para fresh and feeling hamot. O, hindi lang feeling, kore hamot ka na gadya. Gamit ka mo sa Clinica DTX Beauty Soap, may ampalaya leaves. Kaya siyempre, nagabulig para magpahamis, magpakinis, magpa-fresh. Para looking young ikaw, gamit ka sang DTX Beauty Soap. Para isa naman sang Clinica Deo Fresh mga ka-K5 para magani nila na humot ang ilok. O, oh, diba daan may mga partners kasi mahilig manimot sang ilok. Diba? So, dapat hamot every time. Oras, 40 minutos, makaligad ang alas 5 sang aga. Standby, magapanumbalik kita dali sa ito niyo pagpangalagad sa programa Sunday Morning News.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
1: E3 Bio!
4: Ako si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3! D3 Bio!
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dako

0: nga dugo.
1: Nga sa masami,
0: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga energy.
2: DTX 500.
1: Masalikan DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
4: Mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya.
9: Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
12: Good news!
13: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
10: Libre!
12: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Kadaragsa nga punggo,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit,
17: DTX Beauty Soap.
16: Dala o magputi,
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol,
17: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang Extel!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca
22: at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
21: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men
21: para sa matino nga dugo.
22: DTX 500
21: para sa healthy nga tayo.
22: DTX 500
21: ang DTX 500
22: ang may mataas nga antioxidant
21: nga amo naman
22: ang nagatino sa imo atay.
21: Basta tino nga tayo.
22: Happy kanunay.
21: DTX 500
22: masalikan.
21: Epektibo.
22: DTX 500
21: mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
21: Ikaw ba na
22: ang may diabetes?
21: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
21: Ang may powerful compounds.
22: Yan ang gapanupo.
21: Kagakontrolar
22: sa imo blood sugar.
21: DTX 500.
22: Masalikan.
21: Epektibo.
22: DTX 500.
21: D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ng may

0: Snow na kung gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
3: D3

0: suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: K5 News FM.
3: K5
2: News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo. 48 minutos makaligad ang alas 5 sang aga. Kadasig sa mga inoras, no? Sa mga ka-K5 naton. Speaking of ining AI data centers, tamo na, no? May mga pila ka mga countries nga ti regulated dito sa ila or may mga pila ka mga restrictions, no? Dira sa may pungsod Netherlands, may aras ang national rules nga nag-restrict, no? Sa construction sang dalagkuan niya mga hyperscale data centers sa pila ka mga lokasyon or lugar, no? Ang sa diin, no, ang sentro sa Netherlands, which is ang Amsterdam, ang may separado nga pag dumili sa mga bag-o nga mga data centers o kon pag-expand sa niya tub-tub sa 2030 mga KK5. Dira sa pungsod Ireland, mayara man sa mga bag-o nga mga data center connections sa palibot sang Dublin. Sa diin, no, epektibo ang pag-froze ni from 2021. Tungod man niya sa problema sa kuryente or problema sa power, grid constraints mga ka-K5. Ang ining freeze ang ginlift naman niya sang December 2025. Pero te ang mga bag-o nga mga projects dira sa nasambitan niya nga area dira sa Amsterdam. Ang nagapangatubang naman, no, sang pila ka mga power generation requirements mga ka-K5, no. Dira sa pungsod Australia, wala man niya sang national ban, pero ang government ang nagadevelop, no, sa mga pagsundan, mga rules or policies na nag-govern, no, sa mga dagkuan niya, mga data centers. Especially, kung diin malala dapat, no, ipatindog ini siya, may mga specifications sila or mga rules na bawal sa amo nga area o kung diri lang pwede sa amo nga area, no? Especially in their location, sa electricity, kag sa ilay nga water consumption, mga ka-K5. Dira sa bungsod France, wala man niya sang national ban, pero may some nga mga, or may pila ka mga projects na nagapangatubang sa mga environmental or legal challenges kag ti madamo sa mga naga-oppose o kung nagapamatog tungod man riya sa possible effects ni sa kuryente, sa tubig, kag sa paggamit sa mga kadutaan. Sa Estados Unidos, wala man sang nationwide ban, pero may pila ka mga estado nga kag 100, no, sa mga local jurisdictions ang nagpatuman kag ginakonsiderar ang moratorium or restrictions mga ka-K5 sang ining mga AI data centers, no? Naibaluan nga ti mayara man sang cons o kon or pros mga ka-K5 or positive impact nga pwede madulong, no, ang ining mga AI data center, no? For example, ang madasing nga pag nga AI processing mga ka-K5 tungod man niya nga may nagkaigo nga mga storage or facilities for it, no? Kag ining pag-generate man or pag-create, no, sa mga trabaho kag investment. Pero diri sa uton, tinagapamangkot sila ano nga mga trabaho ina, you're not stating the fact regarding sa kung anong mga possible works nga ti pwede dira ma-employ, no, ang mga locals or mga Ilonggo, mga taga-Uton, Iloilo. Nakita siyempre mga AI data centers, expectedly, ang mga trabaho dira ang mga skilled sa information technology, especially mga AI engineers, mga IT engineers or to whatever profession ang tawagin sa ila, to be specific, mga ka-K5. At ano na nang mga mangin available for the locals, mga janitor na lang o iban pangidara ng mga medyo manubo-nubo man baro yung rate. Pero tiyan mo na, no, ang problema lang sa banwayas ang uton, tungod yung wala pa yung mapatapos ang ining public consultation. Wala pa matapos ang discussion. But then that na proponent na ginapayag taga Norway Green Energy. Pero sa pag-check naton, mga ka-K5 sa Norway Green Energy, doon natin isang mga legality, mga ka-K5, no? Kung i-search mo sa Google, kag-iban pang mga nga websites ng mga ka-K5. Mayari ni siya si Danielle Robertson, isang formerly ang kumpanya ni ga-engage sa Bitcoin. O, do negosyo ya is regarding sa Bitcoin mga ka-K5. And sang 2021, doon naging affiliated siya sa Digital Green Energy wherein siya ang naging president noong si Robertson mga ka-K5. But then, ang gindeclare ya nga Norway Green Energy is unsearchable pag wala sang iban ka mga sources nga makitaan. And we have even stalked sa iya nga mga LinkedIn or sa iya nga mga socials mga KK5, especially for professionals. Usually na may mga LinkedIn kag iban pa no nga mga platforms, pero he has that limited nga number of followers. That is why nga in question subong ang credibility kag ang pagka-truthful kumbaga sang ining nagapakilala no nga proponent and nagapakilala nga taga Norway Green Energy mga KK5. Good morning, Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Beth Ibar Lilia, KK5 Beth, Rasa Maspasan Kalino, kay Arturo Lilia, kay Ma'am Erlina Talar Magoles, ginapatamyaw darang iabana nga si Sir Noel Goles, Ma'am Asun Pineda, good morning, Kasi Villanueva Bangud, Rasa May Duanyas, kag sa kay Sir Alberto Loreno, nga ragapamati sa aton siri nga programa mga KK5. By the way, kahapon, no, ti madamo darasang tawag na, no, mga apektado sang nag-igo ang magnitude 7.7 nga linog dira sa may pungsod Indonesia, no? Okay, kabahin man sang Southeast Asian country mga ka-K5. Ang regani no nga there are a lot of calamities so far nga gratubang ang aton siri nga pungsod, ang iba niya mga pungsod or ang bilog nga kalibutan mga ka-K5. It is because nga ti scientifically may mga factors man na or may mga explanations. Pero to iba din nagapati nga ti somehow, no, this is just a way nga ti ihambol kita nga alungan nato ng aton siri nga palibot, no, sa mga ka-K5 naton dira, no. Si accordingly, based man diriya sa latest nga information tungod, no, sa magnitude 7.7 nga linog na nagtayog dira sa pungsod Indonesia, yara na sa around 38 ka mga tawo ang napatay, no. Nagbigad to over magnitude 7 man nga linog sa may pungsod Colombia, o damo man sa mga nag-collapse dito nga mga buildings. Kung isa natin stingan man ang mga public structures naton, wala nung sila kapag-on mga ka-K5. Kinakulabos na kita sa tiyempo karon, no, mga balita pag hindi ka K5 Karen. Kung may tiyempo karon, no, sa aton siring Sunday morning newscast, siga latag naton diri sa aton nga pagpangalakad. Nakaupod naton sa Master Control ka K5 Paul Adrian Dihada, ka K5 Jesse Gaho. Jesse Gaho sa News Center, KK5 Alira Joy Alvarado Apin, dira sa Pasig, KK5 Von Soligan Sapio, kag sa may Banwasang Sara, KK5 Ramelo Rams Paleka. Magasunod na ang programa Sunday Morning Newscast, upod nyo sa gihapon ng inyo alagad, kag si KK5 Aaron Lloyd Refoyo. Inisi ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo, KK5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX.
7: DTX Beauty Soap. DTX
10: Beauty Soap.
7: Pabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
15: Wow, ayos gid.
14: Kamu man bala, testingin nyo
15: ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
12: Mas nagatino ang atay.
16: Happy kanunay.
12: DTX 500.
16: Masaligan.
12: Epektibo.
16: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
12: Ikaw pala
16: ang may diabetes.
12: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
16: Yan ang gapanupo.
12: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
16: Masaligan.
12: Epektibo.
16: DTX 500.
7: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
16: Ang D3.
7: Yung Physio.
16: Physio.
7: Yung may D3.
16: D3 Bio.
7: With Physio.
18: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
16: Ang D3.
7: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
7: Yung may D3.
16: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
7: D3 Bio.
19: O si Karen, kadamo isang akon hair fall. Hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio.
16: Ang D3.
7: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
7: Yung may D3.
16: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
2: ang D3 Bio.
4: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
4: Yung may D3.
2: Matatas mga buti ka.
9: Para sa matino nga dugo.
21: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
21: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
21: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
21: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tayo.
21: Happy kanunay.
9: DTX 500.
21: Masaligan.
9: Epektibo.
21: DTX 500.
9: Mahigo ba na ang imo dugo?
21: DTX 500.
9: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
21: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
21: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
21: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
21: DTX 500.
9: Masaligan.
21: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
23: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!
25: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
26: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 6:04 na sang aga.

Maayong aga, Iloilo. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, world. Welcome na sa Sunday Morning Newscast. Agosto 16, tuwig 2026. Mga KK5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.

0: Ako ang inyo tagbalita, ako ang inyo alagad, inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo. Sa headlines nga gadadulong sang kaaluan sang DTX 500, human sa Ampalaya leaves kag the sugarcane extract para sa may mga diabetes sa hindi makatulog kod kagabihon kag agod makalikaw sa cancer, mag DTX 500 the superior antioxidant. Silo na kita sa aton nga mga headlines. Sa una kita sa aton top story of the day. Sa aton top story of the day, convoy ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa ginaambush sa Maguindanao del Norte. Kag sa ato naman, balita lokal. Proponents ang AI data center sa Uton, nag-walkout sa tunga sang public consultation.
1: Bata sang alkalde sa Mina, Iloilo, most wanted person sa kaso ng fraud sa Estados Unidos.
2: Balitang Regional.
0: Kag sa aton balita regional, mga punong barangay kaupod ang Sagay LGU kag concerned agencies nagsapol may kaangtanan sa problema sa RSSI.
1: Sa network news, fish kills sa Cangcabato Bay, wala pa matumod ang rason, B48 padayo ng investigasyon.
0: Sa ato nagapanguna nga balita national, kampo ni Vice President Sara Duterte nagapangayo sang oral arguments sa kaso nga grave threat.
1: Lakson, luyag o sisaon ng lump sum nga pondo sa 2027 national budget.
2: Balita International. International.
0: Sa balita sa luwasang pungsod, 38 katawo patay sa magnitude 7.7 nga linog nga ragigo sa Indonesia sang Sabado.
2: Balitang Negosyo. Negosyo. Negosyo.
1: Pamasahe sa aeroplano, maganubo sa ulihing bahin sang Agosto.
2: Balita.
0: Kag sa ato naman balita sa patag sang hinampang, Alex Hiala nagsaka sa bagong career high o kon career high nga world number 18 sa WTA live rankings.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Maris Racal spotted upod ang ginapahayag na showbiz boyfriend.
2: Balita Extra Special.
0: Sa aton balitang extra special, 53 anyos nga babayi sa pungsod India, isahanon nga nagkutkot sang bubon para sa kinanglanon nga tubig sa iya panano. Ang ini nga mga headlines ang ginadulong sa inyo sang kaaluan sa D3 Bio agon maproteksyonahan ang kaugalingon batok sa trangkaso, sipon, hilanat kag iban pa nga mga sakit. Magtumar na sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang-Uy. Una na kita sa aton siringa top story of the day. Nakaluwas si Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa matapos niya ginaambush ang iya convoy sa bahin sa Barangay Bito Dato Udin Sinsuat Maguindanao del Norte alas 4:45 kahapon sa hapon. Suno sa report sa mga otoridad, ginpalukpan sa mga wala pa makilalaan niya mga armadong suspect ang convoy sang Chief Minister samtang ginausoy ang nasambit nga lugar. Nagabiyahe si Makakwa gikan sa iadutang natawhan sa Barangay Gambar, Mother Kabuntalan, kung sari nagtambong siya sa proclamation rally sang Bangsamoro Federalist Party o kan BFP. Ang partido kung sari siya nagupod sang damlaglamang kaghiningadlaan bilang chairman matapos magpapili anay bilang independent candidate sa ikatatlong na distrito sang probinsya. Sa piyak sang pag-atake gin-confirm ngayara sa maayo kagluwas nga kondisyon si Makakwa. Padayon sa karon nga gira-imbestigaran sang kapulisan ang insidente, agud matumod ang identity sang mga armado ngayara sa likod sang pagpang-ambush. Lakip na ang matuod nga motibo sa ginhimo nga pag-atake. Sa ilo naman kita sa aton mga balita sa balitang lokal.
2: Balitang lokal.
0: Isa pa lang kapamangkot para sa kaathagan, apang nag-walkout na si Daniel Robertson asang Norway Green Energy nga proponent sang 10 ka hektarya nga AI data center sa Uton, Iloilo sa tunga sang public consultation sang Biyernes, Agosto 14. Antes ang open forum nagpresent ini sa mga benepisyo nga madulong sang pasilidad kag kun ano ang mangin sistema. Iagin payag nga ini ang mangin mapinuslanon kag para sa mga pumuluyo amuman sa masunod nga mga henerasyon. Nagpamangkot sa open forum si Attorney Annie Rose Paro angot sa cooling system na sa iya nakuha nga impormasyon. Kailang lanon sa dako nga volume sang tubig agud mag-operate. Kinsabat man ni Nini Robertson, apang libat niya nagpamangkot sa sang kaathagan ang opisyal na tuho isa pag-recycle sang tubig pinaagi sa evaporation process sa diin. Iagin payag nga kung amu ini ang himuon niya proseso, mag-aamat-amat buhin ang kanabungon sang tubig. Dito na nagpalabdik kag nag-question sa SB member ang proponent kung nakaagi ini nga nag-trabaho o kung nakaobra sa data center. Kasunod sang pag-question, nagsilin na lamang si Robertson nga hindi niya pagpiliton ang pagpatukod sang pasilidad kung nagapati ang mga pumuluyo nga makapalain iniya. Nagwa na inigilayon sa venue kag sang iga-approach kontani sa magkatapos sang media agud kuhaan sang iya bahin dito na siya nakapahayag sang verbal harassment sa magkatapos sang local media. Yaring kabahin sang pahayag ni Robertson.

0: Wala ginala umani SP member Lorna Eugene Ocon Yunigo sang banwasang uton ang pag-walk out ni Daniel Robertson sang Norway Ocon sang Norway Green Energy, ang proponent sang AI data center nga plano tukuron sa banwasang uton. Sunod kay Yunigo nga nakita nila nga hindi manami ang mga proyekto matapos nag-walk out na si Robertson matapos isa pa lamang ka isyo ang ilaging pamangkot angot sa pagkatukuron niya AI data center. Ginpahayag ni Yunigo nga nagapakita lamang sang kanubo kapag tulok sang proponent sa mga taga-uton. Dugang pa niya nga hindi deserve sa mga ugtunganon ang inhimo ni Robertson. Yari kabayan sang pahayag ni SB member Yunigo.
1: So kung nag-walk out?
2: Unexpected. And ang sulod din sa ulo namon, this is not good. Isa pa lang ka-question ang ginpamangkot namon. Isa ka-factor nga kinahanglanon sa iyang system. Ginbuan niya na kami dayon, ginpalagyuan. Ginpalagyuan niya na kami dayon. So ano ang buot hambalon? Pag may gimpresent sila nga project diri sa uton, automatic mahuo lang ang taga uton. I think it's not. Daw nagagwa nga tunlo nang namon, hook and sinker kung ano ang ihatag nila diri nga proyekto, because they are big nation sila or what. So wala na dayon, we don't feel good about it. Nga naging set up namon ang public hearing para sa ila business nga pasudlon, then because he don't like the being asked about that, nag-walk out on siya.
3: Sa kaangot ka balita lokal, patimaan sang pag-withdraw sang proposal nga magtukod sang AI data center sa uton, ang pag-walkout ni Daniel Robertson sang Norway Green Energy. Ini ang pahayag ni Vice Mayor Jose Neil Olivares matapos nga nag-walkout si Robertson sa ginhiwat nga konsultasyon sang Biyernes. Suro pa kay Olivares nga hindi manami ang ginhimo sini kag bilang opisyal sang banwa na ofensya sa aktwasyon sini nga makabig pagtampala sa ilang mga ugtunganon. Samtang ginpahayag naman ni Olivares nga kung hindi magdayon ang pagtukod sang proyekto nga AI data center sa uton, wala man sang problema sa mga pumuluyo bangod mas malipay pa sila kung hindi ini madayon. Dugang pa sang busy alkalde nga sa Natabuo, magasapol sila sa Sangguniang Bayan sa Lunes agod magdihon sang committee report angot sa nasambit nga proposal. Konseriin, igabutang nila sa report ang pag-archive sang among nga proposal. Yari ang kabayin sang pahayag ni Vice Mayor Olivares.
4: That means nga he's withdrawing his proposal. Yeah, hindi manami. Supposedly, he should be gentleman enough to answer all our questions. O katisim, sila nag-propos mo, i-present niya.
0: Dismayado si alias Toto, 35 anyos nga product designer, kag pumuluyo sang uton niya nagpakigbayin sa ginhiwat niya konsultasyon para sa gina-propose nga AI data center nga pagkatukuron sa inang banwa. Inareaksyon ni Toto matapos mag-walk out sa public hearing ang proponent nga si Daniel Robertson, kung sa rin ginpahayag sila nga dismayado sa bangon wala sang pasensya ang mga investor sa pathag sa mga panamangkutanon sa mga pumuluyo angot sa pagkatukuron niya AI data center. Dugan pa ni Toto nga sa ginhimo ni Robertson, nagapati siya nga interested lamang sini nga makaangkon siyang duta sa uton, bagay nga hindi dapat pagpasugtan sa mga pumuluyo. Yan ang kabayan sa pahayag ni alias Toto.
5: So ako tana, dumidyo ako disappointed man ko kay why ti bala ati investor nga kaya nga i-explain ang mga muna ang bagay with patience di sa mga muna no? Pero ang ikaduha pagin na is ang access gidya to ti resources. Kay ang Pilipinas resource, ang resources natin di raw resources, good ni sa may katong raw resources. Ano problema natin? Isa nga ito niya, power generation, water generation, kung mga amunang mga bagay-bagay. Di, kaya ano tag-import, pakita ka mga, tawag raman, ka mga resources sa gwa, sa mga amunang, nga way, kagsama yung tubig natin. Kaya ano man, scarce man ato tubig, di mag-ilinyo, di ba? Di, hindi ka dyan miyad, actually. Di, feeling ko, dulagas ang nila is ang duta lang mismo. Ang duta lang mismo. Nga kung mapatakot na, pinita na sila actually mag-ano,
3: Sa kaangot nga balita lokal, ginkondenar sa National Union of Journalists of the Philippines sa NUJP Iloilo ang ginaalikar ka verbal harassment kag pag-insulto sa mga miyembro sang media sa mga media ni Daniel Stefan Robertson, Managing Director kag AI Data Developer sang Norway Green Energy Corporation na base sa iya pagpakilala. Si Robertson amo ang proponent sang gina-propose nga 50 megawatt hyperscale AI data center sa Uton, Iloilo. Natabong insidente matapos siya nga mag-walkout sa public consultation angot sa project concern. Nagpahayag siya sang pagkabalaka ang mga residente kag cause-oriented groups. Sa video sang insidente, makita si Robertson na nagpalapit kag gintandog ang mga miyembro sang media samtang daw nagataas ang yatingog, gintamay kag ginharas verbally antes nga maglakat. Suro sa NUJP Iloilo, hindi dapat pagpahugon ang mga journalist na nagahimo lamang sang ila trabaho nga mamangkot kag mangita sang clarification sa mga isyu nga may kaangtanan sa publiko o kon public interest. Nagpahayag naman sang suporta ang NUJP Iloilo sa mga journalist nga nagatrabaho sang ila katungdanan nga maghatag sang impormasyon kag update sa publiko.
0: Masobra 2,000 ka safe disente kag masarangan nga housing units ay nga ginapaabot kag available sa apat ka housing projects ang Iloilo City Government sa dalumsang pasilong o kunang pabahay sa pamilyang Ilonggo Housing Program. Sa unang atuig ni Mayor Raisa Terrenas bilang alkalde, isa ini sa mga flagship initiatives sa dalumsang rising livability pillars ang Rise to Action Governance Framework sang sudad nga mga hatag oportunidad o kon oportunidad sa mga Ilonggo nga makabaton sang disente kag masarangan nga puluy-an. Lakip sa mga proyekto ang Iloilo Residences Public Rental Housing Project sa Barangay Sambagaro nga mo ang una nga public rental housing project nga amo sini sa Western Visayas. Mayara ini sang 362 ka housing units para sa mga low income kag mga pamilya nga nagasugod pa lang. Target yung matapos ini sa tuig 2027.
3: Sa dugang balita lokal, hindi lang puloy-an ang ginahatag sang Iloilo City Government sa mga beneficiary sa mga housing program sang syudad, kundi pati man pala nga buyan agud makabulig sa ilang maka-income. Tion sang grand launching sang inclusive nga pasilong o kun pabahay sa pamilyang Ilonggo Housing Program sang Iloilo City Government sa liderato ni Mayor Raisa Terrenas Chu, ginhiwat ang ceremonial turnover sang cheque sa 17 ka mga homeowners associations para sa ilatag sa ka-livelihood projects nga nagabalor sang masobra 5 ka milyon ka pesos. Lakip sa mga livelihood projects amo ang meat processing, community market stalls, talipapa, sari-sari store, commercial digital printing, e-bike, bulugasan, sewing, weaving, catering services nga nagahatag sang dugang pagpalangabuyan kag opportunity sa mga beneficiaryo. Natuman ini paagi sa partnerships sang Iloilo City Government, pinaagi sa Iloilo City Local Housing Office o ICLHO, upod ang mga partner kag stakeholders kaangay sang TAGCOR, Department of Social Welfare and Development kag DSWD, pinaagi sa Sustainable Livelihood Program o SLP, Presidential Commission for the Urban Poor o PCUP, United Nations Development Program o UNDP, Iloilo City Local Economic and Development o LEDIP Office, kag Angat Buhay Foundation.
0: Prioridad man sa administrasyon ni Mayor Raisa Terrenas Chu ang ikayong lawas kag safety sa mga pumuluyo nga nag-a-star sa mga relocation sites sa sudan sang Iloilo. Angot diri isa sa ginatanaw sang alkalde nga tikang among pagpahamtang sang health center sa mga lugar nga ini ako nya mas mapalapit ang health services sa mga residente. Sa interview sa Your City at Work radio program sa Iloilo City Government, ginsiling ni Mayor Raisa Terrenas nga ginapa-identify na karon ang mga lugar nga posible butangan sang health centers. Dugang pa niya, mas maayo pagid nga may mga basic services nga malapit sa relocation sites, lakip na mga talipapa, agud hindi na kinahanglan magbiyahe pa ang mga residente padulong sa iban nga mga barangay para sa ilang makinanglanon kag malikawan man ang dugang nga gasto sa plete. Yan ang kabayan sa pahayag ni Mayor Raisa Terrenas Chu.
6: ang isa gid naton nga nakita nga mga kung ginhatagan sang housing relocation sites, ano bala ang gakatabo? First, malayo na sila sa current nila nga ginaistiran. Ikaduwa, kilanla nila sa source of livelihood. Kag ikatatlo, dapat may mga opportunities man para sa ila.
3: Sa piyak nga bahin, nalakip sa most wanted fraudsters list ang Federal Bureau of Investigation o kan FBI sa Estados Unidos ang anak ni Mina incumbent Mayor Ray P. Grabato nga si Ray Grabato II na anay real estate executive kagin akusaran kakabahin sa pag-defraud sa 2,000 ka mga investors sa balor nga masobra $650 million. Si Grabato II ang isa ka anay presidente kag majority owner sa National Realty Investment Advisors LLC o kon NRAIA kag napangita sa karon bangod sa federal charges may kaangtanan sa securities fraud, wire fraud kag conspiracy to defraud the US government. Angot sini magahatag ang mga otoridad sang reward nga tubtob $150,000 para sa impormasyon nga magresulta sa iya pagdakop kag conviction. Suro sa mga prosecutor sa New Jersey, ginaligar nga nag-participate si Grabato sa isa ka $650 million nga Ponzi scheme malin sang February 2018 tubtob January 2022 nga nakaapekto sa mga 2,000 ka investors. Ginaligar nga ginainganyo ang mga investors nga mag-invest sa NRA Partners Portfolio Fund, isa ka real estate fund sang NRIA. Suno pa sa FBI, ginagamit man niyang ang ngalan nga Ray Encarnacion Grabato II. Ray Grabato II kag Ray Lee Encarnacion Grabato. Nahibaluan niya si Grabato ang isa sa pila ka mga may Filipino ties nga yara sa FBI Most Wanted Fraudster List nga gin-launch sang June 2026 para sa mga gin-akusahan o kunahatagan na sang conviction sa dalagko nga mga kaso sang fraud.
0: 258 katawag ang narespondihan sa mga otoridad sa Bugos, Western Visayas, sumalin sa Gindunsar, ang 911 Command Center sa Banwa, sa Ligones, Iloilo. O kung sa manumduman, sa Hunyo 4, Agosto 13. Sunod kay Police Regional Office 6, Director Brigadier General Randolph Tuanyo, nga tanan niya tawag ang puros Manila Lagoon, niya narespondihan, gilayon sa kapulisan, bombero, kagiman, pang-autoridad. Abang aminado si Tuanyo, nga hindi makasunod sa 5 kamang minuto sa pag-responde sa kapulisan, sa din ini, ang isa sa nagapabili niya dako nga pagpanghangkat sa ila, kagang pag-responde sa mga rural areas. Sa subong, nagatingwa o kung ginatingwaan pa sa kapulisan, ang iba niya pabahagi, kung niya mas mapandasig pa ang pag-responde sa tion nga may nagkakinanlan sang ilang bulig.
3: Sa dugang balita lokal, yara sa ginabantang 5 million nga balor sang suspected shibu ang na-recover sang kapulisan sa nagkalain-lain nga mga drug bypass operation sa Western Visayas sa sulod sang 24 ka oras. Humalin la sa isang aga, Agosto 14, kag alas 5:59 sang aga Agosto 15. 5 ka mga drug bypass operations ang napatigayon. Sa riyan, 7 ka mga suspect ang naaresto. May kabugato naman nga 737 grams ang mga suspected shabu nga na-recover sang kapulisan. Base sa data sang Police Regional Office kan PRO 6, ang Mambusao Municipal Police Station sa Capiz ang may pinakadako nga operasyon na sa diin nagdangat sa 2.4 million pesos ang balor sang suspected shabu na may kabugaton nga 300 grams ang ila na confiscate sa 4 ka mga high value individuals lakip na ang 38 caliber revolver. Kinasundan ini sang Panitan Municipal Police Station sa Capiz sa gihapon nga mayara sang 1.36 million pesos kag may kabugaton nga 200 grams sa diin lakip sa na recover sa ila operasyon. Amo ang 45 caliber pistol kag hand fragmentation grenade. Samtang gindayaw naman ni PRO 6 Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo, ang kapulisan bangod sa padayon nga paghimakas sa pagtapna sang illegal nga droga sa Western Visayas kag paglatas sa mga nagalapas sang kasuguan o kunlay sa Pilipinas.
0: Arestado sa ginkasa nga drug bypass operation sa Iloilo City Police Station 10 ang construction workers sa barangay Polilao Manduriao alas 5:07:55 kagabi Agosto 15. Gin kilalang subject si alias Mark 41 anyos kag residente sa barangay Taft North Manduriao. Nabaklan si Mark sa isa ka plastic sachet sa Ginapatian, Cebu gamit ang 1,000 pesos ka bypass money. Narecover dugang ang sa iyang paghinakop ang 4 ka mga plastic sang Cebu bypass money kag coin purse. Nagabugat naman sa mga kagramong na recover nga droga kag 34,000 pesos sa market value. Aminado naman si Mark na nagabaliga sa regal nga droga pero nagapanginwala nga nagagamit. Yara sa kanon sa kustodiya sa Police Station 10, kag natana ukon kag natalana ang pasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Samtang nagdangat naman sa 884,000 pesos nga balor sang suspected shabu ang nakuha sa empleyado sang Uton Local Government Unit o kon LGU sa drug bypass operation sang Uton Municipal Police Station sa Barangay Buray alas 8:32 sang gabi Agosto 14. Ginkilala ang suspect na si alias Mariken, 40 anyos kag residente sang among lugar. Nakuha sa iya pagyanakop ang 130 gramos nga kabugaton sang suspected shabu. Kaso naman nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang i-file batok sa sospetsado.
0: Arestado man sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Iloilo City Police Station 5 ang taxi driver sa Barangay Santa Rosa Manduriao alas 12:24 sa kagahon Agosto 15. Gin kilala ang subject kasi alias Lan, 41 anyos kagresidente sa Barangay Taft North Manduriao. Nabaklan si Lan sa isang ka-plastic sachet sa Ginapatian, Cebu gamit ang 1,000 pesos nga bypass money. Narecover dugang ang 3 pagkat yung mga plastic sa 6 ang illegal nga droga kaya nagabugat sa 2 kagramo kung 13,600 pesos ang balor.
3: Sa pinakauri nga balita lokal, wala gid sang nabilin sa isa ka balay kag nasunog man ang ila tricycle matapos nga mayara sang sunog nga natapo sa Barangay Madarag San Enrique Iloilo pasado alas 3 sang kaagahon sang tinalikdan nga adlaw. Madasig nga naglapta ang kalayo bangod man nga human sa light materials ang balay. Sa karon nagapadayon pa ang investigasyon sang Bureau of Fire Protection kag BFP San Enrique kun ano ang gintunaan sang kalayo nga nagbili naman sang balor 75,000 pesos o kon 75,000 pesos nga kahalitan. Halin sa balita lokal, sa ilo naman kita sa ato nga panguna nga balitang regional. Sa balita regional, mga punong barangay kaupod ang Sagay LGU ka concerned agencies nagsapol may kaangtanan sa problema sa RSSI ka K5GR helantaga o kon helantagaan sang K5 News FM Sagay sa report.
7: Nagsapol mga punong barangay upod ang mga city officials kag concerned agencies agud talakayon ang nagadako nga problema sang red strip subscale insect kon RSSI nga nagapangatake sa mga katubuhan sa syudad sang Sagay. Suno sa kay Dr. Mel Serondo, ginpabaskog sang Sagay City Government ang mga tikang batok sa RSSI. Lakip na ang pagpatigayon sang massive spraying kag education campaign. Agud mapalapta ang hustong impormasyon kag pamaagi sa pagdumala sang peste. Hinrekomendar naman sang Lupis Sugar Corporation ang pagpaayo sa mga practice kag protocol sa pagdumala sang RSSI, ilabi na sa mga sugarcane field na apektado sang peste. Ginaragway naman sa Sagay City Agriculture sa mga barangay officials kag city officials ang epekto sang RSSI sa industriya sa katubuhan kag sa pangabuhian sa mga mangunguma. Suno naman sa kay SP Ezekiel Boy Marañon, importante nga sa masunod nga tion magapatuma na sang preventive approach agud maminusan o kung mapunggan ang paglapta sang RSSI sa mga katubuhan sa syudad sang Sagay. Kagahapon nga adlaw Agosto 13 nagpatigay na sa kay LGU Sugar Regulatory Administration kag Department of Agriculture sang demonstration sa pagpalupad sang drone para sa insecticide application kontra RSSI sa mga katubuhan. Kabahin ini sang ginapabakod yung mga tikang sang lokal nga panguluhan kag mga concerned agencies sa pagproteher sang katubuhan kag palangabuhian sa mga mangunguma sa syudad sang Sagay. Para sa DTX Morning Newscast, inis ka K5JR Gilantagaan para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
0: Kagpare sa Network News, fiscal sa Kang Cabato Bay, wala pa matumod ang rason. Before 8, padayon ang investigasyon. Si K5 Roger Tilanas ng K5 News FM Tacloban sa Kampyon nga report.
8: Ito upang matukoy ang dahilan ng pagkamatay at paglutang ng mga isda sa baybayin ng Kang Cabato Bay malapit sa Tacloban City Convention Center sa lungsod ng Tacloban. Sa isinagawang beripikasyon ng BFAR-8, nakita sa lugar ang mga patay na isda. Ayon kay Christine Grisola, Information Officer ng BFAR-8, hindi na maaring magsagawa ng laboratory analysis sa mga isda dahil patay na ang mga ito. Anya, hindi na magiging eksakto ang resulta ng pagsusuri kung patay na ang isda nang makuha ang sampol. Ilan sa mga posibleng dahilan na tinitingnan ng VFAR ay fiscal, pollution sa tubig, kalidad ng tubig, matinding init ng panahon at iba pang environmental factors. Nakipag-ugnayan na rin ang BFAR-8 sa DNR-AMB para magsagawa ng water assessment at suriin ang kalidad ng tubig sa naturang bahagi ng Kang Cabato Bay. Samantala, mahigpit na nagbabala si Grisula sa publiko na huwag kainin ang mga patay na isda, lalo na't hindi pa natutukoy ang dahilan ng kanilang pagkamatay dahil sa maaari itong makapinsala sa kalusugan. Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa Impilang Kampyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
9: Balitang National.
3: Sa nagapangunang balita national, nagapangayo ang legal team ni Vice President Sara Duterte sa oral arguments sa ilang motion to quash ukon pagbasura sa kasong grave threats nga ginpasaka batok sa iya. Suro kay Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ni Duterte sa kasong nga ginfile sa National Bureau of Investigation ukon NBI, importante ang oral arguments bangod posible nga may mas malapad nga epekto ang kaso. Ginpahayag sang depensa nga kun ang isa ka nagaserbisyo nga vice presidente ang mahimo mapasakaan kag makasuhan sang criminal case, posible man ini nga mag-apekto sa iban nga mga impeachable officials, lakip na ang ombudsman, mga miyembro sang Constitutional Commission, Supreme Court, justices kag presidente. Una na nga nag-file ang kampo ni Duterte sang motion to quash kag nagpanindugan nga wala sang jurisdiction ang korte sa kaso. Nagapati naman ang kampo sang vice presidente nga hindi siya dapat mapasakaan sang among kaso samtang nagapadayon ang iya impeachment trial.
0: Nagapati si Senator Erin Tolfo nga dapat makapabilin niya miyembro sa mga ukon sa mga committee sang Senado sa ni Senator Rodante Marcoleta kag Jingkoy Estrada bisan niya sila sa detention pero hindi dapat tugutan niya magboto. Sulo kay Tolfo mahimo ini nga pareho sa kaso niya ni Senator kag karon nga ML Party List Representative Laila De Lima nga nagpabilin niya committee members samtang detained kag nagfile sa gyapon sa mga bill apang wala sang kahigayunan niya makaboto good absent siya sa mga session. Madumduman niya si Marcoleta ang yara sa detention bangod sa 75 million plunder case samtang si Estrada nagapakatumang sang 573 million plunder case kagraf charges.
3: Sa dugang balita nasyonal, luyag ni Senador Panfilo Lacson nga usisaon sang maidid ang ginaligar questionable nga lump sum appropriation para sa infrastructure project sa proposed 2027 national budget. Suro kay Lacson nga may pondo nga nakalista sa budget apang hindi maatag o kung hindi klaro kung diin kag paano ini ipatuman. Pahayag pa niya nga kinanglan nun nga may detalyado nga breakdown ang kada programa o kung project agad mapasiguro kung diin kag paano gamiton ang pondo. Plano ni Lacson nga pangayuan sang paatag ang marakitan niya item sa Development Budget Coordination Committee briefing sa Agosto 27 samtang gin-turnover na sang Department of Budget and Management akan DBM sa House of Representatives ang 7.2 trillion pesos na 2027 National Expenditure Program o kon NEP. Ginpahayag niya nga mahimog gamiton ang lump sum allocation sa Calamity Fund bangod hindi mahibaluan kung saan umatabo ang kalamidad. komunidad apang para sa infrastructure projects. Kinahanglan sa Rosaya nga klaro nga detalyado kung siriin kag paano gamiton ang nasambitan nga pondo.
0: Inserbian sa bagong warrant to arrest si Alice Guo may kangtanan sa tatlo kapaglapas sa Republic Act No. 3019 o Code Anti-Craft and Craft Practices Act. Ang warrant ng pagwa sa Pasig Regional Trial Court Branch 67 ang lakip sa kasong 11 kay ban pang individual. Ang 11 nagrekomendar ang korte sa 90,000 ng piyansa para sa tagsak account sa kaso. Sa karon, preso si Guo sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City matapos siya ginpamatbatan niya guilty sa Pasig Court sa kaso ng Qualified Human Trafficking.
3: Sa balita international, mga ka-K-5.
9: Balita international.
3: Kapin sa 38 katawo ang napatay matapos nga nagtayog ang magnitude 7.7 nga linog sa nasidlangan sang Indonesia Sabado sang aga. Nagluntad man ang tsunami nga nagataas ng kapin 3 katapak sa pila ka lugar sa Indonesia kasunod sang nasambitan nga linog. Ang Nagakeo o Konagikeo Regency naman ang pinakamaluba nga ginigo sang linog sa nasambitan nga pungsod o kon sa Indonesia bangod ini ang pinakamalapit sa epicenter sang linog sa North Coast sang Flores Island. Dinosena naman nga aftershocks ang nabatyagan nga nagalabot sa 6.1 magnitude ang kabaskugon kasunod sang main quake. Nagapadayo naman ang ginahimo nga assessment sa kalaparon kag kadakuon sang halituga sang mabaskog nga linog.
0: Nagsaka sa 8 ang patay bangod sa duman kabaskog ang pag-ulan sa Eastern Japan nga nagdala sa pagbaha, pagusmon sa duta, kagpagkaduna sa kuryente sa masobra 20 mil ka mga panimalay sa Chiba Prefecture. Sa ating sa report, naglabot sa masobra 100 millimeters kada oras na nagtupang ulan sa Chiba alin sa Webes sa hapon. Bakod sini, rinibo ka mga pasahero ang na-stranded, nakip na ang mga biyahero sa Narita Airport. Samtang, pila naman ka-train services kaya nagpangunang nga highway ang na-suspend. Nagpahanong dumdum naman ang otoridad nga nagapabilin nga delikado ang pagbaha kag landslide sa pinakamang lugar bisan o kon bisan pagin panubo na sa level 4 ay emergency alert status.
3: Halin sa balita international, saylo naman kita sa aton nga balita sa patag sang negosyo.
9: Balitang negosyo. Negosyo.
3: Ginalauman ang pagnubo sang pamasahe sa eroplano sa uli nga bahin sang Agosto sini nga tuig. Suro sa Civil Aeronautics Board o CONCAB, maganubo ang fuel surcharge sa level 12 humalin sa Agosto 16, tugtob Agosto 31. Magahatag inisang ligwa agod mas mangin barato ang airfare o kon pamasahe para sa mga igabuk nga mga flight sa uli nga binulan. Sa idalom sang bagong nga level 389 pesos, tugtob 1,137 pesos ang mahimo nga sukton nga fuel surcharge para sa domestic flights. Magalabot naman sa 1,284 pesos and 40 centavos, tubtob 9,550 pesos and 13 centavos ang pagabayaran sa international flights sang mga pasahero. Yari naman ang aton siring pinakauli nga foreign exchange

0: Singapore dollar ang may baylo nga 48 pesos and 3 centavos, ang Swiss franc ang may baylo nga 75 pesos and 55 centavos, ang Malaysian ringgit ang may baylo nga 15 pesos, ang Japanese yen ang may baylo nga 38 centavos, ang Argentine peso ang may baylo nga 0.04 centavo, ang Australian o kunang Barini dinar ang may baylo nga 163 pesos and 163 pesos and 39 centavos, ang Brazilian real ang may baylo nga 11 pesos and 79 centavos, ang Bruneian dollar ang may baylo nga 48 pesos, ang Chinese yuan renminbi ang may baylo nga 9 pesos and 11 centavos, ang Emirati dirham ang may baylo nga 16 pesos and 72 centavos, ang Hong Kong dollar mga KK5 ang may baylo nga 7 pesos and 82 centavos, ang India o kung Indonesian rupiah ang may baylo nga 0.003 centavo, ang Israeli shekel ang may baylo naman nga 20 pesos and 69 centavos. Ang Kuwaiti dinar ang may baylo nga 199 pesos and 199 pesos and 13 centavos. Ang Libyan dinar ang may baylo nga 9 peso and 65 centavos. Ang Nepalese rupee ang may baylo nga 40 centavos mga K5. Ang New Zealand dollar ang may baylo nga 36 pesos and 19 centavos. Ang Omani real ang may baylo nga 159 pesos and 59 centavos. Ang Qatari real ang may baylo nga 18 pesos and 16 pesos and 87 centavos. Ang Saudi Arabian real ang may baylo nga 16 pesos and 38 centavos. Ang Singapore dollar ang may baylo nga 48 pesos. Ang South Korean won ang may baylo nga 0.04 centavo. Ang Taiwan dollar ang may baylo nga 1 peso and 91 centavos. Kag ang Thai baht naman ang may baylo nga 1 peso and 85 centavos. Halin sa balita negosyo mga ka-K5, sailo naman kita sa mga nagapanguna nga balita sa balita sa patag sang sports.
1: Balita sports.
2: Nagsaka sang duha ka puesto ang Filipina Tennis Ace nga si Alex Iala. Ako niya maabot ang iyang pagkunga career high nga world number 18 sa WTA Live Rankings. Ginauyatan karon ni Iala ang 2,166 points antes ang iyang debut o kung debut sa prestigyoso nga Cincinnati Open. Nangindalan sa pagsaka sa pwesto sa 21 ka mga Filipina sang ukon ang pagkabuhin sa mga puntos na ni Jasmine Paulino kag Ekaterina Alexandrova gikan sila nga mga nagligad nga mga karera sa Cincinnati kag Monterrey. Base sa live rankings na buhinan sang 649 points ang anay world number 15 nga si Paulina kag matapos nag pagadwa sa Cincinnati sa nakaligat nga tuig kamagdanan nga nanaw gini sa number 20 nga may 2,124 points. Samtang nabuhi na naman sa 375 points si Alexandrova bangon sa iya pag-abante sa round of 16 sa Cincinnati kaga pagsulod sa finals sa Monterrey Open sa nakalikat niya tuig nga pagnubo sa iya sa number 19 gikan sa number 18 bilang number 18 seed sa tournament. Nakabaton si Iala sa first round by natanana niya nga tumangon si Elena Gabriela Ruse sa Romania sa iya opening match sa round 64.
0: Halin sa balita sa sports, sailo naman nato ng aton balita sa showbiz.
1: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
0: Spotted si Maris Racal. Upod ang isa ka non-showbiz nga lalaki nga ginapayag sang netizens nga bag-o niya nga nobyo. Sa isa ka video nga naglapta sa social media, nakitaan si Marie sa airport sang Miyerkules, Agosto 12, matapos siya

0: buhaton sang amo nga lalaki. Sa video, nagpalapit si Marie sa lalaki kag naghalok sa iya antes siya ginuyatan kag inalalayan pasulod sa salakyan. Tungod sini, nangin spekulasyon sa netizens nga may espesyal nga relasyon ang duha kag pareho man ini nga lalaki sa ginapayag kaupon ni Marie sang Hulyo. Madumduman niya katapusan niya na link kay Marie sa mo si Anthony Jennings. Kaya ka-love team niya sa Can't Buy Me Love kag Incognito. Sa karon wala pagin confirm ni Marie sang iya relasyon sa ginapayag ng non-showbiz boy fee. Kag sa ato naman balita sa balitang extra special.
1: Balitang extra special. Balitang
0: extra special. Isa ka 53 anyos nga babae sa India ang nagdesisyon nga magkot-kot sa bubon para sa kinanglanon nga tubig sa iya nga mga pananom. Si Gauri Naik, gikan sa Kartanaka, India, ang nabudlayan sa pagbuhi sang iya mga pananom pangod sa kaliwat o kon kaiwat sang tubig sa ilang lugar. Sa baylo nga maghulat kami magahulag agon makakita sang solusyon sa problema. Gamit ang barakag pala, nagkot-kot siya sang bubon para makuaan sang tubig. Bisan kapin 60 katapak na ang iya nakutkot. Apang wala gihapon sang tubig nga nagtubod. Pero sige siya sa gihapon sa pagkutkot tubtob nga. Sa ikas 75 nga tapak nga kadalumon, may nagtubod na ginman nga tubig nga ila nagamit para sa irigasyon sang ila pananom. Pagkatapos ini nagkutkot pagin siya sang isa pa kabubon na nagadalom naman sang 60 katapak. Kung sariin, bisan ang iya mga kasilingan nga wala ban lamang nagbulig sa iya sa pagkutkot sang bubon, ang nagakuha man sang tubig para sa ilang pananom. Sa kabugusan, naglabot sa 6 kabulan ang iya pagkutkot sa 2 kabubon. Kung sariin, naghinguyang siya sang 6 ka oras kada adlaw para lamang may magamit siya nga tubig sa iya talamnan. Nambali lang ang mga ka-K5 nga, just trust the process. And even sa mga hard labor, makayaman na sang mga babae.
2: Ang trust the process sa K5 Kim, why the fixer, Ged?
0: Wala fixer.
2: Pakad toto? Kakapoy?
0: Si Kapin, may kot-kot yun, no?
2: Ang gani.
0: Ang patience. Mga around 75 feet. Grabe.
2: No, kag magduwa sa kot-kot sa K5 Kim, happy fiesta sa barangay Kalumpang Mall. Okay, Kap, Lolita, mo prangala, Kap!
0: Ginagad niya ko to.
2: Ka very good, yun, Jacob. Ginpa, sup-supan.
0: Suyupan.
2: Sorry, K-5, pulikaw. May hindi ka ganyan sa sop-sop mo.
0: Oh.
2: Suyup, gali. Gin suyupan. Tubig.
0: Ang tubig ba, ha?
2: Ang tubig ba? Ang mga sop-sop na ito.
0: Suyup na
2: yan. Suyup.
0: Sa suyup.
2: Pumatawa na.
0: Submersible.
2: Submersible pump. Yeah. Okay, nakita ko to sa video. So, pumuloyo. Grabe. Pag toast mouth. So, ako dako ka buka kay webcam. So, may ba? Aba, ubos mo. Ginpasuyupan niya.
0: Amo ginanguli.
2: Oo, kay webcam. Dako, may dako. Ito nga tangke. Italakayon, talakaroon sa reklamo mo sa K5. At least may development. Si Kap may solusyon, no? Tingin, makon mo fiesta, baha? Pero ti okay na.
0: Fiesta nila.
2: Fiesta, happy fiesta sa mga taga-barangay Kalumpang Molo. Sa mga taga kay Paring Maklin, no? Sa mga ibang na kapag mga pumuluyo, nalipat ka sa mga pinido. Happy fiesta sa inyo. Oh, kung din sa dyan, dito ta. No, may nga agas inyo tanan.
0: Oo. Ang balto ni Ka, pamalya niya, niyaga ka din.
2: Niyaga. Wow, dulo, lawla ba?
0: Oo. Oo na yan.
2: Dulo, lawla?
0: Kabalo kita, Mang Himanwa.
2: Mang Himanwa? Is it member?
0: Mang Himanwa. Happy fiesta, draman sa may barangay Maasin, Pasay City. Mm. Na kay Sir Kim Heroso Panis, nang gusto mo kalumpang mon pasi.
2: Sige na, kuno na ka ng spasi. Pakalumpang ko, aday.
0: Bro, laban na ban si Kaki5 na dilin shoutong kang si Kaki5 bonds up yun. Dito,
2: dito na. Ala ba laban, Ged?
0: Oo, ti grupo.
2: Grupo.
0: Ti happy fiesta lang na sa inyo. Eh. Good morning man ka, Ma'am Aisha Amal, Sir Kristen Wyatt Bigulay, Kaki5 Jesse James Garbilias. Good morning, Kim. Patamyo dura kay Selfa Garbilias. Kag Jesse isang Mansaya Lapus. Nga nagapangapi sa ilang batch mo yan.
2: Kay Kapalan Aurelio, good morning. Kay Kap Herman Kraiko sa barangay Infantil Molo. Kay Kap Pali Kim Singh sa barangay West sa Bagabog Molo, nagapamatikin sa aton dra sa may kapihan. Kag sa kay ano da no kay Kap Juliet sa nga barangay Katiling Banmolo sa Kapitana Tonda no nagapabo-pabo lang may nga gasa imo na Kap no kapabungol-bungol. Good morning si Bukap.
0: Good morning. Sir Ma'am Beng Beng Vivian Pagtulunan and Sir Ricky Armen siya. Sa pamilya man na ay tara kay Sir Ricky kag kay Ma'am Antonina. Good morning. And to everyone nga tinagalingaw-lingaw sa aga pa nagabungtaw, nagapulupan nilihig.
2: Kani
0: mga routine di ba routine. Lang mga aga.
2: Magluwas sa aga nga routine. Oh. Anong manamit nga pamahawon na kay Feb Game?
0: Uga. Kalokalo.
2: Kalokalo.
0: Tapos itlog.
2: Itlog.
0: Tapos ano pa gina? Masang gisa-gisa.
2: Uy, kuno. Kuno, may gasol ka kay Feb Game? May gasol?
0: May gasol. Ti, ano lang yun? Thank you, Lord.
2: May gasol.
0: Wala gasol. Wala gasol.
2: Uling, uling. Ah, sige. Ay, basa uling?
0: Bakaliwan.
2: Bakaliwan.
0: Ah, sige. Na, Ma'am Beng Beng Vivian. Oo. Oras, alas 6:53 na sang aga. Thank you so much sa mga kasimano ako dara sa Banwasang Leon. Sa mga kasimano, Wanika K5 Jesse dara sa may Banwasang New Lucena. Sa kasimano, Wanika K5 Paul sa Pabia.
2: Pabia, mga tihada.
0: Hindi mo nga mga kasimano.
2: Sino?
0: Ikaw eh.
2: Ako?
0: Sa... San Joaquin.
2: Sa may Banwasa San Joaquin, may yung kung may aga kay Mayor Lazaro. Mayor, good morning sa imo. Hindi mo na. Good morning, Mayor Attorney Nazaro. Good morning, kapamati sa aton. Good morning man sa mga Simulava, Sibunga, Barangco, Lopez, nga mga family. No, dara sa may San Joaquin, kaya sa may Sitio Balangaw, kahit yung Buena, no? Nagapamati man sa aton. Kaya sa mga pamilya na Valuna, nagatutok man, no? Sibunga aga, kay Lola Dudes. Lola Dudes, kamusta ka na da? Kung nagkapabati ka, good morning. No? Makapapasyak ka kami da sa uli. May nga gagin sa inyo da.
0: Shoutout lang kay Kap Rolando Dagul, Ladiguhon, sa barangay Maasin, Pasay City. Kag sa mga kaupdanan ni Sir Kim, nga mga barangay Tanod. Duty time naman, karon sa gabi sa Baylihan.
2: Kag kakifem Kim, fiesta magali De. Sa Banwasang San Joaquin.
0: Sa,
2: oh, sa patkon ni St. Joseph, siguro.
0: Town proper,
2: kid. Kikifem-kim.
0: By the way, good morning, Mandara, sa classmate ko, Dara, si number 2 SB member sang San Joaquin, si KK5, si SB Kikay Sarinas.
2: Huwag hindi mo, si KK5 Sarinas.
0: Classmate ko na siya sa college. No?
2: Oh, classmate mo sa gali.
0: Sa Bachelor of Arts and
2: Mapisan,
0: Journalism.
2: Mapisan, hindi mo na siya.
0: Oo, oh, kati, syempre, no, pagka-graduate pa lang, graduate pa lang sang college, yung number 2 siya, yung
2: number 2 siya. Oo, mapisan, hindi mo na siya nga bata.
0: Good morning, Ma'am Beng Beng Vivian Pagtulunan, mga pina. Thank you so much. Nakaupod natin sa Master Control, KK5 Jesse Gaho, kagka K5 Paul Adrian Dehada. Sa aton sa Ria News Center, mga kasimanwaya taga Sara, si KK5 Alira Joy Alvarado Apin, kag si KK5 Maria Ella Latoza, sa mga kasimanwaya sa may Banwasang Haniway. Good morning. And sa talandaran, nga nagapamati diri sa aton nga pagpangalagad sa barangay Pagaypay Pasi, dira sa Pilaes Family, Ma'am Antonina Manaay. Masabadumduman ko, Ma'am Antonina, tamyawon, tagad ka.
2: Kay, ano, pagkali kay Kagawad Roy Fama. Good morning kay Kagawad Roy Fama sa barangay Sambagaro. Mapisan niya Kagawad na, no? Kagawad! Padlagad niya kapitan. Mandam ka lang, ha? Ano, pati, no, bagit, namin-namion, bagit performance mo. Anyway, Kagawad, mga time siya, mga kapi-kapit na Kagawad na.
0: Ah, sige. Kami naman ang inyo nakaupod, ang inyo alagad, inisika K5 Kim Montaño Caluyo.
2: Kaga ko naman si K5 Aaron Refoyo.
0: Para sa kampiyon nga balita,
2: serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fun, solid kabang.
5: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
6: News E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
8: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Ti siyempre nabalaan na ton. Nga ang D3 Bio, ti puno sa ang gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa ang gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa ang gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado, ginastimulate niya, Sir Boy, meaning pa may time nga mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante di kining musil nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Amo ning pinaka importante, Sir Boy, kay may ara mga kuan mo,
9: king hormones. Kaon mo gutom ka, makaon
8: wala na nga hormones. Oo. Kaon na lang nga, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sa D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
6: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
11: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sa virus, no? Hindi lang kaya makapatay sa kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sa fungi. Ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
9: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
8: stop mga matamis, tinapay, pasta,
9: noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
8: Islin na D3 Bio.
9: Oo, galing. Galingin ulo mo na, kaya daw kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3 Bio ga provides imo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 Bio ka.
8: Namiya jita, tubig lang ang tubig, tapos D3 Bio, D3 Bio.
9: Oo.
8: Mas dasig ka man. No?
9: Hindi ka mag-hypoglycemia.
11: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano imuon mo, kwa ka sa D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pag anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
8: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio, hindi lang makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw ginom di Tribayo.
12: Wow!
13: Right? D3 Bio!
14: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
13: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika! D3 Bio! Health! News! D3 Bio with Vizio.
15: Ako si Ana. Before problema ko gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
13: D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
16: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
17: My family history ba na kamuusang diabetes?
18: Mag-TDX 500 ka!
17: Mataas ba na ang imo blood sugar?
18: Mag-TDX 500 ka na!
17: Ang DTX 500!
18: Ang may powerful compound!
17: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
18: DTX 500!
17: Garantisado!
18: Epektibo!
17: Aramis
18: mo! DTX 500!
17: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
18: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
17: Masami nagapangihi?
18: Masami ginauhan!
17: Kasi may diabetes ka na!
18: Mag-TDX 500 na!
17: Ang DTX 500
18: ang may powerful compound
17: nga nagapanubos
18: ang imo blood sugar.
17: DTX 500
18: garantisado.
17: DTX 500
18: DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
18: DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Gida nga akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
13: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Anika. Nagyan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
23: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
23: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
24: Libre?
25: Libre!
24: Wow!
23: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
25: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
26: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Gadaragsak nga punggod.
0: DTX Beauty Soap.
25: Magaspang nga panit.
0: DTX Beauty Soap.
25: Galaong magputi.
0: DTX Beauty Soap.
25: Puro katol-katol.
0: DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman from Man.
2: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
1: Extend Food Superman from Man. Extend Food Supplement from Man.
3: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement yo sir. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
4: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay.
4: Happy kanunay.
1: DTX 500.
4: Masaligan.
1: Epektibo.
4: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo.
4: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy.
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
4: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
4: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
4: DTX 500.
1: Masaligan.
4: DTX 500.
1: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3
4: yung may Physio.
1: Ang Physio
4: yung may D3.
1: D3 Bio.
4: D3 Bio with Physio.
24: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
4: Ang D3.
1: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
1: Yung may D3.
4: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harrow.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 7:11 na kita subong nga aga. Oras ginadalon sa inyo sa Kaluan, sa Clinica DDX Beauty Soap. Kung gusto mo maghamis ang imong kutis, magputi ang imong mga panit kay kilikili, maghamot, magbagnos sa DDX Beauty Soap.
3: Dugay
4: na ka ba?
3: Oon kami, wala
4: pa gyapon. Pero kaya sa amunya, kaya di, kami tala eh, mauyan pa kami tala ni Captain.
5: Dugay na ginyan nga, wala pa na kayo ang dala na mundi, doon na, may nalang imo, tarang na para mauslan.
6: Inina ang tiyon, ngay palabot sa kahanginan, mga reklamo nga dapat pamatian, mga problema nga dapat solusyonan.
7: Ireklamo mo sa K-5!
6: Pagpangabuso, may ginapaboran ng mga opisyalis ang gobyerno, ginatapakan ng mga kinamatarong suntagsa ka mga individual, mga sektor, nga nagasinggitan sa patas na pagtratar, aton ipalabot sa nakatundang at diskusyonan sa kahanginan, dili lang sa
7: Ireklamo mo sa K-5!
6: Balita, kagreklamo,
7: Ireklamo mo sa K-5!

Hi! Hello! Good morning! Mayong aga sa mga pinarangga naton sa pito ka distrito sang sunod, ka 42 ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo, kakip ng component city nga Pasig City. Welcome sa aton para tuntunan sumong nga aga diri lang sa reklamo mo sa K5. Aga kong inyo nga alagad ka K5 Aaron Refoyo. Sa subong edisyon mga kabinan, pagkatala kayo naman naton ang mga reklamo, mga update, ang mga naglinigad, yung maging palabot, yung mga reklamo sa mga pumuluyo, diri sa may mga level sa barangay, mga ka-K5, kung ano man yung mga reklamo, check na rin mga updates, kung ano na ang mga na sitwasyon, no, sa mga pila ka mga barangay, yung maging palabot na rin, no, nga reklamo sa aton, kag ano-ano man, yung mga sahi sang reklamo mga ka-K5. Happy Sunday sa tarantanan. Good morning. Kamusta ang inyong nagligad ng mga simana? Kamusta ang inyong mga trabaho? Inyong opisina? Inyong negosyo dara mga ka-K5? Kabay pati na importante sa tarantanan ang maayo ang aton yung panglawason. LT kita sa Gapon mga ka-K5. No? Sa subong aga, ang ibandang nga katulog pa, nagapauhay, tulog-tulog na kamuana yung mga ma'am kang sir, kag sa iban nga ti. Sa ibanda nga, aga pang nagpugtaw, kod niya magsimba, maayogin, kod niya ti magpasalamat sa mahal nga makaako kang magpagayo sa kapatawaran sa sala nga naubra na to na timayog na mga ka-K5 na magsimba kita. Kaurupo na nga to mga pamilya, himataab yan mga ka-K5. Kanami isang adlaw subong, kanami isang aton nga tiyempo, pag nagwa mo sa inyo kabalay, nagabotlak sa haring adlaw, mabat sa ganbong, kinit-init, mga muling oras mga ka-K5, pinakanami, ginigainit, kung ganigainap pa mga nasa is, kabutlak ng adlaw, kanami ginig mag-aga kapag bugtaw, aga kapag jogging, bag exercise, agod niya ti mag, hindi mag, planigagi mo nga makakasukasuhada, no? Hindi magpranakit pa likod mo, mga hawak mo, kag kasabayan mo pagin sa pagkape no sa Clinica DDX Coffee Mix mga ka-K5 healthy gini perfect gini sa mga kapurisa naton sa mga tri-bureau nga mga personnel naton nagapamaintain sa ginang BMI nagapamaintain sa ginang mga timbang mga ka-K5 naton nagapaniwang ni sampat ni sa pagpasexy sa inyo mga ka-K5 tapos di sabayan nyo man sa healthy diet. Parisa nyo sa mga tama-tama lang ang pangkaon lang, hindi mo siya sobra. Noon mo na ako nag-diet ikaw, kung alam mo man birakakaon, ito useless man sa Gyapon, mga ka-K5. Yan eh, mag-inom lang sa Clinica DDX, DDX Coffee Mix, mga ka-K5. No, may nagpa-acid, may nagpa-sulab sa inyo mga sulok-sulok, kag perfect man sa may mga diabetes, bangod gati. Why di siya nagpa-trigger sa inyong sugar, mga ka-K5. Kay pagod, mayara sa kapalay extract, nga isa sa mga sangkap, kagpay 100% nga mangranon sa fiber, amunang chia seeds. Mga ka-K5 na ito naman, amuna ang nag-burn, no? Sa ato niya mga fats, that's why, no, nga nag-niwang kita, mga ka-K5.

0: Good morning kay Good morning, Imam Bing, Space J, kay Jesse James Garvillas. Hamal niya. Okay. Aaron, happy birthday kay Axel Boria Mayoni. Babasketon kay Pinpas sa baso. Shoot ni Bermi, agale. Kay, okay, kay Sir Jesse. Sa Ilaga Batsuyan, good morning. Kay, hello ko na kay Selfa Garviles. Kay Ma'am Aisha Ahmad. Kay Ma'am na rin sa ito, nagtutokin sa aton. Good morning man sa aton, yung mga kabarangayan, sa mga nagatutok man sa aton, yung mga merkado publiko, kung sa may mga fiesta, no? Happy fiesta na sa may barangay Kalumpang Molo, na nagatutok man sa aton, no? May kapa maprangaladla, nagapamati sa aton, kay paring Maclean, o din sa dyan, dito ta, happy fiesta na sa inyo paring Koy, happy fiesta man sa may Panwaseng San Joaquin, happy fiesta na kay Mayor Abad Lazaro, no? Nagtutok man sa aton kaya sa Bilonga Banwas ng San Joaquin, happy fiesta sa inyo mga ka-K5 kay Sir RV Cres Caceres kag sa barangay Maasin Pasig ito do fiesta man to no? Pamirin kay Mama Nadalin Sautong ma'am. Oh, good morning sa inyo da sa team naton sa Baypasi City mga ka-K5. Good morning man kay Parikoy Cap Alan Aurelio sa barangay North Baluarte Molo kay Cap Herman Kilayko sa barangay Infante Molo, nagatutok man sa aton sumong kay Kap Lee Kim Singh sa barangay West Habog-Habog Molo, nagatutok man kay Kap Carl La Pascua sa barangay San Pedro Molo, amuman nagatutok sa aton mga ka-K5. This time, mga ka-K5, check ta ang sitwasyon aton sa palibot. Check ta agadalan ta. Kamusta ang tsunan sa Giliwilo? Kamusta ang dalagan sa panahon aton? Check ta kung may mga usually, no? Makita. Tas dalan, tiyo muna. Kisa pang libot-libot kita na ito. May mga lubak-lubak na dalan. May ara abisang ibanti na kaligad. Ito yung pang-aspalto na actually. No? Sa yung taga-city government, sa yung taga-city engineering engineer's office, mga ka-K5, gin pang-aspalto na to, kag sumunti, check naman kay kabalok ka mo ang aspalto, kadugay-kadugay, kung mainita, nag-lubyok eh, no? Nag-buho-buho, liwat. So, balik ka naman, aspalto, liwat. Check ta, kung may maya muna nga mga sitwasyon sang dalan, sa nagpamati sa aton, mga ka-K5. Nakastan may nasa patrol, si ka-K5, Karin Badilla.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka-K5 Karin, good morning.
2: Oh, K5, aron mayong aga simo kag saton nga mga tagpalamati sa subong nagabiti na K5 aron ang init direya saton sa syudad sang Iloilo. K5 aron no, unlike sa mga naniligad nga mga inadlaw nga amo niya nga inuras pagbubo sang ulan ang aton nga mga eksperyensyahan. Pero sa subong te ang mahulo pa ang paang naman nga panyempo ang aton niya nga maeksperyensyahan. K5 aron gindibot naton ang pila ka mga dalanon diri sa syudad sang Iloilo, tisa na mention mo K5 aron no, hindi gid malikawan nga may mga dala noon gid kita nga nagalubak-lubak sa gihapon especially sa pila ka mga portion dira sa may city proper, particular sa may ano ni pasulod mula sa may super or sa Iloilo terminal public market. K5 aron may mga portion sa gihapon nga lubak-lubak dira ang kung hindi kita magsala ang street ni Balasang Mabini Street. K5 aron hasta dito sa may supermarket ta may dala nun or may portion ginada nga kung mag-drive ka dapat hinay-hinay kagid kay 5 aron. Kay kung dasigon mo ang imo nga pagpadalagan especially kung nagamotor ka may tendency gid nga matumba ka kay 5 aron bangod sa lubak-lubak nga dala nun naton. Pero sa iba naman adere sa may Mandoryao kay 5 aron ti kung ma-obserbaran ta nami diya subong ang dala nun naton sa Mandoryao although nga may part man nga ti hindi gin malikawan nga nagabuklod-buklod pero unlike sang una no nga mga nagakalawasak yun na bala or may buho-buho pero sa subong why na ya kay 5 aron diri na di sa Mandoryao district no kung sa Haro ka naman ya ti may portion man to sa Naligad sa may Haro Plaza kay 5 aron nga nga nagalubak-lubak man, pero tinaispaltuhan na to K5 aron kag sa Gyapon, no, ang aton nga kapulisan, especially sa parts ang traffic enforcement unit, hindi ko on nga nami ang dalan, tama, pinagusto kita ka padalagan or pagmaneho sa aton nga motor kun sa lakyan. So dapat hinay-hinay gid sa Gyapon K5 aron, kay basta nami ang dalan, lapad ang ginaagyan ta K5 aron, prone sa Gyapon sa aksidente. So no, sa aton nga kapulisan, especially sa TEU nga pag-abiso K5 aron.
0: Gani, kung may mga speed gun, kita ka K5 karen, malis yan, kinalaban ng ban, kaya makulbaan ginang iban nga mga motorista nga magpadasig sa dalagan, kay tinugang pa, na kung madakpan ka, bayad ka, no? O konti, pasubrad lagan, mawaksidente ka, magkastuhan ka man sa Gyapon na K5 karen, di kung makaprovide ni someday, no? Ang gobyerno naton sa speed gun eh pagpagtiro lang at sobra ni eh, exist sa speed limit na ning gina require sa city ordinance sa mga muni nga dalan ti laban-laban mas manami ti maka dugang-dugang no sa pundo kagagod niya ti isa sa mga pamagi nga ti makulbaan ang motorista nga magpadlagan sa todo kay wise choice sa Gyapon eh either madisgrasya sila o kon mamalairan sila ka K5 karen tungod sa sina nga violation.
2: Correct gid K5 aron, no, di sa subong ang aton diri nga ginausoy ang Arevalo ni sir, no, Arevalo. Oo, sa Arevalo kita K5 aron bago lang kita guwa sa may ano ni sa may linya blago ang halin dito sa may Sunset Boulevard kag may makitaan kita nga mga kauturan tanga naga bike mga naga jogging pero ang isa diri sa concern man Black K5 aron kay kung gisa naga ano kita dira nagalabay kita sa may Sunset Boulevard especially kung kaagahon may manotisyaran kita nga mga kauturan naton nga naga jogging nga ara na niya sa dalan K5 aron, no, nga dapat sa may gutter gid sila jogging para likaw bala sa aksidente K5 aron kasi syempre kung may baluan nga daan ang mga nagalabay dira sa Sunset Boulevard medyo may kadasigon ang pag-drive sang ila yang sa lakyan ti kung padumduman to sang tinalikdan nga mga binulan may isa dira ka naga-jogging nga nabungguan gid sang sa lakyan kay bangod ara na siya K5 aron sa dalan naga-jogging why na siya sa gutter ara na siya sa dalom ting isa dira sa pahanumdom sang aton nga mga otoridad nga kung gusto ninyo mag-jogging sa gutter ka mo jog hindi sa may dalan K5 aron kay tiyang sa may dalan iya na naka ano eh ka motor bike yes. Kag sang salakyan
0: nga di ka K5 ka no sto marami ara ka ito ligad ka nag viral man to sa post ato niya video I don't know kung anong activity to pero may mga naga-jogging ka nag-ganis fly Uber ka agi ya diba kung mo to no ng klase mo paminsaron kami ara dagani isang pavement sang footwalk ka kundi ka pwede ka bike ka walking ka jogging pumasaka ka kita spray over ma-connect naman nga ti amuna na silig mo kisa ganit ni maglabay kita da mag-roving kita sa may Sunset Boulevard iban husto na dugangan pagin sang may naga on-road parking jogging
2: yes.
0: Pagin sang mga way man ni paminsaron nga mga gadlagan hindi man tanana na may ara lang may ara man iban nga ti tungod sa kakulba gani da na rin sa may babaw sa may pavement da nga pag-jogging nga chill-chill ang adlagan. Tiyos ko ba na? Tapos, amo na galing blano, kalabanan, sinig kung may maksidente nga muna, butang tabi, no? Runner ka, drakya sa may dalan. Tapos, gusto na kakifab ka rin, mabungguan ka. Ang basol, kalabanan, naras gobyerno sa Gyapon. Di mano na naning gobyerno
2: yes.
0: Ta? Mano na naning city government? Mano na naning mga natungdan nga mga otoridad daton? No? Ibasol ka lang sa ilaning, kon isip-isipon, kon isa-isahon gid may mga kapaltahan man kung kisa iba ning mga runner kung kisa hindi man tanana may ara iya best ya nga dra gid ya gadlagan may dalan do agawon nila yang dalan isang mga sarakyan ta K5 karen
2: yes correct gid K5 aron
0: si ka K5 Jason na ka dlagan na basi kon line lagan kadtuan niya bla.
2: Oo, kagina, may fun run, ti, alang-alang siya kuno kay base ko nung mag-ano siya, magkiang-kiang.
0: Gani, kay nung katugnaw na nagina, base ko nag-abrikotot na tuhod niya.
2: Oo. Kagi na may fun run kay Five Aron, iya ni ka Iloilo City Charter Day.
0: Mm.
2: Halin ini ka hapon nga activity hasta subong, no? Ti ang nakuha ta tong nga data, 20 kilometers. Kung hindi ka na magsala, 20 kilometers, 21 kilometers, kag may 42 kilometers kay Five Aron. Ti subong tapos naman gani ang ilang activity. Makita ang totoo, may mga kauturan. Kita nga nagapanghimos na sa mga cone ni Bala, kay Five Aron, dito sa may Festive Walk, halin sa may Iloilo Sunset Boulevard, kay Five Aron.
0: Kay K5 currently, at least tau hai, why singgawa nga mga hitabo da sa paglibot-libot mo. Kay K5 currently, masin maka... makasaboy ka mo to sa may barangay, kalumpa mo, low fiesta to sa mong. Pero hindi naman fiesta to, kung may mitar lang, kanto na to. Pero mas yung masabayan nyo, masabuyan nyo, at tong dumduman mo to lang kami nagabaha, da ka K5 ka rin. Ning ko kasi kung malabayan nyo lang, kung anong update. Na, pero latest, to na napasupsupan, napasupsupan, napasuyupan ka rin. Nasuspatawaran. Nasupsupan to niya man.
2: I love the term.
0: So, muna ni K5
2: just lang. Paul.
0: Oh, pasaboy lang ka K5 Karen. Kasi kung nangagdaman ito ka rin, si Kap Lolita, mapangala, pero sige lang, no? Nantangon na sa zone 5, kag sa zone 6, sa K5 Karen, na magiging kinaproblema, ligad ka bang inadlaw sa mga pumuluyo ka K5 Karen.
2: Okay, copy, K5 Aron.
0: Sige. Ka K5 Karen, muna mo ka salamat yun sa iyong mga paglibot-libot sa sudan sa Iloilo.
2: Ang ining nga sitwasyon na report ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
0: Mga ka-K5, nabatian ang report, sitwasyon nga ginadulong ni ka-K5 Karen Badilla. Check na ko ang sitwasyon, no? Sa barangay Kalumpang Molo na angot rin sa reklamo sa nagligad, no, mga ka-K5. This time, no, sa inyo na kita sa ito yung mga headlines. Antes na ang ining headlines, kinadurugin sa kalawan sa Klinika D3 Bio. Ang D3 Bio, isa ka full supplemental, mga ka-K5, may isang cup, nga virgin coconut oil, mga ka-K5, may vitamin D3. Nga saranggid nga nagapatap na sa mga bakterya sa aton nga lawas, ginapa tapok kasi rin, no, ang mga kagaw, trangkaso, ubo mo na, no, mga mabudayan, ikaw sa pag-ubo tungkol sa plema mo, inom kasi ni isang Klinika D3 Bio kay losawo niya ini ang kunya mag-ayo ang imong pamatyagan, mga ka-K5. Kag sa aton yung mga headlines, ginareklamo nga pagbaha sa pila ka mga porsyon sa Kalumpang Molo, may temporaryo nga solusyon. Nagarinapta nga basura kag buka nga botelya sa basketball court sa distrito sa Molo, ginareklamo. Mga ka-K5, muna ako na sinin, no? Nining atawag sila ang... nagligad pa ni, no, nga mga sinimana ang nareklamo ni nga pagbaha, no, dira sa pila ka mga porsyon sa barangay sa Kalumpang Molo, mga ka-K5, no. Ya konserin ang reklamo ni padara sa aton ang ligad semana lang ni, no. Sa nagapamati sa aton ang inang area nasakpan pa ni punong barangay Lolita, maprangala, mga ka-K5. Ang pagbaha na mensyonar, no, dira sa may zone 1, zone 1 kag zone 5, 6, kag 7, siraga pamati sa aton. Ang sa zone 1, ginakabig nga private property, no? Siraga pamati sa aton. Ang sitwasyon sa dalan, ang baha, di mo na, bisa nagainit, may baha, stagnant, wala sang guaan, sang tubig, wala sang iligan. Di kundi, kabangdanan sang pag-itom. Paglutak o lunangon ang itsura sang tubig, mga ka-K5. Maginubra sila ka solusyon dira, temporary ka solusyon, ang pagbutang sang natayan sa igad sang dalan. Pero ang no kay man, may mga... lalatayan mo na ginubra, no, para sa mga nagalabay dira. Kaya kabalo ka mo ang inang zone 1. Ang zone 1 yun na shortcut na sa example, no, malapad ang barangay Kalumpang Molo. Example, ara kato sa tunga-tunga sang susunod longin sang kalumpang molo. Napatungan ka sang highway. Ang highway ti dra na nasakop sa tabok na sang barangay hall. Kag ti shortcut ka dra sa may Holly Rosary mga ka K5. Amo na ida dra no ang zone 1. Wherein andra nagalabay ay man yung mga kabataan ay may mga estudyante. Dara nag-eskwela sa Huntado Elementary School mga ka K5. Mas prefer nila nga dra mag-agi, no, kay munti kay lapit mo, no, maka shortcut sila. Hilabi na sa mga nagatrabaho, no. Kung dito sila maglabay sa highway, masakay pa sila kalumpang indar nga ti kung kaubra sila sa city proper, okay man, pero ti medyo malayo-layo. Ibanti kung dili nagkaubra sa may molo, Manduriaw, mas gina-prefer nila kapag shortcut diri sa may zone 1, no. Agod niya makalabay panaok to sila sa may crossing kung sang Kompanya Sentral. Agod niya makasakay dito sang Timawa Abi, no. Ing di pa sa Iroga Jeep mga ka K5. Amo na siyang dalan, shortcut, no. Di mo nang ginasarigan sa pumuluyo, agod niya mas madasi kay nang pagbiyahe mga ka K5. Pero masakit nila ang makaluluoy ang mga estudyante kag mga nagatrabaho. Agod nga ti hindi sila mahigkuan, ibang tiara nagkasarakay dira sa may tricycle, ibang nagapadulong sa mga single ka mga motorsiklo, agod nga hindi sila mahigkuan, no? Tamang estudyante, blaw nagalatay, ti umakon mo na. Makabig mo yun ang temporaryo nga solusyon. Pero ti, well, bisan may amusin na, nagkahapian piyan, o galing ti pagabot mo naman sa pila ka mga lintangan mo, tikangan mo, hindi masakop, hindi malangkoy sa ining mga sakubag nga ginbutangan sa mga balas or bato, no? Oh, may baha sa Gyapon ang inaagyad ang mga estudyante, mga ka K5. Naman ang sitwasyon. Sa porsyon naman sa zone 6 or zone 5 kag zone 6 mga kabyanan, nagabaha man dito ang area. May ara nga nagkasiling nga taga Batiis, may ara man nagka-claim nga taga Tuhod ang level 6 tubig baha mga ka K5, no? Na ginakabig man sa mga pumuluyo nga dako nga ohol sa ila. Kay ti siyempre sa adlaw-adlaw nila nga pagsinarayo, may kabataan nga nag-eskwela, may mga sila nagkatrabaho man. Anto sila, no? Tiko nagapantalon ikaw, kung kuson magin. O kon, short ka lang anay, magwa ka ubog ka sa baha, kag dito ka lang sulob sa may highway, isang short mo to, kag ti, agod nga hindi ka mabasa eh. O, nakasulob sa patos mo. Mga ka K5. Pero mga kabyanan, may statement, no? Ngagin pagwa, si punong barangay Lolita Maprangala. Pero ito sila mga kabyanan, mag-time check kita anay. This time check is brought to you by Shopee. Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
3: That time check was brought to you by Shopee. Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
0: Na batian ti amo na mga ka K5. Ari ba sound tang statement niya, no? Ginpasalig ni punong barangay kanumpang molo Lolita Maprangala nga paghatagan sa nakakaigo nga solusyon ang problema sa pagbaha nga madugay na o kung madugay antes magsubside sa zone 5, 6, kag 7. Sa interview na ton sa iya, ginpayag sila nga duha na kasimana nga stagnant ang tubig kasunod sa kasunod-sunod niya ulan kag wala siyang lutsan ang tubig. Dugan pa niya, anay nagalusot ang tubig sa isa ka reflection facility sa relihiyoso nga grupo nga nagagawa sa record manapit sa punungan. Bangod sa nag-aapekto sa ilang pasilidad kag mga nagatupa man nga mga basura halin sa palibot, gindoblihan ang pader. In short, ginsarado, guro ni. Yara sa ginabanta 6 to 8 inches ang kataason sang tubig baha as of August 13. Sang liwat niya gin na padulungan sang opisyal upod ang site engineer. Nakigangot ang iyong opisina sa city engineer's office apang hindi naman makasunod ang truck sa kikitid o kung sa kakitid sang dalan. Rason niya pagkagamitan nila siyang submersible pump palusot sa drainage na may kalayoon halin sa apektadong area. Pahayag pa sa opisyal, may yara na sang plano nga magpatukod sa drainage project sa area nga konektado sa mayor nga drainage. Ngayon na naman pag-aamat-amaton. Nagahingyo sa paghangop ang nasamit ng opisyal sa mga residente. Okay, patpaton na ni mga kabinan. Ang barangay, ako ng barangay, may ara sa pumuluyo. Si barangay kagang pumuluyo, nag-work together, agod niya matapos, okon, masulusunan ang mga problema sa barangay. No, hindi man ako mo nga kung may mga problema, dapat basulon ang gobyerno o kung ang iya nga ang mga instrumento sini o kung mga barangay sini. Oh. Tungod niya kita, mga pumuluyo sa barangay, may ara man sa mga obligasyon. Oh. Ano ba naman obligasyon naton? Oh. Ang obligasyon naton, amunan lang ang magbuto sa mga opisyal, magbato ng nakita sa mga ayuda. Oh. May mga problema sa barangay, isaligta lang sa ila, oh, sa mga opisyal. Iniamo sina mga kabinan, no? Ang aton obligasyon sa barangay, kaangay si Rick Sampo sa Bahadres Kalumpang Mulo. No? Kay ginatumod ni Cap, nga nagreklamo man ang ining reflection facility sang relihiyoso nga grupo nga may basura sa ilang area. Oh. Punta ni kita nag-unite kag gina tatak naton kunta ni sa aton nga magkaugalingon nga ang mga basura naton nga ini ihaboy naton sa insakto nga mga halabuyan hindi sa mga palibot sa bader sa aton nga kasiringan kay hindi halos tanan. Oh. Bisan mga personal ni isang reflection facility ni kakabuta maringkan tangan hindi ni sila mga santos nga patawaron kanay bindo kani Ginoo kakatakan gi sa aton yung mga batasan. Oh. Mga ka K5 babalik na to sa reflection facility kakabuta kani nagantangan ti kundi gin papader nila ang mga ginagyan sang tubig. Oh, tubig baha ti paano na karon ti kundi sino nagantos basura mo ginaboy mo nagmag-ani mo obligasyon karon ang ginbalik si mo doble pangahalit. No? Hindi niya basura kundi ginpadira ng buho ang inaagyan sa tubig baha. Di tanaman mo nga tanamang halit, hindi lang ikaw ang nahalitan kung maghaboy basura. Halos ka muna tanan nga nagalabay mga pangayaw man daw kung tumandok sa Marangay Kalumpang Mulo. Dari kita nagatumon sa nagabaha sini. Oh, sa kutob sa may mga pader nga ginpadiran, I mean sa kutob sa may mga buho nga ginaagyan isang tubig baha nga ginpadiran sa reflection na facility nga reliyoso nga grupo sini. Oh. Amo nang problema. Mga ka K5, yung kinapunto naton sini nga ti ang level niya sa pagboy sa mga basura naton ini niya problema sa barangay. Obligasyon naton nga mga tagbalay sini. Ini naton pagboy da sa mga kasiringan naton. Kinsakto na kay kung mabutang ilang agantangan sila. Kapin pagid niya kaangay sini, no? Ang inaagyan gini sa tabuho, I mean, inaagyan sa tubig baha sa inyong area dira. Dira pagkalabay sa area nga nasakpan sa ining fasilidad da. Di kundi ginsarado, di tanawa ka ron, doon ginamos ka muna nga doon gababaha. Why man sa pagpamasola, no? Ginalantaw na ton kung sino man balagi na timbang tayo, no? Hindi mo nalos na lang nga ibasol tayo sa punong barangay kung anong sitwasyon nyo da. Ginatingwaan niya man actually, no? Hindi naman masiling nga ang mga nambal tabla, no? Hindi naman masiling nga isalig tanang sayat tanani. Tungod niya may problema nga ginkos sa mga pumuluyo,

DW Surfrock, no? Mga ka-K5, magunyati pwede magamit sa LGU or political unit inang barangay ang project through donations agod nga maga-sementohan dira agod mahatagan sa nagakaigo ka solusyon. Sir ka pamati sa aton. Well, masaling naton nga ti sir way makita yan nagahaboy na isang basura. Kulang taon, kumuara ka mo sa compact, upod, ululupod ka mo na sa isa ka barangay. Even though nga ti law-abiding citizen kaya, obligado ka sa mga obligasyon mo, why kaya nagapinasaway na. Pero mo na ganun na sila isang tanan, like do domino effect mo sa Gyapon. Ululupod ka mo na, may tanay kung balay mo, to sa may pinakatakas-takas, may kanyang problema, to galing tiara mo na balay mo. Bisan nga ti hindi ato na basurangin haboy, may mga obligasyon kita eh, no? May ara kita sa ginatawag ng inisiyatibo sang pumuluyo mga ka-K5. Ito na dula na nagani eh. Aram lang ko na gama gapanilhig ka na sa bisan na sa area para sa kasiringan mo ko na gapanilhig ka na sa mga ramo na gapanghimos ka na sa mga basura. Oh. Bilang inisiyatibo nga pumuluyo sang barangay mga ka-K5. Tima yun lang nakapangita na sang tawag siya na, no? Sa temporaryo nga solusyon. No? Makabig talaga temporaryo nga solusyon tungod submersible pump ini, no? Suyupan, or I mean, may truck, no? Nga, may makadodra nga truck sa nagabaha nga portion, then may ara na nga hose nga nakudako, amuna ang nagasuyop sa baha kaya gikarga sa truck, kaya ang truck na manayakon din sa mangita na sang bugahan niya sang tubig baha, mga ka-K5. At yung kumanumduman yung nagarapta nga minto nga balsang politiko ti agod niya mahubsa na nga ito yung problema ti subton ta kanong tubig baha agod niya may tubig ta sa ton pananom kung nanobla katampuaw o oh. Pasugot ka na kanabaha subton mo tapos putamos lamdan mo to at ilay naman na binangag na niya nga solusyon o oh. Pero tiyan mo na, gamay na kapasensya sa inyong kabarangay official director ay naghihimo man sila sa solusyon. Amo lang na galing, hindi mo na madali-dali. Kung ara ka naman sa posisyon nila, dara mo ma-realize kung anong inagatrabaho, anong kinanlan niya mga proseso. Ti kinanlan niya sa maid-id. Once ka nakapatuman ka sa proyekto, kinanlan mo na sa mga maid-id, yung mga papeles, monitoring, validation, dara. Anong diskarte mo eh, no? God, kaya di makakuha ka sa pondo, mga ka-K5. Amo ring mabudlay ka daan, once ka ti barangay official ka sa pulbi, ginagamit ka daan subong ko na no, kaya nga kolor. O, oh, kung lain ka ka kolor, labalaban, malumutan ka kinagin mo nga barangay, mga ka-K5. Anyway, hindi man niya madula sa politika, ang kung anong nakadiberabi, kung anong ginapdan mo yung liderato eh. O, oh. Pero tani madula na ina, mga ka-K5, bagod hindi man mag-suffer ang mga pumuluyo. Nga mga may mga problema sa ilang barangay. No, gamay-gamay lang atake nyo lang sa pasensya na si Kap kagpag-insindi si Kap Lolita maprangala kitig na ubraya man ang tanan. Tingulan na si Kap mo. Gamay lang ang pag-insindi kung may makita kung mga basura na nagasupon na sa mga kanal nyo da. Nagababara o na no man da. Pangkwaon nyo, pang solsogo nyo. Kung hindi na daya magbara. O, para hindi mataka ng mga kasiringan yung sampol na nag-agame yung tubig baha sa ilang mga padres buo nila da. Nagod yun nila pag-sipintuhan, mga ka-K5, mamumula na eh. No? Good morning, Sir Tristan Wyatt Gulay, nagatutok sa aton. Check na later on ang sitwasyon dito sa may nagabaha ng porsyon sa barangay Kalumpang Molo. Kaya pati naton, tunugin pa katuan na ito ni Kap sa submersible sing submersible pump mga ka-K5. Kag sa subong, sarga pamati sa ton, dira sa may barangay Kalumpang Molo, ti fiesta na subong, happy fiesta na sa may barangay Kalumpang Molo. Kag happy fiesta ba na kay paring Maclean, no? Kunin sa dya, dito ta, abaw. Okay mga ka-K5, sunod na makita sa aton nga isa ka-headline ang ining nareklamo man no, ba isa ka-gym na why pareko na ma-turnover ganin sa city government ang ining multi-purpose gym sa may barangay Katalingban Molo na makon muna damo siyang nagkalinapta.

0: Again, bisita na itong mga kabinan ng multi-purpose hall sa Barangay Katarigban Molo. Makitaanda, no? Na sila yung isang utility na nakaligad, no? Sa Barangay Katarigban Molo. Ngayon ang proyekto, wala pa ma-turnover, no? Sa city government, mga ka-K5. Pero lang tawa nyo ba, no? Wala pa ma-turnover po mo na ning tsura sa barangay. Oh, sa nga... sa court, no? Sa multi-purpose hall, sa babaw siya ni... amo na ang basketball court, mga kabinan. Pag-check na ito, ito sos patawara ka na muna mo sa ngingko. Damo sa mga panit, sa nga water, si Cherya, may rapan gani, buka ka botilya sa soft drink, ang tawa niyo na, oh. Kabatas ka na. Abi ko gani, mayara sa utility sa barangay. Oh. Tapos mayara pa itong ang dorna, buhay na. I don't know kung naguba na o kung wala pa matakod. No? Talagang padlakan nila. Pero, sa fiesta ka to, sa barangay Katarigban Molo, nga ati ginbuksan nila ni. Oh. Pero subong nga wala man sa mga activities, wala man sa fiesta, wala naman na sa liga, sarado na ang mga CR, dira, puwerte kahig ko sa gym, dira, sa may barangay Katarigban Molo. Gaano dang utility sa barangay? Anong function niya na? Oh? Ginapabayaan na ni Cap Juliet Ardinyon eh? Kung sa bagay, no, why man sa kakanto, nagalano ng lantaw sa barangay da? Why man sa gatsikyar na kung kamusta barangayaw, na ano na mga sitwasyon? O guwapo, pabla barangayaw, kung damo na butsingo? O kung nagtawin ni kadamo, kaman sa butsingo, di o, nantawabla. Why pa rin ma-turnover na sila yung nila? Kagkay sa ilag, utility dira nga si Alex Domingo. Nantawa ni Blasero? Ah, utility ka sa barangay da? Anong function mo naman? Mga ka-K5, hindi mairo ang itsura, no? Sa gym, sa nga barangay Katarigban na molo, mga ka-K5. Amo na yung na-claim sa nagligad ng mga sinimana, sa nga talakay natin, yung pamatian tang reklamo sa pumuluyo, sa nga ginsarado nga mga CR. Kahit di man nagreklamo man ang opisyal sa barangay, no? Nga ti kabaho ko na sa palibot sa may dalom sa barangay Katarigban Molo, da, no? May mga tangke na iban-ibanti. Ganay mo ng parkingan sa mga motorsiklo. O, nagreklamo sila ko nga baho ang palibot, pangsot ko, no? Inano kay ginsaradaan nyo ng mga CR? O kung may mga pilalanda ka mga pumuluyo, nga malapit sa inyo ka mga luwag nga may ara sang yabe kag sila sila lang nagagamit once nga mabalaan ko ne nga iban yung mga pumuluyo da nagakapot sang yabe kag kamukamo lang ang mga pamilya nyo nga nagapalaligo ka naga CR da nagagamit sang CR nga na umanda ka mo sa kon kay pangreklamo ta kamo tanantanan oh. Gaabusar ka mo sa inyong agahom oh. Ang CR na ini na para sa inyo, para na sa publiko. Pangayaw man o kung residente dra, maka-CR ina sa lugar, no? Kung ginapanindugan nyo nga wala pa na ma-turnover, dapat hindi nyo da pagpampangan sa babaw, kag hindi ka muna magamit man sang CR kamong mga yun ipatula ka muna. Makitaan ko lang kami mga barangay official na nagagamit sang CR ka mga pumuluyo nyo na o kung mga utod pa rin tinyo na umanda ka mo sa ako kaya pangisaysaon ka mo kay diba, dapat lang no kaangay sa inyo ka mga barangay official kay kapar din nyo da kay Mr. Utility da hindi ka muna dapat sa barangay o hindi ka mo pagputuhon dapat sunod total mga wala mga mupulos ng mga barangay official da o sobra-sobra sa inyo. Tanawa nyo ba tsura sa barangay Katarigban? Kabatas ka mo sina? Palabot na ni kay Kongresuman Jamjam Marunda kay yan yung proyekto? Kung anong mambal niya? Ang tumab ng mga basura? Ari, Mr. Utility Alex Domingo, total utility class barangay. I-define ko sa imo kung ano ang meaning sang utility sa barangay pamati kada bisan kon ma malapit wakti dekada antad sang edad mo sa kon pamati kada kay pabalon ta ka no. In a Philippine barangay, Mr. Utility, no? A utility worker, often called a barangay utility or utility man, refers to a staff member responsible for the physical maintenance, cleanliness, and general upkeep of the barangay's facilities in public places. Mr. Utility Alex Domingo. Oh? Ano ang mga core roles and responsibilities nimo sa barangay? Oh, basi why ka mambalan ni Kap? Ako mambal si mo? Facility maintenance, cleaning the barangay hall, health center, daycare, and sports courts. Oh, ita mo ng basura na pakaon ko na si mo karon. Sanitation services, sweeping public streets, clearing clogged drainage, and assisting in waste collection. Oh, way lang laba-laba lang oras ko, balbalon ta ka ni subong. Oh, gatinamad ka klase ka Mr. Utility. Nyambal mo way pa naman turnover sa city government eh. Ah? Sa pagkatuntong ang panabat, anong utok mo na utok ka pulburon ka ron ah. Tigulang na si mo, tumukulang ka sa pag-insindi. Oh, bastante na ka sa oras. Di pathag ko si mo, tarantanan mo ng obligasyon, ululupod ka mo ni kapitan mo na. Gapawala. Kamu na, kamu budlay sa barangay. Kay gapabo-pabo, kamu nga daan. No? Pabungol-bungol. Paapa-apa. Kagpa. Ah, basta, tanan niya pabo, inyo na. Oh? Na kay mga kakifay, mga ton maranis siya eh. Ah, parin niya sa inyo. Rather than attacking the our work on our purpose here in the media, rather than attacking the personal traits of the politician, as I said, our role here in the media is to amplify the public sentiment regarding their leadership. This is a form of constructive criticism which is vital for improving governance. Kon galangot buot mo sa pag kritisismo sa imo, resign ka na sa pagka-opisyal mo eh. Kon wala na galangot buot mo sa nagakritisize sa imo, maayo ka nga opisyal sa barangay. Tungod, ga-accept ka sa criticism, agod niya mag-improve ang imong leadership sa panggobyerno ini mo dala sa nasakpan mo nga lugar mga ka K5 no. Sa salamat kay sa pamati sa buong nga programa way na kresen sempo magkita na kita sa sunod nga edisyon mga ka K5. Okay, at time check na kita. This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan nang may kasama.
1: That time check was brought to you by Tanduay Light, gaan nang may kasama.
0: Kag mga ka K5 sa bukos ka puwersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman si ka K5 Aaron Refoyo para sa kampyo na balita, serbisyo publiko kag kaligawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
3: na nagapanubos ang imo blood sugar.
4: DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500!
5: Istoryahan ta kung paano ba na magsubra sa isa kagatos ang imo edad.
6: Gusto na Sir JP, ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't. Ang mga blanga permina mo kambali, mga dapat likawan, dapat imuon, nahunta na yung pinakauna nga kag pinakaimportante nga himo nato Sir JP para mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
5: Correct.
6: Saan pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, toktoko
5: na?
6: Dapat ya wala pa?
5: Oo. Mila tubo kay ma-welding lang islan bago.
6: Saan ka mainom di takes 500 gig mitisim? May balatian ka na? Oh. Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na Detox 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mong himoon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly Sir GP, imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kahibalo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di, imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
7: Para sa matino nga dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga atay,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay,
8: happy kanunay,
7: DTX 500.
8: Masaligan,
7: epektibo,
8: DTX 500.
6: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
5: Kung nag-detect 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya, ang capability sa pag-control sang blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes.
6: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
5: Ay,
6: imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag Mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang time stress, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine ba? Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
5: Gusto.
6: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag Mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
5: Mga kainit mo, no? Your grudges.
6: Tao malanta, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano? Pang-neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22? No? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
5: Ay,
6: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo.